0: Sa Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
1: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito. At sa punto naman po ito ay nais naman po natin pasalamatan kayo pong lahat na amin pong mga nagiging kaagapay o naging kaagapay sa inyo pong patuloy na pakikipagtulungan at partnership sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging mga kabahagi ng ating pong gawain at ministeryo, or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, ano? Donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon, bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon at napakagandang usapin, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
0: Kayo po ay aming inaanyayahan na tumutok at makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan niya, maaari niyo ipadala dito sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. Sa ating pagbabalik ay tatalakay tayo ng napapanahon at mahalagang malaman po natin na mga topic patungkol sa batas natin na may kinalaman sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Manong, sa Makati ho tayo.
4: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
3: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
4: Naku, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
3: Manong, ano yan?
4: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
3: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
5: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
2: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto.
1: So tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. At katulad ng ating nabanggit, Attorney, before tayo nag-break, talagang very relevant ang ating pag-uusapan ngayon, ano, in the light of what's happening in the nation. So, ano ba to, Attorney? At ano ba objective natin sa pag-discuss nitong bank secrecy and public accountability?
1: Tama, no? Privacy, bank secrecy, and public accountability. So, kailangan natin tulungan ng publiko na maunawaan ang legal at mga constitutional issues sa likod ng usapin ngayon ng bank secrecy, di ba? At ang privacy, public accountability, paulit-ulit natin naririnig dito sa impeachment proceedings, no?
0: Yes.
1: Hindi ito pagtalakay ng kung sino ang tama, sino yung mali, kundi siguro yung binabalanse natin ng ating konstitusyon at ating mga batas ang dalawang mahalagang prinsipyo, no? Yes. Ito yung prinsipyo, no, ang karapatan sa privacy o yung right to privacy, and also yung pananagutan ng mga opisyal sa bayan o yung public accountability.
0: Yes. Kaya naman po, ito ang mga pag-uusapan natin just to lay down, ano, yung mga topics natin, ano, yung kahalagahan ng ng usapin patungkol sa bank secrecy, yung relevance nito ngayon. Ano ba ang isyung kinakaharap, ano, dito sa ating impeachment proceedings na may kaugnayan, ano, sa bank record, sa sign-in. Ang programa po ay hindi tungkol sa politika o sino mang personalidad, kundi ito po ay tungkol sa batas. Ang maunawaan po natin para kung tayo ay nakatutok, ano, sa mga kaganapan sa Senado, eh may naunawaan po tayo sa mga pangyayari. Kaya yan po ang ating pangunahing tema sa isang constitutional democracy. Paano ba natin babalansehin? Ako, ito na naman tayo, Attorney. Yeah. Pagbabalanse ng mahalagang prinsipyo, karapatan sa privacy ng isang tao, at ang pananagutan naman ng mga opisyal ng bayan. Hindi lahat po ng legal issues may simpleng sagot. Ha? Hindi po lahat yes or no. Ha? Talagang ika-qualify natin, ika-clarify natin. Kaya't maganda pong itong mga dalawang magandang prinsipyo na ito ng batas, ma-harmonize natin, ano, saan ba sila nagtutugma, bagamat sabihin natin isa e pang privado, right mo to privacy, pero isa naman a public official, accountable ka naman, so that malaman ng bayan ano ba yung yaman mo, ano. So Attorney, sige, umpisahan na natin, ano ba itong karapatan sa privacy?
1: Napakahalaga, no, kasi simulan natin itong right to privacy, yung karapatan na sa privacy, no? Lahat tayo naghahanap ng privacy kasi nasa constitution kasi natin 'yan, no? Sa Article 3, Section 3, na kung saan sinasabi the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law, no? So ibig sabihin, ang privacy ay isa sa mga pangunahing karapatan ng isang malayang lipunan, no? Kaya nga nasa Bill of Rights natin 'yan, Attorney, no? Yung dapat hindi ka basta-basta sinisiyasat at binubuksan ang mga bagay na pribado sa iyo. Diba? Ang hirap nga naman 'yan kung sino-sino ang siyang tumitingin sa mga private matters mo. Diba? Bagamat hindi tahasang binabanggit ang bank deposits dito sa provision na ito, ay kinikilala ng konstitusyon ang kahalagahan ng privacy ng bawat isa sa atin. Whether ikaw ay public official, ikaw ay government official, o ikaw ay isang private citizen, ay meron ka pa rin somehow na privacy ginagalang ng ating batas. Ang bank secrecy ay hindi ito constitutional right per se. No, ibig sabihin, hindi naman na constitutional right na ikaw ay merong karapatan na sekretohin ang mga laman ng iyong bank accounts o yung mga transaksyon na pumapasok sa iyong bank accounts. Pero ito ay statutory protection. Ibig sabihin, ito ay pinoprotektahan hindi man ng konstitusyon pero ng batas. At ito ay kasama sa mas malawak na constitutional value ng privacy, no? So pero ang mahalagang punto kasi, Attorney, lahat ng karapatan kasi ay may hangganan, hindi may absolute, ano? So hindi absolute ang right to privacy. Maraming constitutional rights ang may limitasyon kapag may sapat na legal na batayan at due process para ito ay sabihin natin isang tabi para sa mas malakas na mas mataas na pangangailangan. So ang usapin ay hindi kung may privacy ba o wala, kundi
0: Yes.
1: hanggang saan
0: Tama.
1: yung maituturing at maaaring limitahan ng batas ang constitutional right to privacy. Dahil nga, no? Mahalaga ang privacy, gumawa ang Kongreso ng iba't ibang mga batas para
0: Ayan.
1: protektahan ang financial information ng bawat mamamayan. Di ba, attorney?
0: Tama, yan. Kasi nga, attorney, para din mahikayat ang mga kababayan natin na mag-impok, no?
1: Yan.
0: Mag-save, oo. Maglagay, maglagak ng kanilang pera sa bangko, ano? Para nga hindi basta-basta nagagastos, ano? At para ingatan yon yung at hikayatin ang mga mamamayan, kasi ang liit ng porsyento pa rin, attorney, no? Na naglalagak ng pera sa bangko, ano? Kaya ito, isa rin ito kung bakit meron tayong Republic Act 1405 or Law on Secrecy of Bank Deposits. Section 2, no? Ang quote natin dyan ay ito, "All deposits of whatever nature with banks or banking institutions are hereby considered as of an absolutely confidential nature."
1: Yes.
0: Ayan.
1: Yan, ha?
0: Yan po, no? So, confidential siya in nature. Kasi nga po, eh, siyempre kinita mo yan, gusto mong itabi, ano, for future use, eh, ba't naman papakialaman ng iba at bakit nila sisiya sa atin yon, ano? Ganun pa man, meron pong mga exception to the rule. Ano po yon? Kung may written permission, yung depositor mismo, na, okay, sige, tingnan ninyo. Kung sino yung titingin, sino yung magsisiyasat, pwede yon. Bibigyan niya ng written permission. In cases of impeachment, pwede po yan. Kasi nga, nagiging bahagi ng usapin ay yung maaring ill-gotten wealth, no? Para makita na bakit ang pera mo ngayon, ang ari-arian mo ngayon ay lubhang napakalaki, ano, na kung ikukumpara sa dapat na kinikita mo lamang, ano? So tinitingnan po 'yan at maaring sa cases of impeachment ay siyasatin po 'yan, ano, as an exception to the secrecy of bank deposits. Kung may order ang competent court, ayan, syempre, may order na yung court mismo, no, sa kaso ng bribery or dereliction of duty. So, malinaw naman, kung may bribery yung case, no, eh, paano mo malalaman kung may pumasok ang ganung amount na pinanuhol kung hindi titingnan yung bank records. Kapag po, i-deposito o kapag ang deposito mismo ang subject ng litigation. Yun ang usapin, yun ang dapat na ma-resolve, no, na issue sa korte, yung mismong deposito sa bangko. Eh, maaaring silipin po iyan, ano? At iba pa pong mga exception na tinatadhana ng batas. Ang layunin po ng batas natin, ano po, palakasin yung tiwala ng publiko sa ating banking system. Opo, at ang bank secrecy ay malawak na proteksyon. Pero nabanggit na nga po ni Attorney Jeremiah kanina, hindi absolute, may mga limitasyon.
1: Yeah.
0: Mismong batas na ang kumikilala sa mga pagkakataong maaaring buksan ang bank records. Meron din tayong Foreign Currency Deposit Act, Republic Act 6426. Mas mahigpit, ano, Attorney, siyempre ang protection pag foreign currency deposits. Ano? Kinakailangan po ang written consent ng depositor maliban sa mga limitadong exceptions na kinikilala po ng batas at ng mga jurisprudence natin. Ang Republic Act 9160, ito madalas sa atin nadidinig ko, Anti-Money Laundering Act or AMLA. Ayan. So ang mahalaga pong provision, Section 9, ito po ay sinasaklawan ito yung mga suspicious transaction reports. Kung mapapansin ninyo, kapag po kung nag-deposito kayo sa banko ng more than 500,000, ire-report po yan.
1: Tsaka, attorney, yung AMLA kasi yung anti-money laundering.
0: Ibig
1: sabihin yung nililinis yung maduming pera. Di ba? Nilo-laundry, yung laundry, di ba? Naglalaba.
0: Parang yung nangyari na nakita rin natin sa pagdinig sa Senado, hindi ba? Nakuha as kickbacks, nakuha as mga suhol, ano, sa mga transaksyon ng gobyerno. Dapat pupunta sa, ano, sa gambling sites, ano, Tapos ipantataya di umano yung mga perang yon. Pagkatapos, di ba, merong mga chips daw. Tapos kung nanalo sila doon, tapos

0: at may mga requisites ang batas at pinoproteksyonan din ng AMLA ang confidentiality nitong mga ulat na ito at investigasyon. Hindi po basta-basta sinisiwalat yan. Of course, nariyan din ang National Internal Revenue Code at ito po sa Section 270, pinoproteksyonan din ng batas ang confidentiality ng income tax returns ng at iba pang taxpayer information. Kasi may magiging pananagutan po ng mga revenue officers yung illegal, walang pahintulot na paglalabas ng tax information. So, attorney, makikita na natin, no, marami palang batas no, na nagpoprotekta sa ating financial privacy. Ngunit ano naman ang sinasabi ng konstitusyon pagdating naman sa mga opisyal ng bayan?
1: Oh, ito na yung usapin na hindi absolute. Bagamat pinoprotektahan ang privacy ng financial transactions, pero may limitations. So titingnan natin, babalansingin naman.
0: Ayan.
1: Doon naman sa yung right to privacy sa public accountability ng public officers, no? Ayon ito sa ating konstitusyon sa Article 11 Section 1. Nako, itong article na 'to lagi nababanggit, no?
0: Madalas,
1: dahil ito ay yung on public accountability na article ng ating konstitusyon. Ang sabi ng Section 1, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the public. Yan, ang ganda, no? Public office is a public trust. Nasa ano pala, constitution yun, ano?
0: Yes.
1: Kaya lagi natin narinig pagka na, natanong ka, ano bang masasabi mo sa gobyerno? Sabi mo, public office is a public trust. O, di may alam ka na agad na constitution na. So, kaya nga, ang public officers and employees, sinabi, must at all times be accountable kanino? Sa taong bayan. So, ito yung pundasyon ng public accountability sa ating legal and political system. No? Itong Article 11 na mas mataas ang pamantayan sa mga public officials kesa sa isang ordinaryong mamamayan.
0: Tama.
1: No? Kung gusto mo talagang maghawak ng public office, eh dapat ikaw ay handa doon sa mas mataas na pamantayan. No?
0: Yes.
1: Dahil ang pagiging opisyal ng gobyerno ay isang pagkakatiwala ng taong
0: Yan.
1: bayan.
0: Ganda.
1: Hindi isang
0: Yes.
1: pribadong karapatan. It's not a right. Public office is not a right, an individual and personal right, but an entrustment ng taong bayan.
0: So, attorney, ito pala ay stewardship.
1: Stewardship, tama, no? Ito'y pagkakatiwala ng Lord sa iyo,
0: yes,
1: at ito'y pagkakatiwala
0: yes.
1: ng taong bayan sa iyo, no? Calling-calling ang mga
0: yes.
1: sa mga
0: Tama.
1: ating
0: Ang
1: mga
0: ganda
1: public
0: ng
1: officials, no? Sabi ng Article 2 naman, Section 27, sinabi dito na the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, ang konstitusyon mismo ang naguutos na labanan ang katiwalian. Bahagi ng public accountability ang transparency. Ibig sabihin, ikaw ay walang itinatago at integrity. Ibig sabihin, totoo ka kung ano ang iyong ipinapakita at sinasabi, no?
0: At attorney, ha, pag nanumpa, di ba? Oath of office.
1: Yan.
0: Di ba? Pag ka mag-assume, sinasabi mo na you will uphold, you will defend the Constitution. Di ba? Di dapat susundin natin ito. Di ba? Kailangan kung public official ka.
1: Yes. Kaya nga, sa Republic Act 6713, Section 8, nire-require ang submission ng SALN. O ibig sabihin na to, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Required sa lahat ng mga public official yan na kinakailangan magbigay ka ng iyong statement. Ibig sabihin yung official na pahayag kung magkano ba ang iyong ari-arian at iyong mga utang at magkano ang net worth mo financially, no? So ang batas mismo ang humihingi ng financial disclosure mula sa mga public officials.
0: Tama.
1: Ipinakikita nito na may mas

0: mataas na antas ng transparency na inaasahan sa mga nanunungkulang sa pamahalaan. Kaya dito nagsisimulang magtagpo ang dalawang mahalagang prinsipyo ng karapatan sa privacy at ang accountability ng public officials.
1: Yan, napakagandang discussion. At attorney, talagang isang programa pwede nating gawin itong topic na ito, no? At pag-usapan. Ganun pa man, tumungo tayo sa impeachment, ano, yung ating sinasabing search for truth, ano? At ang constitutional basis po kasi nito ay Article 11, Section 3, Paragraph 6, na nagsasabi, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Kaya nga po sila ngayon ay nag-turn into an impeachment court. At ang ating mga senator, kung mapapansin ninyo, ay tinatawag na senator judges. Dahil nga po, kapag nag-convene na nga po at nagpapatuloy na ngayon itong impeachment court, eh sila ay ang kanilang role na ginagampanan ngayon, hindi legislator kung hindi judges, ano, mga hukom. Ngayon po, ito yung mga legal na question, ano, na kakaharapin ng ating impeachment court, ano. Saklaw ba, no, ng kapangyarihang ito yung pag-i-issue nila ng subpoena? Kasi nga may mga records na nais na dalhin, ano, sa korte, sa impeachment court para mabusisi, matingnan, ano, masiyasat. So, kapangyarihan ba 'yon ng impeachment court? So, 'yan ang mga kakaharapin nila at kinakaharap ngayon. Maari bang ipalabas ang bank records, no? Kung mahalaga ito sa paglilitis, ano? Dahil sila naman ay isang korte, no? Impeachment court, eh, 'yan ba ay maari nilang ipag-utos, no? Na dalhin yung mga bank records na 'yan. Maari rin bang limitahan ng ordinaryong batas ang constitutional powers ng impeachment court, no? Kasi nga, attorney, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong proceedings, kaya lumalabas na naman itong mga issue na ito. Saklaw ba ng kapangyarihan ng impeachment court ang mga ito? Paano ba pagtutugmain muli ang sinasabi ng Constitution on privacy at maging sa accountability ng public officials dito sa bank secrecy law? So alam mo, attorney, ang dami-daming opinion na dito, ang dami naging experts, ano? Pero at the end of the day, ang Court of Last Resort is Supreme Court. Kaya meron pa rin na naghahain ng mga petisyon sa Supreme Court para i-resolve ang mga issue na ito para malinawan ang interpretasyon ng konstitusyon at saligang batas o saligang batas at ng mga umiiral na batas. Attorney, due process naman tayo. So importante ito, and rule of law.
0: Oh, yan, no? Sinabi nga na ang ating constitutional impeachment, ang impeachment ay isang political and constitutional process na kung saan, sinabi nga sa kaso ng Duterte versus House of Representative, na applicable pa rin yung Article 3 pala, na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ang due process pala ay para sa lahat. Ibig sabihin, pinoprotektahan din. Ganyan din naman ang mga private at mga public citizens. Kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ay may karapatan din pala sa patas ng proseso. Kahit sila ay may accountability, eh dapat meron pa rin prosesong sinusunod. So, ang paghahanap ng katotohanan ay dapat lang inaayon sa batas. Kaya ngayon naging usapin na fishing expedition ba o hindi fishing expedition, eh dahil niya sinasabi ay hindi daw sumusunod sa proseso ng batas. Yan ang sinasabi ng depensa. Ang sabi naman ng prosecution panel ay hindi, kami ay dumaan sa tamang proseso at dapat i-observe natin ang accountability ng public officer. So balancing act pa din, ano? At kinakailangan pa rin ng padaanin sa tamang proseso ng batas.
1: Tama. Kaya dito po sa pagbabalanse ng konstitusyonal na mga prinsipyo, ito po yung mga kailangan natin pagtugmain dito, no? Yung nabanggit na natin kanina, right to privacy, Article 3, Section 3, RA 1405, RA 6426, yung AMLA, yung NIRC na binanggit na natin kanina, at Yung public accountability
0: Yan, sa
1: provisions
0: kabila naman,
1: naman,
0: ano?
1: oo, Article 11, Section 1, Article 2, Section 27, RA 6713, Constitutional Impeachment Process. So, ang summary lang naman na makikita natin sa mga naging pagtatalakay natin, hindi absolute ang privacy. Yes, we all have a right to privacy, but it's not an absolute right. Ano? May limitasyon. Hindi rin absolute ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya kailangan na bagamat nga public officers din yan, kailangan dumaan pa rin sa due process, ano, para patas at fair, ano, ang pagdinig. Ang tunay na hamon po ay kung paano igagalang ang parehong constitutional values sa ilalim ng due process at rule of law. Ngayon, attorney, sa lahat ng diskusyon na ito, ang pinakamahalaga pa rin pag-usapan natin, ano ba yung biblical
0: yun.
1: Principle ano nitong mga usapin na ito.
0: Well, ang una natin maaalala dyan no, sa pagdating sa banal na kasulatan is yung accountability before God. No?
1: Yes.
0: Hindi lang tayo accountable sa taong bayan o ang politiko ay accountable sa taong bayan. Pero ang taong bayan din, accountable din sa Diyos. Di ba? Tayong lahat.
1: Yes.
0: So, 12 verse 48, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Ibig sabihin, mas mataas ang pananagutan ng mga leader kasi madaming pinagkatiwala sa kanila. Pero tayo din, may pananagutan din tayo na maglukluk ng tamang mga leader. Okay? And meron din prinsipyo na maalala tayo na dahil sinabi nga natin, public government, public office sa public trust, government is a steward of God. Ang gobyerno ay katiwala lamang ng Diyos. Sabi yan ng Romans chapter 13 verse 1 to 4. All authorities are ordained by God and ang lahat daw ng mga autoridad dito sa lupa ay pinagkakatiwala lamang ng Diyos sa mga kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. Ang prinsipyo natin dito ay ang pamahalaan ay itinatag upang itaguyod ang mabuti at pigilan naman ang masama. No? Itaguyod ang mabuti, pigilan ang masama. Hindi baliktad. Minsan kasi nangyayari, itaguyod ang masama, pigilan ng mabuti. Kaya ano no, hindi dapat gano'n no. At ang mga pinuno ay nananagot din sa Diyos. Halaga 'yan, ano?
1: Yes,
0: and
1: yes.
0: Yung principle no ng justice and mercy. Ito lagi mo nga na i-quote ito. Attorney Micah
1: yes.
0: chapter 6 verse 8. Do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Yan daw ang panutunan ng Diyos sa tao. Ang tunay na hustisya ay may kasamang awa o mercy at pagpapakumbaba. Hindi lang puro, ito tama, ito ang hustisya. Pero meron ding redemption. No? Meron ding humility sa Panginoon at syempre sa isa't isa. At meron din ang prinsipyo ng integrity, no? Ayon sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the right of the upright guides him. The integrity of the upright guides him. So tandaan natin ang principle na ito na ang integridad ang dapat maging gabay ng bawat lingkod bayan. O ano pang principle? A principle of honest government na nakikita rin sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 11 verse 1. Ito, sinabi ito, a false balance is an abomination to the Lord. Ibig sabihin yung hindi pantay na sukatan ay isa daw karimari-marim at kasuklam-suklam sa Diyos. Ibig sabihin kung ang sukatan ay yun mo nga sinusukat kung sinong tama't mali, ano ang tamang, ano ang fair sa hindi. Kapag dinaya mo ang sukatan, ay kinamumuhian ng Diyos ang pandaraya na yan. At kinagigiliwan naman niya ang katapatan. Ayan,
1: at ang
0: ano?
1: Sukatan, attorney, dapat pantay-pantay na applicable.
0: Dapat, no?
1: Oh.
0: Dapat ay hindi nagiging pumikiling kapag ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay hindi applicable. Kapag wala, eh dapat applicable ay hindi rin pala dapat pala ganun, ano?
1: Yes.
0: Sinabi ng ito rin yung per, principle na kadikit rin dyan is yung prinsipyo ng impartial justice.
1: Ayan.
0: Yan, ano? Sabi ng Deuteronomy 16 verse 20, 19 to 20, you shall not pervert justice. And sinabi rin that justice and only justice you shall follow. So walang kinikilingan ang tunay na hustisya. Kaya nga makikita natin yung si Lady Justice nakapiring ang mata.
1: Walang sinisino.
0: Oo, at hawak-hawak ang timbangan at hindi niya nakikita. At interesting, no, na, minsan niya ako shinare ko yan sa aming church service na ang justice na yan, lady pa, no? At alam natin ang mga kababaihan eh talagang very compassionate at minsan emotional, no? Kaya pero it recognizes yung frailty ng tao na kahit siya'y judge, na siya'y, you know, na nadadala sa emosyon, kaya nga siya ay nakapiring ang kanyang mga mata. Di ba?
1: Yes,
0: Walang
1: yes.
0: Pinapaboran. Kung ano ang kalalabasan ng timbangan, yan ang sagot, no? At siya rin may hawak ng espada sa kabilang kamay na may
1: Tama.
0: kapangyarihang i-execute ang justice. At ang prinsipyo ng katotohanan ay mahalaga rin. Sabi ng Luke chapter
1: Super
0: 8 verse
1: mahalaga.
0: 17,
1: Yes.
0: for nothing is secret that will not be manifested. So ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. So and finally is yung tinatawag ng neutrality ng judge o yung fairness ng isang judge. Sabi ng 2 Chronicles 19:6-7, judge carefully. Ayan ha, paalala sa ating mga senator judges at sa ating mga judges sa mga husgado, judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery. Grabe, no? Ang prinsipyo na ang bawat hukom ay tagapagpasya at lahat ng hukom at mga tagapagpasya ay dapat maging patas, walang kinikilingan, at dapat ang kanilang takot ay sa ating Diyos. Diba,
1: Alam
0: attorney?
1: mo, napakaganda nito, no? Kasi maging yung, alam mo, itong mga prinsipyo na ito, dito pala nang
0: Oo.
1: galing. Ang mga prinsipyo rin sa batas natin na umiiral, yung binanggit mo ngayon lang, judge carefully, dapat impartial ang mga hukom natin, aba, eh, nasa code of judicial conduct yan, di ba? Oo, so napakaganda talagang maging basihan ng ating, hindi lamang personal lives, ha? Pati life sa public square, no? Ang banal na kasulatan. So ano po ang mahalagang aral na natutunan natin sa ating talakayan ngayong umaga? Unang-una, ang privacy po ay mahalagang karapatan na kinikilala ng ating konstitusyon para sa bawat mamamayan at pinaproteksyonan po ito ng batas. Gayun din ang bank secrecy naman ay ginawa at ito na isulong, umiiral po ito ngayon upang pangalagaan ang tiwala ng taong bayan sa ating banking system. Pero kinikilala rin po nito na ang batas ay merong limitadong pagkakataong, di ba, magbibigay ng pagkakataong mabuksan pa rin, ano, yung bank records na yan. Ang public official po ay mas mataas na antas ang pananagutan dahil nga po sa constitutional provision that a public office is a public trust. Hinahalal natin sila. So kailangan ay yung tiwala ano ng mamamayan ay talagang hindi mo ma ano no ma tawag dito ma blur ano hindi mo ma-deny ano yung pagtitiwala mo betray yung tiwala na yan. Ayan. So ang impeachment po isang constitutional process na maghahanap ng katotohanan habang patuloy na ginagalang at inoobserba ang due process at rule of law. Ang tunay pong layunin ng batas hindi lamang proteksyonan ang privacy o itaguyod ang accountability, kundi tiyakin po na dalawang prinsipyong ito ay parehong na ipapatupad ng may katarungan, katotohanan, at integridad.
0: Tama. At ulitin natin yung verse na sinabi
1: yes,
0: ng 2 Chronicles chapter 19. Judge carefully for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery. Kaya ang final challenge natin, attorney, no? Sa huli, ang tao, ang tanong ay hindi lamang kung maaring buksan ang bank records, o tama ba na binuksan, o tama bang hindi buksan. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano natin mapapangalagaan ang karapatan ng bawat isang tao habang tapat na pinapanagot naman ang mga pinagkatiwalaan ng sambayanan na taong
1: Tama.
0: bayan. So yan yung diwa ng ating konstitusyon, no? Ng rule of law at ng katarungang itinataguyod ng ating Panginoon mismo sa kanyang salita.
1: Yes.
0: Okay.
1: Napakaganda ng ating pagtalakay na ito. Nawa po ay naging kapakipakinabang sa ating lahat. Ano ho, itong mga, bagamat maigli ang panahon, pero sinikap po natin ano ho, na maibigay po sa inyong aming mga kaagapay ang mahalagang prinsipyo ng batas, lalo na nga rin po ang prinsipyo ng banal na kasulatan patungkol po sa usapin ng accountability, ng due process, hindi ba? At itong ating panunungkulan ano, sa ating pamahalaan.
0: Kaya wag ho kayong alis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
0: All right, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po kami ni Attorney Chona sa blockbuster segment ng Payo de Asunto na kung saan susubukan po naming sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
3: Good day, M po. Paano po ang amendment ng bylaws assuming na nag-resign ang mga official mula President at iba pa? Salamat po.
0: Ayan.
1: Okay, so attorney, ito may mga requirements ito no under SEC no. So siguro 'yun ang ating ipaglingkod sa ating mga kaagapay. Ano nga ba ang mga kailangang gawin ano kung gusto mag-amend ano ng bylaws pero 'yun nga nag-resign na yung mga official of ano, mga officials ng company.
0: Tama kasi kung ang sinabi naman ay amendment ng bylaws kasi nag-resign ang presidente ay tandaan ho natin ang pagpapalit ng mga opisyal ay hindi naman nangangailangan ng pag-amienda ng bylaws, no? Maliban kung binago mismo yung nilalaman ng mga bylaws, no? Halimbawa, ang paraan ng pagpili, yung term, yung bilang ng at kwalipikadong opisyal. Pero kung ang nangyari po ay nagbitiw lamang ang presidente o iba pang mga officer, ang tamang proseso po ay karaniwan yung tanggapin siyempre ng board ang resignation. Punuan yung bakanting position na alinsunod sa bylaws at itala ang pagbabago sa board resolution at ng corporate records. At kung kinakailangan po ay mag-submit ng kaukulang GIS o General Information Sheet sa SEC. So yung amendment ng bylaws, attorney, kasi ang kailangan labang kung babaguhin ang, na yung provision ng bylaws ay kinakailangan ikaw ay magsasubmit siyempre ng amended bylaws. Parang ikaw ay halos na nagre-register din ang bagong korporasyon, no? Ang proseso po niyan, no? So kung magbibigay po kayo ng kung mabibigay ninyo kung stock corporation ba, non-stock o foundation ng organization, ay meron pong iba't ibang mga
1: forms,
0: paliwanag at proseso pong maaari po ninyong gawin. Pero kung nag-resign lang ang presidente, hindi mo na kailangan i-amend ang bylaws. Kailangan mo lang mag-report na may bago ng presidente.
1: Yun nga, ano, attorney, meron, ang maganda nga sa SEC, meron na kasi mga available forms, hindi ba, na kung para sa ang pangangailangan po ninyo. Kaya nga, nililinaw lang po na kung resignation lang naman, hindi na kailangan ng amendment ng bylaws. But, kung ang babaguhin po ay yung proseso ng pagpili, termino,
0: dami.
1: Iba pa pong qualification din. Ito po kailangan. Ayan. So malinaw, attorney. Bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating listener.
3: Hello po. If yung dalawang unit ng bahay po namin ay nasa isang title lang po and we plan to sell po the other unit, paano pong magiging title ng buyer po? Thanks po.
1: Ayan. So, attorney, dalawang bahay, ano, pero nasa isang lote, no? So, syempre, hindi mo naman natitituluhan yung bahay mismo. Ang tinitituluhan ay yung lupa, ano? So, eh gusto nila ibenta yung isang unit lang, ano? At of course, kasama yung tinatitirikan, ano, noong unit na 'yon. So, eh paano daw magiging title na ng buyer na ito?
0: Oo, eh pag ganyan, ang karaniwan kasi hindi mo naman pwedeng ibenta lang yung bahay na wala yung lupa. Diba?
1: Yes.
0: At magkakaroon ng problema kasi ang titulo ng lupa eh nasa isang title lang yung dalawang unit. So, ang karaniwang proseso ay magpa-subdivision po kayo o segregation ng property kung pinapayagan po ng zoning at ng mga local ordinances. Ay malahong problema at magpagawa po ng subdivision plan na aprobado po ng DNR, ng Land Management Bureau o anumang tamang ahensya. At pag ito po ay naaprobahan, ipakansela niyo yung lumang titulo po ninyo at magpalabas na rin po ng magkahiwalay na TCT, no?
1: Yes.
0: Transfer Certificate of Title para sa magkaibang bahagi, no? Pagkatapos lamang nito ay maaari niyo na pong mailipat ang titulo ng isang unit sa pangalan ng buyer at sa pamamagitan din po ng deed of absolute sale. At ito po ay pwede na pong irehistro, syempre babayaran ng mga buwis,
1: mga taxes.
0: Taxes and then pwede na pong dumiretso sa Register of Deeds.
1: Oo, so pwede naman na maihiwalay yung title noong isang unit na ibebenta nila na nakatirik doon sa ibang bahagi ng lote. Pero may proseso nga po na nabanggit na ni Attorney Jeremiah. So bigyan daan natin ngayon isa pang katanungan, Attorney. So sabi niya, mayroon na po kaming deed of partition. Oy, parang related doon sa isang katanungan. Ano, at approved subdivision plan. So meron na sila, dumaan na sila doon sa process na yon. Kaso ang problema naman nila dito, iniipit po ng isa naming kamag-anak ang original copy ng mother title. Kaya hindi po makapaglabas ang Registry of Deeds ng mga individual titles para sa lahat ng heirs. Ang tanong ko po, number one, totoo bang aabutin ng milyon ang gastos para maproseso ang individual titles gayong hinihintay lang naman ay original mother title? Alam po ninyo, hindi po para sa amin sabihin kung magkano talaga ang gagastos. Siyempre, pinapakompute po kasi yan sa assessor's office ng lugar kung nasaan yung property. Kasi po, depende iyan sa laki ng property. Depende rin yan ang basis niya. Siyempre, zonal valuation din. Tapos, ilang title ba yung paghahati-hatian or rather i-release individually. Tapos po, syempre may estate tax po yan ho, bukod pa sa transfer taxes. Kaya po, kailangan nyo magpa-compute po talaga sa assessor's office para malaman po ninyo magkano talaga ang babayaran. Ano? Ngayon, attorney, ito yung pangalawang tanong niya. Sabi niya, kung kaya ibigay ng kamag-anak yung original title, ano ang kanilang pwedeng hakbang para mapatuloy na nila yung pagsusumite sa Registry of Deeds at makapaglabas ng individual title sa kanila?
0: Nako. Eh kung sadyang ayaw pong ibigay ng isang co-heir o isang kamag-anak na ang original owner's duplicate title,
1: yes,
0: no, ay para hadlangan ang pagpapatupad ng deed of partition, ay maaari ho kayong magpadala muna ng formal demand letter na isauli po yung original na titulo, no?
1: Yes.
0: At kung tumanggi pa rin po, ay maaari ho kayong magsampa na ng naangkop na kaso sa korte para mapilit ho yung pagsuko ng owner's duplicate of title at maipatupad naman po yung partition, no? Sa ilang pagkakataon ho, maaari din ho kayong humiling sa korte ng isang order o direction, direktiba na isurrender o i-cancel ang owner's duplicate para maipagpatuloy ng Register of Deeds ang paglabas po ng panibagong titulo na alinsunod sa deed of partition at approval, approved subdivision plan, no?
1: Yes.
0: Makabubuti rin po na kayo po ay kumonsulta sa Register of Deeds ng lugar upang malaman po yung eksaktong documentary requirements sa inyong pong sitwasyon.
1: Yes, tama. At may pangatlo pa siyang katanungan. Sabi niya, meron ho kaming kamag-anak na nakatira sa bahagi ng lupa namin. Tumulong sila sa pagbabayad ng milyar sa loob ng ilang taon. Kaya sinasabi nila, hindi sila aalis hanggat wala pa kaming sariling titulo. May legal ba silang karapatan na manatili sa lupa dahil lamang tumulong sila sa pagbabayad ng amilyar at wala pa kaming sariling individual title? Attorney, at the outset, gusto lang natin sabihin na kasi mayroong mga ganyang pinapadalang katanungan na kung mayroong nag-advance ng payment ng amilyar, eh parang ang pakiramdam nila at ang kanilang iniisip, may karapatan na sila sa lupa. Hindi po. Ang right lang is right to reimbursement.
0: Tama.
1: Kasi po, unless syempre heir din sila doon. Ano ho? Pero parang lumalabas sa storya, parang hindi naman heir itong nag-advance ng payment. Ano? So, yun po, eh, pwede silang, syempre, bayaran nyo yung kanilang in-advance na payment for the amilyar. Ano? But insofar as the property is concerned, iyan po ay para sa mga heirs.
0: Kaya ho, hindi automatic po yan, ha? Kasi sinabi nga ni Attorney Chon na ang pagbabayad ng real property tax ay hindi nagbibigay ng pagmamayari sa lupa. Ang amilyar, ebidensya lang ito na may nagbayad ng buwis pero hindi ho ito titulo sa pagmamayari. Pagka tumanggi po silang umalis, kahit wala silang legal na karapatan, maaari pong pag-aralan kung maaari kayong magkaroon ng iba pang hakbang. Katulad ito sinabi natin kanina, demand letter, at kung hindi, pwede maghain ng kaso. Pero kung, dahil may deed of partition na, no, approved na, at approved din subdivision plan, ipinapayo talaga natin na ipasuri nila yung dokumento at baka naman mapag-usapan sa tamang paliwanag lamang.
1: Oo, at saka syempre ang talagang pinaka-interest nila ay magkaroon na sila ng sarili nilang titulo doon sa area na namana na nila, hindi ba?
0: Tama.
1: So, kaya makipag-ugnayan din po kayo, no, sa Register of Deeds para malaman ang requirements, documentary requirements isasubmit ninyo, kung kinakailangan, yun nga, lumabas yung mother title, demand letter, or through the courts, utusan sila, bale, no? Require sila na ilabas yung mother title. At sa pagbabayad po ng mga buwis, you have to go to the assessor's office po ng lugar where the property is para po mapakompute ninyo ang babayaran nyo. So yan po, yung naging talakayan natin. Ano ho? At kung hindi nyo napakinggan ang naging kasagutan, pwede nyo balikan sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: At kung hindi po namin nasagot ang ilang po ninyong mga katanungang na ipadala na, abangan nyo na lamang po sa susunod ng mga Sabado at sa amin pong mga episode. Sa mga may legal concerns, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa amin pong Facebook page, pwede rin pong video, pwede rin pong audio. Tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Heavenly Father, we come to you today Nagpapasalamat kami sa iyo pong
1: Yes.
0: kabutihan sa bawat
1: Yes.
0: isa. Panginoon, tinataas po namin ang bawat kaagapay, Lord, na meron pong dalahing problemang legal, O Diyos, and those who are being persecuted for righteousness' sake, and those, Lord God, na almost at the end of their wits, Lord, na sila'y wala ng matakbuhan, dalangin namin. Ikaw, O Diyos, ang sumaklolo. Ikaw ang pumilos, Lord. Ikaw ang magpakita ng iyong kadakilaan na ikaw ang Diyos na matapat. Ikaw ang Diyos na matuwid. At ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa at Lord, nagliligtas. Lord, we pray for those who are encountering anumang karamdaman, anumang mga problemang relationships. Lord, we pray na ikaw, Lord God, ang siyang mag-ayos, Lord, ng buhay po ng bawat isa, Lord God. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube. At sa Channel 185 sa Signal TV, via GCTV. Kami po ang iyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami muli sa susunod na Sabado. Parang oras po yan at hintilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: kakapi mo ang batas.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
4: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
3: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Until all have heard, the time is 8:59 a.m.
5: Isyung pangkalusugan. Talakayan ng kagalingan, kasaganahan at kaginhawahan. Samahan mo kami. Ating talakayin ang iyong kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Narito na ang Healthcare

0: Magandang Sabado po sa inyong lahat. Sa muli, ito po si Nurse Awi. Patuloy po nga nagpapasalamat sa pagtangkilik niyo po sa amin dito sa CARE 104.3 The Way FM. Indeed, panibagong araw, panibagong pagsubok, pero patuloy pong merong pag-asa sa bawat sitwasyon na meron tayo. Alam ko, iba't iba po yung sitwasyon natin at iba-iba po yung mood. Pagising sa umaga, ang iba masaya, ang iba hindi masaya kagaya ko. Kanina pagising ko talaga severe headache po ako. But praise God, nadala naman ng paracetamol and I'm here. Kasama niyo po sa isang oras na talakayan tungkol po sa ating kalusugan. Dahil nga, mas maganda po malusog, no? Kung kaya-kaya pong iwasan ang mga sakit na meron sa paligid natin, mas maganda may awareness tayo. Mm. And kaya po kami nandito, we are full force po, mga nurses on radio, kasama ang ating guest ngayon. Talaga pong nagpo-full force kami para po magbigay sa inyo ng awareness. Kung kaya pang maiwasan po ang mga sakit, gagawin po namin, mag-remind sa inyo at hindi po kami magsasawa kasi siguro yun yung calling po namin, no? Na magbigay po ng information, ng education and communication po sa inyo, yung IEC namin. Yeah, mga nurses dyan, kung gusto nyo pong sumama sa amin sa pagbibigay po ng health talk, health topics po, at you have expertise on a certain topic, feel free po to be with us. At yan, ano lang po, contact nyo lang po kami dito sa Station That Cares. This is the station that cares po talaga sa inyo. Meron pong malasakit dahil ang bawat buhay po ay mahalaga. Hindi lang po sa kapamilya natin, lalong-lalo po ng ating Diyos na nag-create po sa atin. Tama, Ate Tess?
1: Yes, opo. Good morning po sa inyong lahat, sa aming mga tagapakinig dyan sa radio, maging sa FB page po ng CARE 104.3 The Way FM. Happy birthday po sa aking apo, si Thea.
0: Wow.
1: Oo, 12 years old na siya.
0: Hi, Thea.
1: Happy birthday, Thea. At yung kaibigan ko, si Pastora Franz, happy birthday. At kung nakikinig po kayo ngayon, may mga number po kaming pwede ninyong tawagan. Mm-hmm. Ito po ang 0998-843-0573. At live po kami sa FB. Mag-click lang po kayo, makukuha nyo po ang aming page na Bicol Care 104.3 The Way FB.
0: Yes.
1: At batiin ko aw yung nakikinig sa atin sa Taisan, si Mean, at si Liz, napakalakas ng radio niya dyan sa Bagtang.
0: Yes.
1: Nakikinig yung asawa niya si Boyet.
0: Sana po nasa mabuti tayong kalagayan, no? Kasi malamig-lamig, nag-uulan-ulan, buti na wala na yung bagyo, no? At tayo po ay iningatan muli ng ating Diyos. At meron po tayong nasabi na yung mga contact numbers, Ate Tess?
1: Oo.
0: Sige. At meron po tayong announcement for SONA 2026 special coverage that will be this Monday, July 27, 2026 po. Sa darating na Lunes, July 27, 2026, ihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang special coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY FM. At ating morning special broadcast that will be from 7 o'clock to 9:30 a.m. with hosts Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Bellica. At sa ating afternoon special coverage naman from 1:30 to 6 p.m. with on-site anchors, we have Bishop Ruben Abante and Pastor Erich Cortez. That will be on Monday po. May special coverage po. Abangan po natin dito sa station na to that really cares for us. Kailangan meron tayong awareness kung ano po yung sasabihin ng ating presidente.
1: Correct.
0: Napakala, no?
1: Makikinig. Manunood ako.
0: Masyadong ang leadership, no? Apektado po tayong lahat. Kaya we pray for that Monday. We pray also for our president that yung wisdom ni Lord, no?
1: Yes.
0: Yung strength and yun nga, yung commitment din. Si Lord ang nagbibigay sa puso ng bawat isa. Okay. So, magpapatuloy po tayo ng ating talakayan and nabitin kami po sa ating usapan na dengue last week. The other week, At may maganda pa po kaming idadagdag, no? Kasi kailangan itong what to do.
1: Yeah. Oo,
0: what to do po, home care to hospital care. Kaya magfo-focus po ulit tayo sa dengue kasi maraming buhay na maliligtas kung tayo po ay may alam. And with that, let's proceed with our trivia for today.
2: Ano daw? Saan nagmula? Bakit nagkasakit? At ano ang lunas? Aba, para sa iyong dagdag kaalamang pangkalusugan, narito na ang Health Trivia!
0: Alam mo ba na hindi lahat ng lamok ay pwedeng magdala ng sakit na dengue? Ang babaeng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus lamang ang may kakayahang maging carrier ng dengue virus. Noong unang bahagi ng 2026, bumaba ng 56% ang kabuuang kaso ng dengue sa buong Pilipinas. Yan ay 50,727 cases kumpara po sa sobrang 114,000 noong nakaraang taon. At dahil ito sa masidhing paglilinis ng komunidad sa ilalim na gabay ng Department of Health. Sa Bicol Region, naitala ang 627 na kaso mula Enero hanggang Mayo 2026 kung saan po ang Camarines Norte ang nagpakita ng pinakamalaking pagbaba ng kaso nang umabot ng 57%. At bagamat may mga bago pong bakuna tulad po ng Kedenga, nagbabala po ang Philippine FDA laban sa mga pekeng version nito dahil sumasailalim pa ito sa masusing pagsusuri at sa kalukuyan, wala pa rin tiyak na gamot o care para sa dengue kundi suportang medical lamang. Tulad po ng sapat na pag-inom ng tubig at pagpapanatili ng electrolytes sa ating katawan. Kaya naman pinapaalalahanan po ng PMA ang publiko na huwag ipagpaliban ang pagpakonsulta sa doktor kapag nakaranas ng lagnat upang maiwasan po ang malalang komplikasyon. Ang trivia pong ito hatid sa atin ng Department of Health, FDA at PMA.

pagmamalasakit sa iyong sakit na nararamdaman, pag-alalay sa iyong pinagdaraanan, pagtulong sa iyong isyung pangkalusugan. Ating talakayin sa Usapang Pangkalusugan.

0: We're back sa ating usapang pangkalusugan. At ang topic po natin ngayon ay pagpapatuloy po ng topic natin the other week, that is Dengue in focus,
1: home care to hospital care.
0: Yes, kailangan pag-usapan po natin yung home care. Kasi kung tayo po may kapamilya, no, na may lagnat, tapos suspect natin sa dengue, what to do? Mahalaga yun kasi you're on your own po sa bawat bahay. Kaya nanay, tatay, uncle, ikaw man po ay, yun, lahat tayo may pamilya at tetes, no?
1: Yes,
0: lahat tayo po ay meron talagang inaalagaan na, ano, what to do? And then, kailan natin sila dadalhin, no? Sa hospital, ano yung mga signs o mga makikita natin na urgent na tetes, no?
1: Kaya nga nito nilisa ka ni Ate Gina na nanonood siya ngayon sa atin out. For sure, gusto nilang malaman ito.
0: Yes.
1: Oo, at si Bel Del Agua, Ma'am Bel.
0: Hi, Ma'am Bel. Next week po, andyan na si Chloe.
1: Oo. Si Tristan Wyatt Gulay, mga nurses. Yeah. Happy Sabbath daw.
0: Wow.
1: Oo, good morning daw, sabi ni Liz. Good morning din sa inyo ni Boyet.
0: And then, syempre, yung mga kaibigan ko po dyan sa Binitayan, Daraga Albay. Nance, thank you, Nancy. Thank you, Ems. May umuwi kasi kaming kaklase from abroad. Yan, kita kids.
1: Ay, wow. Reunion na naman yeah, kayo.
0: Si Beth, si Raul. Yung marami po kami last time. Siguro sobra kaming sampu. Yan, nag-ikot-ikot kami.
1: Wow.
0: Yan, so patuloy po tayong mag-uusap-usap sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi yun, pag may sakit na isa ate test.
1: Ay, oo. Disturb ang lahat.
0: Yes. Kanina nga, magma-market sana ako, tapos nag-headache ako. Sabi ko, anak, masakit talaga. Sige, mama, sabi ni Chloe, ako na lang mag-market.
1: Ay, wow.
0: Ayan. Thank you, anak.
1: Ang bait naman ni Chloe.
0: Yes.
1: Kagagaling lang niya sa dengue.
0: Mana.
1: May pinagmanahan talaga.
0: Yes, oo. Siyempre, at ang ganda nila. Ang gaganda ng mga anak.
1: Uy, talaga.
0: Nagsariling ng bangko.
1: Oo,
0: no?
1: Naman.
0: Oo.
1: Maganda talaga ang anak natin.
0: Siyempre.
1: Oo, pati apo, siyempre.
0: Ayan, lahat ng may birthday ngayon, no? May anniversary. So, i-hugs po, yakapin po natin ang kapamilya. Itapikin po natin sa likod, kumusta ka, mahal kita. Lahat po ng positive sabihin na kasi hindi iba-iba yung pinagdadaanan ng bawat. Minsan, smile-smile lang yan sa loob pala. Grabe na yung, no? Hindi mo lang na atitest, no? Kaya mga kaibigan, yan, let's spread, kindness sa araw na to sa ating mga kasama sa bahay at mga kaibigan. Minsan may, di ba parang nakaupo ka lang, biglang may tao na nagre-recall sa isip mo.
1: Correct. Ngayon, naaalala ko si Joey, si Lani, si Annalyn, si Nori. Ang dami kong naaalala
0: ako
1: ngayon.
0: Din.
1: Si Diet.
0: Ako diba? Kagabi, meron, kagabi nung pauwi ako from office, may naaalala ako. Sinabi ko rin sa anak ko, anak, ganito, sumagi sa isip ko si ganito.
1: Oh, diba?
0: So, pinag-pray ko actually siya. Siguro for a purpose po, meron po tayong naaalala na mga kaibigan. Pwedeng may pinagdadaanan po. What we can do is to pray as well as isang chat away. Ayan. So with that, napakahalaga po talaga ng mental health day sa atin sa araw-araw na we choose to smile every day. Ayan.
1: Oh, oh.
0: So pakita naman po yung mga ngipin nyo, mag-smile-smile po, magkaway-kaway dyan.
1: Oh, may pahabol pa yung kumari ko sa Masbate, ang layo noon. Nanonood daw siya ngayon si Mading Eva Esser at si Mading Thelma din.
0: At syempre po, yung mga nandyan na sa Bicol University College of Nursing, Ma'am Bambi. Thank you po palagi sa support. And of
1: si
0: course,
1: Mama Se.
0: Yan, si Mama Se. At sa lahat po ng na-miss na po namin kayo. Kasi there was the other year talaga punong-puno po kami from ng mga clinical instructors from Bicol University College of Nursing. And today, ayan, we are again so blessed to have with us someone again from BUCN. Nakaka-proud po and she is actually a candidate for PhD in nursing. Kaya nakaka-proud po talaga siya. Siya po ay registered midwife din, registered nurse, licensed professional teacher.

0: morning po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa live and sa mga nakikinig. So, in behalf po ng aming dekana, si Dean Bambi Reneses po, si ang aming associate dean, si Ma'am Maricel Ortonia, and of course po, ang Youth Access at ang ibang consultants po, Sir Marlo Bubier, Sir Ma'am Claudette Orense, Ma'am Bebeth Monsalve, baka may nakalimutan ako. So, lahat na lang po ng consultants. Good morning po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa opportunity na ito na nandito po ulit ako para magbahagi tungkol sa dengue.
1: Kagaya ng sinabi ko, full force po kami para sa inyo, di ba? You have beautiful nurses here.
2: At talaga? Agree ako dyan.
1: Ramdam po namin ang presence nyo. At syempre, thank you din po sa mga overseas Filipino workers na nakakasama din po natin. Hindi lang sila nagpaparamdam, no? Pero because of the Facebook Live po tayo, ay naaabot po sila. Kaya kumusta din po kayo dyan sa ibang bansa? Ayan. So, pag umuwi yung mga friends, magparamdam kayo. Okay. And with that, Ma'am Sam, nako, talagang kung may mga ballpen po kayo, i-ready na na po kasi ito yung what to do pag meron kayong simptomas nga ng dengue.
0: Okay po. So, mag-share pa ako ng PPT ko pa. So, ito, dengue fever po. So, unang-una, syempre, kailangan po natin na magpakonsulta kaagad. Okay? Once po na nalaman natin na or tingin natin may dengue tayo. So, pwedeng sa health center or sa hospital. So, yun po talaga ang una nating gagawin. So, dito din natin malalaman kung kailangan po ba ng home care lang for dengue or kailangan talagang ma-admit sa hospital po or hospital care po siya. So, bago po yan, bago natin yan pag-usapan, parang hindi ko po ito nasabi sa inyo last time. So, balikan po natin ito. So, bago po yan, meron po tayong phases of dengue. So, bago po yung febrile stage, which is yung may lagnat nga, high grade fever, meron po siyang incubation period na 4 to 7 days. So, bago po mag-start yung lagnat ng isang tao or isang pasyente. Yung po yung tinatawag natin na incubation period. And then,
1: hindi yan yung kagabi pa lang nakagat, meron na ngayon. Meron pa lang.
0: Pwede pong 4 to 7 days siya.
1: 4 to 7 days.
0: So, pagdating after po na incubation period na 4 to 7 days, magkakaroon na siya ng lagnat. So, yan na yung paunti-unti po o araw-araw bumababa yung hematocrit at platelet count ng pasyente. So, dito po kasi yung mga blood vessels ay nasusugatan siya. So, ang tendency niya po ay parang siyang mga butas-butas. So, ang tendency niya, lumabas yung mga likido sa katawan natin dahil dun sa blood vessels. Kaya po, delikado din po ito sa febrile stage. Pero after, let's say, 6 to 7 days, pwede naman po na mawala na itong lagnat.
1: So, Ma'am Sam, ang characteristics pala ng virus na ito, ng dengue virus, is binubutasan niya po yung mga blood vessels. Kaya nagli-leak na po dun yung mga liquids natin. Tama, Ma'am Sam, no?
0: Yes po. So, iniiwasan po talaga natin din na ma-dehydrate ang pasyente dahil dun.
1: Yes. Kaya nga, dahil may leak, lumalabas doon yung mga fluids sa blood vessels na nagko-cause po ng pwedeng ma-dehydrate. So, very critical pala yun, Ma'am Sam.
0: Yes po. Yes, ma'am. Yung phase po na yun, yung high-grade fever talaga siya. So, based on experience, talagang hindi siya bumababa po ng 37.5, talagang 38. Kahit na alas every 4 hours na po ako nagtitake before. Kasi nga po, di ba sabi ko sa inyo last time, ako po mismo nagkaroon na ng dengue. So, kahit pinunasan ko na yung katawan ko, hindi po talaga siya bumababa. So, nasa 38.5 lang, ganun lang po ang binababa niya after kong magtake ng paracetamol.
1: So, lagnat talaga. Yes. High grade po na lagnat, 38.5 up. Hanggang 40 to 41 actually sa experience ni Ma'am Sam.
0: So, ang next phase po niyan ay critical. Dito po, kapag hindi na alagaan na mabuti si pasyente, pwede po na maging life and death situation na. So, dito po kasi pwedeng ang mga organs ng pasyente ay maapektuhan na po.
1: So, kagaya ng experience ko, Ma'am Sam, kasi yung na-admit yung anak ko, tinest din yung kanyang SGOT, SGPT.
2: Oh, yung
1: tsaka
2: liver
1: yung BUN creatinine. Nagkaroon po talaga ng signs na doon.

0: hindi good. Kaya pala ganun pala na kailangan talaga ma-check po tayo. Kasi kung hindi ko agad na agapan, like sa bahay lang, hindi pala enough yung sa bahay lang. So kailangan i-assess po siya.
1: Kasi akala natin after nung lagnat, okay na.
2: Okay na.
1: Diba? Usually po, naglaro, na.
2: Alimbawa yung sa mga bata, naglaro na ngayon si baby,
0: ay,
2: okay na
0: yun.
2: Yun pala ang danger stage din.
0: Oo, nasa critical stage na siya.
1: So kasi ganun po talaga yung dengue virus na bababa yung platelet araw-araw o paunti-unti. Tapos after 6 days, mag-okay po siya, mag-start siya. Pero hindi ibig sabihin, no, nawala na po talaga. So, nandun pa rin. Kaya nga po, meron tayong mga phases na to ng dengue. Pero kapag okay naman po yung pasyente, naagapan, so pwede siyang makarecover. So, we have the recovery phase po. So, yan po. So, ano nga ba yung, ito, nasa febrile phase po, bukod sa high fever, yung sabi ko po sa inyo, na 38.5 pataas, of course, meron din ditong headache or mga masakit yung kasukasuan, rashes, pwedeng dumabas din po dito, or nagsusuka, or meron pong pagdurugo. Pero hindi po to lahat. Kahit alin po dito, pwede pong maranasan ng pasyente natin. So, sa akin po, wala talaga ako ng, wala akong vomiting na naranasan. Wala din po akong bleeding. High grade fever, headache, at saka masakit lang po
0: muscle
1: talaga
0: pain. Yung myalgia na sinasabi natin.
1: Yes po.
0: Na parang trangkaso, no?
1: Opo, same po siya. Kaya akalain natin, di ba, pag gano'n, baka naano lang ako, napagod lang ako, na-stress lang ako. Hindi natin alam, may dengue na pala, may dengue virus na sa katawan natin.
0: Naku, kasi meron ding ibang mga sakit, like yung chikungunya.
2: Parehas din ang
0: sa
2: symptoms.
0: Sa muscle, kasi nagkaroon ako, pero hindi ko din naman ako na-diagnose. Pero parang binaradulan ang katawan ko na hindi ko maintindihan. Sobrang 10 days na, hindi pa.
2: Ganun pala yung... Naranasan ko din yung chikungunya.
0: Ganun pala pag chikungunya. Parang ganito din, muscle pain din.
1: Talagang masakit po siya sa buong katawan. And then, according to WHO po, or World Health Organization, pagdating po sa mga signs and symptoms, may dalawa po tayong types. We have dengue without warning signs. Ito po yung pwede siyang i-home care. And yung sa hospital care naman po, of course, yung dengue with warning signs.
0: Ibig sabihin, may word pong warning sign. Ano yung mga warning signs na yon?
1: So, tingnan po natin muna yung without warning signs na pwede nating, let's say, alagaan po sa bahay. Or
2: home care.
1: Yes, home care po. So, hindi talaga mawawala yung lagnat for about 6 to 7 days po. Pero dito, masabi nating mild or moderate po yung condition ng patient or yung may dengue na tao po. So, of course, with the sapat na tulog at pahinga, so kailangan po yun nung taong may dengue, kung i-home care po natin, kumain ng masustansyang pagkain, and pababain ang lagnat. So, pwede po natin yung ginawa ko, tepid sponge bath, TSV, punas-punasan yung katawan, and of course po, pwede po tayo mag-take ng gamot. Pero, bawal po yung aspirin and ibuprofen.
0: Tama.
1: So, parang nasabi ko na po yun last time na blood thinner po siya. So,
0: tandaan po, mga kaibigan, no, meron pong bawal na inumin. Kasi lalo na ang ibuprofen kasi masakit ng katawan. So, at least pag binigyan po kayo ng, narinig ko sa radyo, sa healthcare, hindi pala pwede yung pong ibuprofen at aspirin.
1: So, may other naman po kasi naan ng paracetamol eh. So, pwede po yun. Basta wag po aspirin at saka ibuprofen. Kasi ito po yung kadalasan eh, na nabibili natin.
2: Oo nga.
1: Di ba, ma? Kahit saan yata.
2: Kaya dapat be specific, paracetamol lang po.
0: Safe lang po yung paracetamol. Usually, every 4 hours natin yan. Round the clock po. Kasi pag tulog na paggabi, gigisingin mo talaga. Kasi pag hindi mo siya ginising, tataas na naman po. Kawawa naman. Kasi yung taas ng fever, parang nakakapagod talaga, Tites.
2: Yun talaga. Nakakapanghina.
0: Oo, tsaka nakaka-dehydrate.
1: Yes, yun po yung delikado po dito, yung dehydration. Okay, so kaya po kailangan natin na uminom ng higit sa 5 baso ng tubig araw-araw. Mm-hmm. So ina-advise po na kung pwede naman po mag-ORS or Orisol, or kaya nga po ang ginagawa po sa may dengue ay oral hydration therapy po.
0: Mm-hmm.
1: So talaga kailangan niya ng mga fluids para hindi po siya ma-dehydrate.
0: Mm-hmm. So meron tayong nabibili ng mga Orisol, no, ready na po 'yun, pero ilalagay mo siya sa 1 liter na malinis sa tubig. Kung hindi malinis yung tubig po natin, papakuluan muna natin. And then pag naglamig na, saka po natin ihahalo. Tama ano, Ma'am Sam? And
1: yes,
0: then
1: po.
0: Kung wala naman po, nasa malayo ka or wala ka pong Orisol, pwede ko pong gumawa ng homemade.
2: Mm-hmm.
0: Ano, Ma'am Sam? Actually, meron akong kudigo dito. To make Orisol at home, add 6 teaspoon sugar and 1/2 teaspoon salt in 1 liter clean and boiled water. Ayan, sugar and ano lang po, and salt po ang pwede pong gawin sa bahay para mayroon tayong Orisol.
1: Yes po. Mm-hmm. And this is also available po sa mga health centers natin.
0: Mm,
1: so pwede po siguro tayong makahingi sa mga midwife or nurses po natin, or even sa mga BHWs.
0: Mm-hmm.
1: So pero kung wala po talaga, yun po, pwede po natin yung nagawin. Mm-hmm. Yung sinabi po ni Nurse Awi.
0: And reminder po, itong sakit na to, hindi selected lang sa mga bata. Pati matanda. Kahit ano pong edad, kahit ano po, talagang pwede po nitong maapektuhan. At kagaya ng nasabi ni Ma'am Sam, hindi lang to tag-ulan lang. Year-round po, meron po talaga na umiikot na dengue mosquito.
2: Kaya palagi pong safe dapat. Ako nga, nung na-topic natin ito, yung lababo, di ba, yung ilalim ng lalagyan ng plate. Minsan hindi ko nakikita, basa pala yun.
0: Pwedeng tirahan ng kitikiti.
2: Pwede. May nakita nang ako. Everyday, pinupunasan ko na
0: at
2: po.
0: At nag-ulan-ulan po the other
2: Correct.
0: Day. No? Baka po meron ko tayong mga imbakan, no, na mga tubig na kagaya sa malinis ang gusto niya eh.
2: Kasi mali, oo nga.
0: Itumba na po, itumba na.
2: Kwan itong dengue na nanamok na to, gusto malinis na malinis.
0: Oo. So mag-walk through na po sa palibot ng bahay ngayon, no, to check really mamaya pagkatapos ng edisyon para makapakinig po tayo. Walk through tayo sa bahay. Kung meron pong mga tubig na nakaimbak po, no?
2: Na malinis.
0: Itumba na po.
2: Yan ang gusto niya. Okay. Mm-hmm. Go ahead, ma'am.
1: Yes po. So, yun po yung sa home care. So, ibig sabihin again po, mild or moderate po yung condition ng patient. So, pero kailangan po talaga magpa-check up para at least makita ng doctor and ma-assess po ng doctor or ng healthcare provider kung talagang pwede siyang mag-home care.
0: Mm-hmm.
1: So, second po, we have dengue with warning signs.
2: Ito naman po
1: yung kailangan talaga madala natin to sa hospital. Mm-hmm. So, hindi na po to madadala ng kahit ilang litro ng tubig, kahit ilang litro ng Orisol.
0: Kasi nga, narinig ko, kasi yun nga, kung dehydrated na po siya at paggabi tulog, hindi na nakakainom no ng Orisol. Kasi tulog, dun po talaga delikado na siya. Kasi hindi siya po nare-rehydrate. Eh, nagkaroon na ng leak doon sa mga blood vessels. Tama, Ma'am Sam?
1: Yes po, totoo po yan. So, with warning signs po, ito po yung mga titingnan po natin. Of course, merong fever. High grade fever, pagsusuka. Ito pong pagsusuka, di ba kanina meron din. Pero ito po yung severe form po siya. Yung grabe talaga yung pagsusuka. Yun parang konti lang or manageable po doon sa home care natin for dengue. Pero dito, severe form. Sabihin kahit parang every hour, parang lagi siyang nagsusuka. So, dahil dito, pwede din po siyang ma-dehydrate.
0: Yeah. And by experience, Ma'am Sam, yung nagsusuka ka, tapos masakit pa ang tiyan mo, ayaw nang kumain yan. Even ayaw na rin uminom. Kasi parang ano, pag may ipapasok sila sa tiyan nila, parang isusuka na. Ang nangyayari, wala na tang tubig, wala na pang pagkain. So, what will happen?
1: Mm-mm. Kaya mas humihina po yung katawan ng pasyente natin na may dengue. So, ito na po yung next, pananakit o paglaki ng tiyan. And of course po, pagdurugo. So, ito na yung mga nose bleeding or
2: Stasis. Yung gums.
1: Yes, opo. So, ako naman, yun nga po sabi ko, ako,
0: grabe ba?
1: Diyos, hindi naman po ako
2: home care, pwede ka lang sa home care yung naramdaman.
0: Pero fresh blood talaga, Ma'am Sam, po, sa pagdudugo ng ilong, sa gilag.
1: Kaya nga po iniiwa, ang ina-advise po sa patients natin na may dengue fever or dengue virus, dahan-dahan lang po sa pag-brush ng teeth.
2: Kasi dudugo talaga.
1: Yes, so,
0: tsaka yung skin, very sensitive talaga. Parang ayaw mong kahit damit, yung anak ko, nag-complain siya, kahit damit, parang wag tatama sa skin niya.
2: Masakit.
0: Yes. Akala ko nag-aarte lang.
1: Kasi nga po yung blood vessels, di ba po?
2: Oh.
1: Kumbaga, ano siya, may sugat siya sa loob.
0: Mm. Kaya, now we understand po talaga. Yung taong meron ganito, meron pong mga nararamdaman na ganun.
2: Oo. Oh, oh. Mm.
1: So, yung pagdurugo ay, ano din po siya, kailangan nating maging aware sa pagkain natin. So, ina-advise din po kapag nasa hospital na huwag kakain ng mga dark colored foods para na ma-monitor po natin kung meron ng internal bleeding. So yun po, wag na muna yung mga ano ba, dinuguan.
0: yung mga inumin ibigay muna po sa bantay.
2: yung inuming may kulay yung bawal din yun.
0: Ako, maraming nagbisita.
1: So yun po yung mga tatandaan po natin. And of course, ito po mahina yung pasyente natin. Doon po sa home care, mahina naman siya, pero kaya niya. Ito kasi talagang...
2: Hindi kumbaga, na siya makapag-ambulate.
1: Yes, hindi na po siya makabangon. So, ito po yung mahirap. And yung iba po, nahihirapan huminga. So, kailangan po talaga ng oxygen. Hospital management with the use of oxygen po. So, yan po yung mga tatandaan natin, na warning signs. Or siguro masabi natin na kapag sobrang hindi na po kaya ng pasyente natin, then that's the time na kailangan po na pumunta na talaga tayo sa hospital. Hindi na po siya kaya ng home care natin. So include ko lang po yung mga nasabi po kanina, yun na ang dengue po, pwede po siya sa mga bata, pwede sa mga matatanda, sa buntis, and of course, yung may mga comorbidities.
0: Imagine kung buntis ka, magka-dengue, grabe, no? So. Tapos yun yung mga nararamdaman mo, may fever ka, dalawang tao.
1: Yeah, so itong mga comorbidities po, mga lifestyle diseases, like hypertension,
2: diabetes,
1: yes. So mga ano po sila, high risk po sila or prone po sila kasi nga mababa yung mga immune system nila. So yan po, ingat-ingatan natin. But lahat po pwedeng magkaroon ng dengue. Kaso sila po yung mas delikado. Okay, so yan po. So para sa sintomas ng dengue na kailangan po talaga mabigyan ng hospital management or hospital care, so dito po lalagyan po sila or bibigyan po sila ng suero or dextrose po. Para ma-replenish po or mapalitan yung mga fluids na nawala sa kanila and iwasan po yung dehydration. And kapag may pagdurugo naman, so sasalinan po ng dugo kung kailangan lang naman. And today po kasi, dati kasi pag nagsasalin, buo lahat ng components ng blood. Ngayon po, hindi naman kung ano lang yung bumababa sa pasyente. Like for example, platelet, yun lang po yung isasalin. Hindi na po siya yung wool pack na ano.
0: Kaya pala pag nagdo-donate, Ma'am Sam, sa isang bag po, apat na klase ang pwede pong matulungan. Kasi sa isang bag ng blood, merong whole blood, merong pack RBC, merong platelet, at merong pang isa. So, kung ano po yung need sa dinonate mo, pwede pong apat po ang makinabang.
2: Correct. Yes.
0: Kaya ini-encourage din po ang regular donation po. Consistent donation po. Every 6 months, pwede.
2: Oo.
1: So, may mga mobile blood donation po tayo sa mga barangay. So, actually, nabanggit din lang naman po ni Ma'am Awi. So, pag ganun po, magandang ano din yun, benepisyo sa katawan natin. And at the same time, pag kapamilya naman natin o tayo ang priority po. So, sa blood po. Sa blood bank. Yes. So, talagang madami siyang benefits.
2: Hindi nakakatakot mag-donate po. Kasi yung iba iniisip, ay, manghihina na ako niyan. Hindi po. Mas maganda every 6 months.
0: Tsaka maganda sa pakiramdam na nakapag-donate ka, di mo alam yun, nabuhay yung binigyan. Diba? Di lang, pero nakikita talaga nang nasa taas yung ginawa mo.
1: Yes. Okay. So po yan. So, yan po yung sa... home care and hospital care. So ngayon po, sana alam natin kung paano i-manage ng maayos yung dengue fever or dengue virus para maiwasan po yung malalang kondisyon or pagkamatay po. Yan, pwede kasing mamatay po ang pasyente natin kung i-home care lang natin. Tapos may dehydration na palang nangyayari sa katawan niya. And hindi po yun na naagapan.
0: Yeah, agree, Ma'am Sam. Kaya ang iba po, nag-aasa sa tawa-tawa, no?
1: Yes.
0: Pero yung tawa-tawa po, hindi po siya makahydrate.
2: Mm-hmm.
0: Iba po yung purpose parang, ng tawa-tawa, parang, ng papaya. Mm-hmm. It's more on the platelet, tatumaas. Pero dahil nga po, merong cycle talaga siya, bababa, then tataas. So, parang bigyan mo siya o hindi ng tawa-tawa. Ganun po talaga yung cycle niya. Tataas. Yes. Somehow, nakakatulong siguro sa iba. And also, para sa ano, di ba, parang, why not? I think napag-aralan din naman ng DOH. Nakakatulong din siya.
2: May part din siya, may part.
0: Oo, pero hindi siya po talaga yung nangahydrate. Ang pinaka-problema sa dengue, Ma'am Sam, tama, is yung ma-dehydrate ka.
1: Yes, totoo po yan. So, regarding po dyan sa mga tawa-tawa, papaya, di ba, ang dami niyan. May mga studies naman po talaga regarding that. So, may mga may component daw po talaga na pwedeng makatulong. Pero, still po, on study siya.
0: Mm-mm.
1: So, wala pa siyang final na parang authority or let's say license na nagtalaga nagsabi na pwede na itong gamitin ng public.
0: Tayo kasi, halimbawa ako din, guilty din ako. Actually, merong nagpadala na 1 liter habang nasa hospital.
2: Pero pinainom mo din si Kim.
0: Yes. Pero si Chloe. Grabe yung instruction ko, hugasan ng maayos, tapos pakuluan ng maayos, malinis na tubig. Mm-hmm. So, yun. Katulong naman. Yan. Mm-hmm. Thank you sa nagdala. God bless you.
1: So, yun po. Di ba ang dami natin dyan? Meron pa yata. Parang papaya. May iba pa po ako naririnig.
0: Mm-hmm.
1: So, lahat pong yun ay hindi pa po approved ng DOH at saka ng government.
0: FDA.
1: Na FDA.
0: Oh, oh.
1: So, yun.
2: Mm-mm. Sabi nga ni Joey, nung bata pa ang anak ko, nagka-dengue, kawawa po talaga, kaya dapat maagapan.
1: Yeah,
2: tama
1: right.
2: Po.
1: So, naalala ko lang po pala, kapag home care, kailangan po araw-araw, ipacheck po natin yung ang CBC, the patient.
0: Mm-mm.
1: So, yung kaibigan ko po, yung nanay, yung anak niya po ay nagka-dengue. So, home care siya. So, kaya naman po kasi na home care. So, everyday po talaga, every 6 a.m., pupunta sila sa 6 ba or 7. Mga pupunta po sila para sa clinic ba or hospital para magpakuha po ng dugo. And doon po talaga nasabing, sabihin, Ma'am Sam, mababa na yung platelet, pababa na pababa. Then after ilang araw nga po, tumaas na din naman.
0: Mm-mm.
1: So talagang ganun po yung parang pinagdadaanan ng taong may dengue.
0: At yung test, aside from CBC, kung talagang i-positive na, kung gusto nating malaman kung positive, merong NS1, Ma'am Sam.
1: Ah, yes.
0: Tapos meron pang isa pang test. Oo, I think dalawa yun.
1: Yung NS1 po, available naman, para lang siyang yung sa COVID, kit natin. Parang ganun lang po yung NS1.
0: So, anong lumalabas yung positive or negative?
1: Yes po. So,
0: okay.
1: Madali lang po yun. So, after ilang seconds nga or minutes yata, malalaman na po.
0: Pwede yan sa bahay or talagang sa lab? Sa lab, ano?
1: Sa lab po sana. Mm. Para ang gumagawa po sana talaga ay may training. Train po talaga. Kasi baka iba din po yung gawin. So, mas maganda po yun.
0: Mm-mm.
1: And then, we have the IgG and IgM po.
0: So,
1: yan po yung mga pagdating sa dengue, yan yung lagi nating maririnig. Ang mga IgG, IgM na yan. So, yan po yung tinetest lagi bukod dun sa platelet na bumababa araw-araw.
2: Grabe, no?
0: Opo. At ayan, may nakikinig sa Daraga, Concepcion Valderrama, Ate Shoni.
2: Ay, si Mamita.
0: Naglilinis na daw po siya para hindi magka-dengue.
2: Si Mamita Dulce Cipres Bahado. Hi!
0: Ma'am Dulce. Okay, sige. So, meron pa tayong idadagdag, Ma'am Sam?
1: Para po sa ating lahat, sana po ay gawin natin ito para makaiwas sa dengue. So, nasabi na kanina, sana po ay maglinis tayo.
0: Sige, dahil prevention is better than cure.
2: Yeah.
0: Ayan, ito po.
2: Ligtas ang may alam.
1: Mm-hmm. Yeah, so parang nadaanan ko na din po ito last time. Mm-hmm. Nasabi ko po mag 4S tayo lagi.
0: Ate Shoni, nagko 4S na.
1: So, magsuot daw ng mga long sleeves. Long sleeves
0: para hindi makagat.
1: Yes po. So, effective naman yan. Yung iba, gumagamit pa rin ng kulambo. And effective naman po talaga.
0: Mm-mm.
1: And we have the DEET mosquito repellent. So, kung anong yung naisip ninyo na na brand,
2: na yun ang yun na po.
0: Ayan.
1: So, pwede po talaga yun na gamitin. Yung iba, katol, pero depende po kasi kung may asthma yung pasyente. Mm-hmm. So,
0: nai-inhale kasi yun, ma'am. Yes, Sam. Tapos dumidikit yung amoy sa damit.
2: Ako, pero may babango na ngayon. May babango.
0: Ay, meron. May babango na pala na katol.
1: Pero hindi, para sa akin po, parang hindi pa rin siya gaanong safe talaga kung may asthma or any lung disease yung nararamdaman yung isang tao po. Then of course, community fumigation, kung kailangan lang naman. Siguro po unahin muna nating maglinis, alisin yung mga nakatambak na gamit or na may tubig. And then of course po, hydration.
0: Mm-hmm. So, kanina ma'am, sa minatid ako ng ano ng anak ko papunta dito, nakamotor kami. Sabi niya, "Mama, bibili ako ng pang-spray." Pang-spray ayaw. Anak sa ano sa lamok. So binigyan
2: conscious
0: ko siya ng
2: na sila.
0: Sabi ko dagdagan mo pa ng isa pa na spray na pang ano anti-bacterial viral sa bahay. So isa din po 'yun. Pag na-o-observe natin na masyado nang marami ang lamok, usually sa mga damit 'yan,
2: sa nakasampay.
0: Pag ginalaw mo 'yun kasi 'di ba medyo basa-basa pa na 'di ba parang umulan, pinasok mo siya sa side, doon siya nagtitira. Malamig,
2: kaya dapat nasa kabinet talaga aw.
0: Oo nga.
2: Oo, wala akong nakasampay sa kwarto kasi yun ang iniingatan ko.
0: Dadagdagan ko yung kabinet ko kasi meron talaga ako na sa, parang nabibili ba online, sinasabit mo lang yung mga
2: ay, oo.
0: Tinitirahan talaga siya.
2: Tinitirahan yan. Pag ginanon mo yan, ang dami dyan nakatago. O di ba malinis yun?
0: Yes, oo.
2: Baka mag, hindi lang sa malinis na tubig, sa malinis na damit, nakadapo siya.
0: So, yan po yung talakayan natin tungkol po sa Dengue and Focus Home Care to Hospital Care. So, nawa po ay talagang nabigyan po tayo ng guide, no? Kung kailan home care, anong gagawin? Yung tayo ay talagang sa fever, no? Kailangan na meron tayong punas-punas para hindi masyadong tumaas. And then, kailan natin dadalhin sa for hospital care naman. And dadako po muna tayo before sa final message ni ng guest po natin na Ma'am Sam, to dadako muna tayo sa ating reflection for today, care of Ate Tess.

0: Sabi po sa Awit 91 verse 1 to 4, siyang naghangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sa panganib at bitag, ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak, iingatan niya, ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Kung mananatili ka sa Panginoong Hesus, siya mismo ang magiging proteksyon, kanlungan at kalasag mo sa lahat ng pinagdadaanan mong problema, lalo na po sa iyong kalusugan. Manalangin tayo. Abba Father in Heaven, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ang kanlungan, ang aming kalakasan sa gitna ng aming kahinaan. Salamat po sa buhay ni Ma'am Sam na patuloy na naglilingkod sa iyo. Ingatan mo po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Maging kami din po ni Aw, ang design ng aming puso ay magamit niyo po kami nang naaayon sa iyong kalooban. Salamat po sa DWAY-FEBC sa pamumuno ni Ma'am Yvette na magamit ang radyo na i-communicate si Kristo sa buong mundo. Salamat din po kay Sergio na patuloy na nandyan sa technical side, maging si Don Ramon sa kanilang buhay, Ama, na patuloy nyo rin po silang ginagamit. Thank you so much sa gabay ng banal na Espiritu na laging nandito sa aming mga puso. This we pray in Jesus Christ's name. Amen.
1: At idadagdag po natin sa panalangin ang mga nasa hospital po ngayon, mm-hmm, sa BRHMC, BMC, at iba pa pong mga private and government hospitals na may pinagdadaanan po ngayon na sakit, na karamdaman, Lord God. Nakikita mo po sila ngayon, Lord God. Mm-hmm. And we pray, Lord God, na kung sila po ay tumawag sa iyo for help, nawa po, Lord, talaga, they will really receive, Lord, their request from you. Nakagalingan, provision, Lord, kailangan nila pambili ng gamot, pagkain, at mga needs po ng pamilya. Ganun din po pinapanalangin namin, yung nagbabantay din po sa extra strength, kalakasan, Lord God, habang nag-aalaga po sa may sakit, lalong-lalo na po yung chronic illness, yung may cancer, yung mga nagkikidialysis, na matagalan pong gamutan, na kailangan po talaga ng extra strength, Lord, and extra provision sa pag-sustain po ng expenses until maka-fully recovered po sila. Lord, we pray na sa araw ng tulod sa mga nakikinig ngayon na may nararamdaman, that immediately, Lord God, by your grace, we speak healing po to them sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus na pinabuhos, Lord, sa Kalbaryo, that they will receive healing today, Lord God.
0: Yes, amen.
1: Hindi lang po sa physical, pati po sa mental, emotional needs po ng bawat isa, na minsan sinisekreto na lang po, nakikita mo rin po yun, Lord. Alam mo po yun. Kaya ito po yung inilalapit namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: So yan, napakagandang talakayan po. Pinag-usapan natin kung ano ba ang sakit na to. At ano naman po ang message sa atin ni Lord? That there is healing. There is hope.
0: Yes, there is always hope.
1: Oo. At meron pong mga taong ginagamit ang Diyos para po i-remind tayo. Kaya nandito po yung ating guest ngayon, talaga sa SME natin for this topic, for the final message po sa lahat pong nakikinig ngayon.
2: Okay po. So, sa dengue po, maaaring magka-dengue ang sino man, bata man o matanda, let's say, mahirap or mayaman man po. Mm-hmm. So, kailangan po na sama-sama nating sugpuin ang dengue. So, hindi pwedeng isa lang yung gumalaw para sa lahat. So, kailangan po buong komunidad ay magtulong-tulong para maiwasan po yung dengue. So, in behalf po ulit ng Youth Access, ng Bicol University College of Nursing. Maraming maraming salamat po sa Care 104.3 DYFM. And of course, kay Nurse Awi, kay Nurse Tess, kay Sir
1: Kuya Jun.
2: Kay Kuya Jun. So, maraming maraming salamat po sa pagtanggap ng Youth Access dito. So, malaking opportunity po talaga ito sa amin bilang consultant po ng Youth Access.
1: Yes po. Yes. Welcome kayo. And binabati ko si Clyde William Salvador Constante. Thank you for your leadership po sa Youth Access na kapartner po natin this year, na patuloy po nagbibigay sa atin ng awareness, ng karunungan, di ba? Kasi napakahalaga po na mag-send tayo ng reminder. Kaya yung Youth Access po, na mahal din po kayo. At lalo na po ang istasyon na to, mahal po namin kayo. Kaya patuloy po kami ni Ate Tess na naglilingkod. Ako, 9 years na pala. Matagal-tagal na.
3: 7 patuloy, pala ako.
1: Oo, patuloy po talaga ako nagpapasalamat na until now po, nandito ako, na patuloy po naglilingkod sa inyo. Pinapayagan pa ni Lord. Ayan. So, yan po yung ating talakayan. Nawa po, let's take the knowledge we learned today, no? At i-apply po natin sa ating araw-araw na buhay para po magkaroon po ng kalusugan at kaligtasan, no? Kung may magagawa pa tayo ngayon, do it now to save lives.
3: Correct. Mm-mm. Ito pong muli si Nurse Tess na pansamantalang nagpapaalam sa inyo.
1: Mm-mm. At excited po kami sa susunod namang guest na patuloy pong nagbibigay talaga ng oras nila. Voluntary po yun, no? Si Ate Tess is so voluntary po kami nandito.
3: Oh, yes.
1: Naglilingkod po sa inyo, at this is non-commercial po ang istasyon na to, na talagang nag-aasa po talaga kami sa biyaya ng ating Diyos na siya po ang nagpapala, no? Sa, kaya ang dalangin po namin at hiling namin sa inyo is patuloy mo rin po kaming isama sa inyong mga panalangin na itong istasyon na to, yung aming tower, yung ating satellite ba, yung ating connection, ay patuloy po talagang maayos para magbigay po ng good news, karunungan, guide po sa inyong lahat.
3: And so, to communicate Christ to the world.
1: Yes, kasi someone died on the cross para bigyan po tayo ng buhay. Kaya nga, di ba, parang ang iba sa dengue po ay nagkakaroon po ng blood donation. Just remember po, yung dinonate ni Jesus na blood.
3: Correct.
1: It also symbolizes yung blood po na dinodonate natin at binibigay po sa tao to give life. Mm. Si Jesus, binigyan po tayong buhay. Buhay po na hindi pang kinaban.
3: Buhay po, na walang hanggan.
1: Papunta po tayo sa second life. Kasi life after, there is life after death.
3: Yes.
1: Well, gusto nating malusog po ngayon, yes. Pero itong katawan po ito ay talagang may end. Kahit 100 years old ka na talagang titigil din siya. Pero yung buhay po na binigay ni Jesus is buhay na walang hanggan. And that is what this station is communicating to all of you, Lord, na meron pong pag-asa. Kung hindi pa po tinatanggap si Jesus, you can always tanggap ngayon. Tinatanggap kita, Lord, sa buhay ko. You died on the cross for me, and I believe that you love me and you gave your life for me. And from now on, ikaw na po ang mag-guide sa akin. Hindi na yung ako, but ikaw na po. Yan po yung pwedeng idalangan natin as we acknowledge that Jesus really died on the cross to give us life.
3: Melanie F. Andibera, blessed morning daw po sa ating lahat at ang kanyang asawa, si Pastor JC, good morning.
1: At lahat po, hindi naman nabati, pero sa bahay po ay nakikinig ngayon si na Aya, 5 years old yata, 6 years old si Aya, and si Budot, hi,
3: Budot.
1: James ang pangalan niya, and also siyempre si Incon, Paulincon, si Chloe May, si Kim Catherine, at siyempre si Atitin.
3: Okay. Malinis. At maraming salamat kay Ma'am Sam.
1: Yeah, Ma'am Sam. God bless
3: Ma'am
1: you and your family.
3: Thank you so much.
1: At syempre, yung lahat pong estudyante ni Ma'am Sam, talaga. Blessed na blessed po tayo. We have Ma'am Sam na talaga pong committed really to for the nursing profession as well as health for all. Bye-bye po.
3: Bye-bye.
2: Thank you so much po.

Uminhawa ba ang iyong karamdaman sa iyong pakikinig? Makipag-ugnayan sa amin sa mga bilang 0946-763-9858, 0915-931-7184, at 0929-359-4298. Maaari mong i-like ang aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way, o di kaya'y i-follow kami sa Twitter sa @CARE 104.3.

0: ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alauna imedya ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
2: Pilipinas.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli, mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna.
3: Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras natin, mga kaibigan, 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.
0: Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Mga kaibigan, muli kayo ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines o FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 D-Way FM. At sa pangalan po ng aming butihing Group Commander ng Tactical Operations Group 5 na si Colonel Joel K. Vergara, Philippine Air Force, welcome pong muli sa aming palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o up-up Bicolandia. Ito po ay bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan dito pa rin po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM, ang aming katuwang sa pagbibigay ng makabuluhan at napapanahong impormasyon para sa kapayapaan, kaunlaran at kaayusan sa ating rehiyon. Mga kaibigan, ako pong muli ang inyong lingkod, Sergeant Lorilla, Philippine Air Force, mula po sa impila ng Tactical Operations Group 5. At isang mapagpalang umaga po sa aming mga kasamahan sa Philippine Air Force, sa buong Armed Forces of the Philippines, sa aming mga partner agencies, iba pang mga lingkod bayan, at syempre sa amin pong mga masugid na tagapakinig dito po sa aming partner radio station na Care 104.3 D-Way FM. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa amin pong palatuntunang up-up Bicolandia, dahil alam nyo mga kaibigan sa pamamagitan po ng ating programang up-up Bicolandia ay patuloy nating binibigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan at kaunlaran dito sa ating bansa. At syempre, ang pagbibigay po ng makabuluhang impormasyon na naglalayong palakasin ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa kapayapaan, kaunlaran, pambansang seguridad at ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagbuo ng isang ligtas, maunlad at matatag na bansa. At alam nyo mga kaibigan, sa harap ng sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng ating bansa, mula sa kalamidad, iba't ibang isyong panlipunan hanggang sa usapin ng seguridad, ay mas lalo po nating nakikita ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ating pamahalaan, ng inyong armed forces at ng bawat sektor ng ating lipunan, sapagkat ang tunay na pambansang seguridad ay hindi lamang po yan nakikita sa lakas ng sandata, kundi sa tibay po ng ating komunidad malasakit sa kapwa at ang aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan. At syempre mga kaibigan, hindi po ako nag-iisa sa pagtataguyod ng aming palatuntunang up-up Bicolandia, dahil makakasama ko po sa kabilang mikropono ang aking magsisilbing co-host. Partner, magpakilala ka muna dyan at bumati.
2: Ayan, thank you partner. Ako naman po si Herman Wilbert Remo. Bumabati po ng isang magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon sa ating programa.
0: Ayan, baka meron ka partner gustong i-shout out ng mga kasamahan natin dyan sa impilan ng Tactical Operations Group 5.
2: Ayan, shout out pala kay Staff Sergeant Jason Simbulan. May laro daw sila partner mamaya. Ayun. Intertown.
0: Happy weekend sa inyo mga boss.
2: Shout out din kay Sergeant Landong at kay Sergeant Albanya. Ayan. Kasama natin sa Tog 5.
0: Ayan, maraming salamat partner. At tayo po ay magsama-sama sa humigit kumulang isang oras na talakayan na tiyak naman nakapupulutan natin ng aral. At maya-maya po mga kaibigan ay atin pong pag-uusapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang smoke-free at vape-free environment, ang mga hakbang na isinusulong upang higit na maprotektahan ang kalusugan ng bawat Pilipino, at kung bakit mahalagang magkaisa ang pamahalaan, mga lokal na komunidad, mga magulang at ang bawat mamamayan sa pagsusulong ng isang mas ligtas at mas malusog na kapaligiran. Makakasama natin ngayong umaga ang kinatawan po mula sa Parents Against Vape o PAV, isang organisasyong nagsusulong ng pangangalaga sa kalusugan ng mga bata, kabataan at bawat pamilyang Pilipino. Ngunit bago natin sila ipakilala, partner, lumipad muna tayo sa pabalik sa ating kasaysayan at alamin ang mga mahalagang nangyaring naganap sa petsang ito sa ating segment na Flying Through Time.
3: Flying Through Time.
2: Mga kaibigan, sa patuloy nating pagbibigay halaga sa ating kasaysayan at sa mga aral na maaari nating mapulot mula rito, narito ang ilan sa mahalagang pangyayaring naganap tuwing ika-25 ng Hulyo. Una, ang isa sa mga unang regular na biyahe ng Concord noong taong 1976. Isinagawa ng Concord ang isa sa mga unang regular nitong supersonic commercial flights na naging mahalagang milestone sa kasaysayan ng aviation. Dahil sa kakayahan nitong lumipad ng higit 2 beses ng bilis ng tunog, naging simbolo ito ng makabagong teknolohiya at engineering excellence sa buong mundo. Ipinakikita ng tagumpay na ito na sa pamamagitan ng innovation, dedikasyon at patuloy na pag-unlad ng ekonomi ng teknolohiya, nagiging posible ang bagay na minsan inakala ng marami na imposibleng makamit. Ikalawa, ang pagbubukas ng Barcelona Olympic Games noong taong 1992. Formal na binuksan ang Summer Olympic Games sa Barcelona, Spain at pinagtipon nito ang libo-libong atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo upang ipakita ang kanilang husay, disiplina at sportsmanship. Ang Olympics ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa, pagkakaibigan at mapayapang kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Isa rin itong paalala sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at determinasyon sa anumang pangarap ay maaaring makamit. Ikatlo, ang makasaysayang paglipad ni Louis Blériot patawid ng English Channel noong taong 1909. Noong Hulyo 25, matagumpay na ipinalipad ng French aviator na si Louis Blériot ang kanyang monoplane patawid ng English Channel mula Calais, France patungong Dover, England. Ito ang kauna-unahang matagumpay na paglipad ng isang eroplano sa nataurang ruta at naging isang mahalagang milestone sa kasaysayan ng aviation. Ang tagumpay na ito ang nagpatunay na posible ang mas mahabang paglalakbay sa impapawid at nagbukas ng panibagong yugto sa pag-unlad ng air transportation at aerospace technology. Ipinakikita ng makasaysayang tagumpay na ito na ang tapang, determinasyon at patuloy na inobasyon ay may mahalagang papel sa pagsulong ng aviation. Hanggang sa kasalukuyan, nagsisilbi itong inspirasyon sa mga aviator at aviation professionals sa buong mundo na patuloy na isulong ang kahusayan, kaligtasan at pag-unlad sa larangan ng paglipad. At iyan po ang ilan sa mga halagang pangyayaring naganap sa kasaysayan tuwing ika-25 ng Hulyo. Mula sa makabagong tagumpay sa larangan ng aviation hanggang sa diwa na pagkakahisa at kahusayan na ipinamala sa Olympics. Ipinakikita ng kasaysayan na ang progreso ay bunga ng sipag, disiplina, inobasyon at matatag na determinasyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang pangarap, sinasamahan ng tiyaga at na isa sa katuparan sa pamamagitan ng dedikasyon at sama-samang pagsisikap. Naway magsilbing inspirasyon ng mga aral na ito upang patuloy nating pagbutihin ang ating sarili, pahalaga ng kahalagahan ng kaalaman at disiplina at makiisa sa pagsulong na isang ligtas, maunlad at matatag na bagong Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat, partner, sa mga napakahalagang mga impormasyon na inyong binahagi. Siguro sa puntong ito ay dumako naman tayo sa ating Air Force updates.
4: Straight from the AFP, Air Force updates.
2: Ayan, para sa una nating update, TOG 5 nagsagawa ng Site for Kids program para sa program sa Albay. Nagsagawa ang Tactical Operations Group 5 Katuwang ang Tabaco City United Lions Club ng Site for Kids program sa Burgos Elementary School sa Daraga, Albay. Pinangunahan ni Dr. Eva L. Alvero kasama ang iba pang volunteers ang libreng vision screening at eye check-up para sa mga piling mag-aaral. Matapos ang pagsusuri, 22 estudyante ang napiling makatanggap ng libreng prescription eyeglasses sa tulong ng Tabaco City United Lions Club at Johnson & Johnson Vision. Samantala, namahagi rin ang Project Hope sa pamamagitan ng TOG 5 ng school supplies sa mga benepisyaryong mag-aaral bilang suporta sa kanilang kalusugan at pag-aaral. Sa iba pang balita, AP kinondi na ang pananakit ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Mariin kinondi na ng Armed Forces of the Philippines ang umanay marahas na aksyon ng China Coast Guard matapos umanong hampasin ng kahoy na baton ang isang tauhan ng Philippine Navy sa insidente sa Ayungin Shoal noong 20 ng Hulyo. Ayon sa AFP, agad na nagbigay ng medical assistance ang Western Command sa nasugatang sundalo habang nagpapatuloy ang koordinasyon sa mga tauhang sakay ng BRP Sierra Madre. Binigyang diin ng AFP na magpapatuloy ito sa pagsasagawa ng lawful sustainment operations sa Ayungin Shoal. Nanawagan din ito sa China Coast Guard at iba pang Chinese Maritime Forces na itigil ang kanilang illegal at mapanganib na aksyon sa West Philippine Sea. Samantala, General Navarrete, bagong AFP Chief of Staff. Formal lang nanumpa si General Antonio G. Navarrete bilang ika-anim at isang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines sa isinagawang Change of Command and Retirement Ceremony noong 21 ng Hulyo. Ang seremonya ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago ang kanyang pagtatalaga, nagsilbi si General Navarrete bilang ika-anim at pitong Commanding General ng Philippine Army. Pinalitan niya si General Romeo S. Browner bilang pinuno ng AFP. Sa kanyang mensahe, sinabi ni General Navarrete na kabilang sa kanyang mga prioridad ang pagpapalakas ng territorial defense at ang pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC upang higit na mapangalagaan ang soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Kaugnay pa rin ng bagong pamunuan ng AFP, bagong AFP Chief, tiniyak ang pagtatanggol sa West Philippine Sea. Tiniyak ng bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Antonio G. Navarrete, na magpapatuloy ang AFP sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal kung saan 2 tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan. Ayon kay General Navarrete, ginagawa lamang ng mga sundalo ang kanilang mandato sa pagprotekta na sa BRP Sierra Madre. Iginiit din niya na mananatiling matatag ang AFP sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan sa bansa. Samantala, Pangulong Marcos binisita ang mga sundalong lasugatan sa Ayungin. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2 tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal. Kasalukuyan silang nagpapagaling sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City. Kinilala ng Pangulo ang kanilang katapangan at muling tiniyak ang buong suporta ng pamahalaan sa Armed Forces of the Philippines sa patuloy nitong pagtupad sa mandato na ipagtanggol ang soberanya sa bansa sa West Philippine Sea. At para naman sa ating Air Force updates, Philippine Air Force at US Air Force Reserve lumagda sa Terms of Reference. Lumagda sina Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur M. Cordura at US Air Force Reserve Commander Lieutenant General John P. Healy sa Terms of Reference na ginanap na Global Air and Space Chiefs Conference sa London, United Kingdom noong 15 ng Hulyo. Layunin ng kasunduan na higit pang palakasin ang bilateral cooperation, professional collaboration at interoperability ng capability ng Philippine Air Force at US Air Force Reserve. Ayon sa Philippine Air Force, pinagtitibay ng kasunduan ito

0: Forces of the Philippines ay patuloy po na nagsisilbi upang ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Upang makamit natin ang tinatawag nating pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran dito sa ating bansa. Ang kapayapaan at kaunlaran, mga kaibigan, na hindi lamang basta yan na ibinibigay. Ito po ay pinaghihirapan, ipinaglalaban at pinangangalagaan. Ang tunay na kapayapaan at kaunlaran ay hindi lamang po yan kawalan ng gulo. Ito po ay ang pagkakaroon ng isang ligtas na komunidad, malusog na mamamayan at ang kakayahan ng ating bansa na ipagtanggol ang kanyang karapatan at soberanya. At sa usapin nga ng West Philippines, mga kaibigan, hindi lamang po ito tungkol sa teritoryo. Ito po ay tungkol sa dignidad na natin bilang isang bansa at tungkol ito sa kinabukasan ng ating mga mangingisda, ng ating likas na yaman at ng susunod na henerasyon po ng mga Pilipino. Kaya naman ang bawat takbang mula sa diplomasya, sa pakikipagkaibigan, no, partner sa ibang bansa, ang pagpapalakas po ng sandatahang lakas ng Pilipinas hanggang sa pagbibigay ng tamang impormasyon, ito po ay bahagi ng isang mas malawak na layunin, ang mapanatili talaga ang kapayapaan habang matatag na ipinagtatanggol ang ating karapatan. At dito po pumapasok ang role nating lahat bilang mamamayan. Hindi man tayo lahat nasa frontline, pero sa pagiging mapanuri, sa pagsuporta sa tama, at sa pagmamalasakit sa bayan, nagiging bahagi po tayo ng pagtatanggol sa ating bansa. Mga kaibigan, ang isang bansang nagkakaisa, may disiplina at may malasakit, ay bansang hindi madaling matitinag, no, partner? Kaya patuloy tayong manindigan, patuloy tayong makialam, at higit sa lahat, patuloy nating mahalin ang ating bayan. Dahil sa huli, ang pagtatanggol sa Pilipinas ay hindi lamang po tungkulin ng iilan, kundi responsibilidad po natin itong lahat. Lahat, mga kaibigan. At alam nyo, mga kaibigan, ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula ng ihayag ng ating Pangulong Marcos ang kanyang State of the Nation Address o SONA. At isa po itong pagkakataon upang balikan ang kalagayan ng ating bansa at pag-usapan ang mga isyung nangangailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at ng mamamayan. Ngunit habang patuloy nating tinatalakay ang mga usaping pang-ekonomiya, edukasyon, infrastruktura at pambansang seguridad, may isa pang mahalagang usapin na direktang nakaapekto po sa bawat tahanan at sa kinabukasan ng ating mga anak. Yan po ay ang kalusugan ng ating mamamayan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas po. Napapansin po natin yan, no? Ang paggamit ng vape, lalo na sa hanay ng ating mga kabataan. Kasabay nito ay ang patuloy na paglalantad ng maraming Pilipino sa second-hand smoke at vape aerosol sa mga pampublikong lugar. Marahil ay marami sa atin ang nagtatanong. Kasi, di ba, marami ang hindi naman naapektuhan o hindi naman naninigarilyo o nagbe-vape. Pero bakit ba tayo dapat talaga mag-alala? At upang gabayan tayo sa napakahalagang paksang ito, kasama natin ngayong umaga ang kinatawan po mula sa Parents Against Vape o PAV na si Miss Teresa Rose Siya, ang board member ng Parents Against Vape. Hi ma'am, magandang umaga po at welcome pong muli sa aming programa, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am?
1: Magandang umaga po sa ating listeners ngayong umaga. Yes, and syempre, thank you so much at invited po ulit kami dito na maipahayag ang aming advocacy para po nga makashare tayo, no, sa learning ng ating community.
2: Ayan.
1: Kumustahin ko rin syempre yung mga advocates po ng Philippine Smoke-Free Movement. At syempre congratulations sa aming team sa Parents Association of Parents Against Vape, dahil talagang masisipag po ito na mag-implement at mag-advocate po sa ating community.
0: At syempre, lubos din po kami nga nagpapasalamat, ma'am, dahil alam namin na medyo puno po ang lagi ang inyong schedule, pero pinaunlakan niyo pa rin.

0: po ang aming imbitasyon. At alam nyo mga kaibigan, ang ating panauhin ngayong umaga ay hindi lamang nagsusulong ng advokasya laban sa panganib ng paninigarilyo o vaping. Kilala rin sila sa kanilang aktibong paglilingkod sa komunidad. Sa katunayan po, si Ma'am Siya ay president ngayon ng Tobacco City United Lions Club. Sila po yung aming naging katuwang ng isagawa namin ng Site for Kids program doon po sa Barangay Burgos, Daraga Albay. No, ma'am? At talagang nagpapasalamat kami. At lubos na humanga sa mga taong katulad nyo, ma'am, na laging aktibo sa paglilingkod sa ating mga komunidad na walang inihingi man na anuman na kapalit. At isa pa ay si ma'am pala ay member din kayo, ma'am, ng Servisita. Ano po position niyo doon, ma'am?
1: Ako po ang chairperson mismo ng Servisita at kami po talaga ang bumuo ng Servisita. So itong Servisita, multi-segmented po ito na community service na dinadala po namin ang serbisyo sa komunidad na matagal na pong partner ng TOG 5.
0: Yes po. Yes. Servisita no means serbisyo as in tabang. Isa po itong organisasyon na naghahatid ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan na walang hinihingi na anumang kapalit. At marahil ito rin siguro, ma'am, ang dahilan kung bakit malapit sa inyong puso ang advokasyang isinusulong din ng Parents Against Vape. Ang pangalagaan, ang kalusugan ng ating mga kabataan, ng bawat pamilyang Pilipino at ng buong pamayanan, no, ma'am?
1: Tama po.
0: Ayan, at balik na tayo, ma'am, sa ating magiging topic. Di ba po ilang araw bago ang State of the Nation Address o SONA, patuloy ang panawagan ng iba't ibang lokal na pamahalaan na gawing prioridad ang pagprotekta sa mga Pilipino mula sa panganib po ng second hand smoke at vape aerosol sa pamamagitan ng pagpasa daw po ng House Bill number 9603 o ang Smoke Free and Vape Free Environment Bill. Sa mga nakikinig po sa atin, ma'am, maaari po ba muna ninyong ipaliwanag kung bakit po mahalaga ang panawagan ng iba't ibang gobernador, ng alkalde, mga konsehal at mga opisyal ng kalusugan na gawing prioridad po ang pagpasa ng House Bill number 9603 o ang Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill?
1: Ang House Bill po 9603, ito po ay na-file noong June 1 at luckily po isa po sa mga main author po nito, no, main proponent po ay ang ating si Congressman Crisel Lagman, no? So ibig sabihin po very active po ang mga leaders natin dito sa Bicolandia na isulong po ang mga protection in terms of health. So bakit po importante na sila mismo sa government, no, especially po dito sa local government ang nananawagan para dito sa House Bill 9603 na smoke-free and vape-free environment. Mm-hmm. Dahil po kailangan nila ng mas malakas na ano, 'di ba, sandalan. Mm-hmm. Dahil kung magkakaroon po ng national legislation ng bill o ng batas, mas maganda na mai-implement po nila dito po sa baba. Pangalawa po, dahil po nga sila ang nasa grassroots, mas alam nila, no? Ano yung mga challenges po dito sa baba. So, itong panawagan po nila ay para po mapaabot po sa ating Pangulo, sa ating House of Representatives, sa Senate, kung bakit po kailangan, no? Ano po ang mga kakulangan na sa mga existing na batas para po mas ma-implement natin ng maayos itong smoke-free and vape-free environment.
0: Ayan, maraming salamat.
1: Ang last, syempre, dahil pag may maganda tayong implementation sa health, mababawasan ang gastos ng gobyerno. Yes. Di ba saan pa ito pupuntang mga victims netong yung mga vapers natin, yung mga smokers natin. Pag ito po ay nagkasakit, pupunta na naman ito sa ating public hospital at mababawasan na naman ang pondo sa healthcare.
0: Ayan. Kasi alam naman natin, ma'am, no, pagdating sa kalusugan ay hindi naman po ito personal na responsibilidad lamang. Kasi kapag napoprotektahan natin ang ating pampublikong lugar laban sa second hand smoke ay at or vape aerosol, ay napoprotektahan din natin ang ating mga kabataan, mga matatanda, buntis, maging ang ating ekonomiya, no, ma'am? At iba pang sektor na maaaring hindi naman nanigarilyo, ngunit naapektuhan rin ng usok at ng aerosol. So ganito, sa ganitong paraan po, ang simpleng pagsunod sa mga patakaran ay nagiging pagpapakita rin ng malasakit sa ating kapwa. So ano po, ma'am, ang bilang isang organisasyon pong nagsusulong ng kalusugan ng mga bata at pamilya, bakit po mahalaga pa rin magkaroon ng isang pambansang smoke-free at vape-free environment? Ano po ang kaibahan kaya nito, ma'am, kumpara sa mga umiiral na lokal na ordinansa?
1: Ito pong House Bill 9603 ay base po ito sa pamantayan ng RELATE. So, R-E-L-A-T-E, no? So, R, ibig sabihin po nito, remove ban sa indoor designated smoking and vaping areas. So, ngayon may mga government offices, mga wala na po silang mga DVAs. So, napakaganda. Sumasama po ako sa inspection ng Legazpi City. So far po, wala pa kaming na-inspect na pag-government office, wala na talaga silang DVA sa loob ng kanilang establishment, no? Pero, dito with this bill, mas lalo pa itong papaigtingin. And E, expand smoking and vaping ban in public places. So papalawakin niya, sabi mo pa mo kanina, hindi lang ito personal, 'di ba? So ibig sabihin, mas mabibigyan ng spaces ang ating community. So protektado ang ating mga kabataan, ang ating matatanda, ang mga buntis at iba pang compromise, health compromise na individuals. L, local health budget. Ito yung isa sa pinakamaganda. 3% po ang i-allocate dito sa programa na ito kasi isa po ito sa mga challenges talaga. Syempre, pag walang budget, napakahirap mag-implement ng isang programa kahit gaano pa yan kaganda. So, with this bill, at least meron na po silang sariling budget. A, awards. So ito pong smoke-free, vape-free environment, kasama na po ito sa pamantayan para makakuha ka sa seal of local governance, good local governance, so SGLG. And then, magiging required T, task force. Required na ito kasi kahit na meron tayong national na batas at meron tayong ordinansa, kung mahina naman ang implementation natin, 'di ba? Magiging paper lang yung ating protection. So importante po talaga na magkaroon ng task force, and ang pinakamaganda dito, paiigtingin ang penalty, enhanced penalties. So pag mas mataas na ang mga penalties, mas deterrent na ito dahil pag mababa, 'di ba? Ay, yung iba, parang okay lang, konti lang naman ang babayaran. Pero, syempre, pag lumalaki na po ito, malaki na po itong consideration na, ay, sayang naman. Imagine, like sa Legazpi City, ang violator po na individual ay 1,000 na ang ang penalty for first offense lang yun. So, di ba, sayang naman po ng 1,000.
0: So, kayo po ba, ma'am, yung pinaka-proponent talaga ng House Bill na ito, ma'am?
1: Meron pong iba-ibang advocates under sa Philippine Smoke-Free Movement na nagsasama-sama po para po dito sa House Bill 9603. Kasama po ang about 14 po ata na main proponents po, kasama po si ating Congressman, Honorable Congressman Chris Alagman.
0: Ayun. So ibig sabihin, ma'am, kung sakali man na maisakatuparan na ito ay makikita namin na kayo na aktibong nagsusulong ng ganitong mga programa.
1: Tama po. Aktibo po kami and hinihikayat po namin ang mga iba't ibang local officials para po mag-align po dito sa House Bill 9603 dahil po pag malakas po ang kanilang panawagan, mas mabilis pong makikinig po ang ating mga mambabatas.
0: Ayan, napakahalaga ma'am, no? Kasi kung sakali man na magkaroon tayo talaga ng pambansang pamantayan, ay mas nagiging malinaw kasi ang pagpapatupad ng batas at mas nagiging pantay ang proteksyon na natatanggap ng bawat Pilipino saan mga bahagi ng bansa siya naroroon. At sa uli siguro ang layunin ng batas ay hindi lamang magtakda ng mga ipinagbabawal kundi tiyakin na ang bawat mamamayan ay may karapatang makahinga ng malinis at ligtas na hangin. Di ba po ba, ma'am?
1: Tama po yun. Kasi ang bawat individual, di ba, lahat naman tayo moving, di ba?
0: Opo.
1: Halimbawa, Daraga and Legazpi. So, napakalapit lang nito. 10, 15 minutes, nasa ibang bayan ka na. So, kung local ordinance lang, halimbawa, maganda ang implementation ni Legazpi City, e paglipat mo sa kabila, dun ka nag-aaral sa Daraga, e wala na, di ba? So, mas maganda po talaga pag national ang protection dahil kahit saan ka pong sulok ng ating bansa, ay ibig sabihin, protektado po tayo.
0: Ayun, napakalinaw ng mga ibinagi mo.
2: Ayun, dako naman tayo man sa panganib na yung banta po ng smoke. Yung pag-i-smoke at pag-vape. Ayon po kasi sa datos, ma'am, milyong-milyong Pilipino daw po yung nalalantad sa second-hand smoke at vape aerosol. Ano po kaya yung magiging epekto nito sa kalusugan sa mga kabataan at iba pang vulnerable sectors po?
1: Tama po tayo dyan. Sa smoking and sa vaping, hindi lamang yung individual ang affected. Meron tayong second-hand smoke, ibig sabihin, yung katapat mo, di ba, na affected din siya. And meron tayo pong third-hand smoke. So ito po yung natitira sa ating mga damit, sa ating kapiligiran, sa sasakyan natin. So ito po ay nakaka-affect din sa...
0: So dumidikit pala siya,
1: yes,
0: kung saan-saan.
1: Yes po, opo. So dumidikit din po ito sa ibang bagay. Kaya po affected din yung other individuals. Ito po siguro ang hindi nare-realize ng karamihan, no? Halimbawa, si tatay, mag-smoke po siya. Iniisip niya siya lang, no? Eh kaya lang, after, di ba? Parang pag ano namin po, pag inspect namin, si Lolo, nag-aantay po na lumabas yung kanyang apo. Nag-smoke sa gilid. Eh after, di ba, hahawakan mo si apo. Yes. O ayan, so hindi niya naiisip na in danger na rin po yung bata. Meron din po kaming mga cases, meron po kaming member of the board din na nasa SAMAL po at siya po ay midwife. Sabi niya po, meron pong case na ipinanganak, hindi umiiyak yung bata. So, na pag-alaman po nila na in fact ang nanay healthy naman, walang bisyo. Pero po ang tatay, di ba? Siya po yung smoker. So, ito po ang isa po sa mga health risk, no? Na kahit po hindi yung mismong individual ang may gamit, ay nako-compromise. Sa pag-ikot din po natin sa mga iba't ibang communities, meron din po tayong na-met na isang napakagandang babae, no? Ang problema naman niya, may heart ailment siya. Parang nagkaroon yata ng butas or something basta related sa heart po.
0: Nakuha din
1: siya. Yes po. Nakuha rin po yun dahil po yung father niya ay chain smoker at exposed po yung kanyang nanay. Ayun. Yun. Ito po ang realidad, no? Maliban doon sa usual na alam na natin, syempre kung may asthma, yung ano, exposed ka agad, so naa-aggravate yung kanilang mga conditions. So, ito sana ang maisip ng mga smokers and vapers na yung mga mahal nila sa buhay, kasi usually minsan yung sa atin, no? Hindi masyado naiisip yung sa akin, okay lang mamatay. Pero, di ba pag yung asawa mo na, yung anak mo na, medyo magdadalawang isip na. Kaya lang siguro hindi lang nila pa alam na in fact, sa ginagawa nila, na-expose na rin po yung kanilang mga mahal sa buhay.
2: kumbaga hindi lang yung sarili nila, yung sariling kalusugan nila ma'am yung sinisira nila ma'am.
1: Opo, kasama po ang ano, ang mga mahal sa buhay, yeah. And syempre yung community. Halimbawa po na nakasakay tayo sa jeep, 'di ba?
2: Yes,
1: ang dami diyang hindi mo naman kilala na na-expose mo, eh lalo na po kung si Kuya driver ang naninigarilyo, di medyo mahaba-haba po yung biyahe. Marami po siyang ma-expose.
0: Ayan na, napakalaga pong malaman talaga ng ating mga kabayan ang mga impormasyong ito ma'am, at talagang dapat tayo magpasalamat kami sa inyo kasi may mga taong naglalaan talaga ng oras upang ibahagi ang mga ganitong problema, no ma'am. So meron po ba kayo ma'am na ano po yung nagtulak sa inyo ma'am upang maging miyembro po or maging official pa ng vape against
1: parents against vape. Opo. Ako po talaga, hindi po talaga ako naninigarilyo. Never pa ako naninigarilyo, never ako nang vape. Hindi rin po ako umiinom ng mga alcoholic beverages. So talagang pong nakuha ko po ito talagang disiplina sa aming pamilya dahil po ang aking mga magulang ay ganun din po. So with this po, nung nag-connect po sa amin ang Parents Against Vape, dati po ay si Kix po ay tourism officer po sa Irusin, at ito pong Parents Against Vape ay nagsisimula pa lamang po ng kanilang advocacy. In-invite po tayo na maglingkod po dito, at nakita naman natin na ito po ay, di ba, magpapalawak ng sariling, di ba, yung personal advocacy mo. Siyempre, you can only do as much, di ba, as a person. Pero dito po, dahil po ang hindi lamang po ang aming samahan sa Parents Against Vape ang nagmumove, no? So we have other advocates po na sama-sama po kaming nag-a-advocate para po tulungan ang ating community.
0: At kung makikita nga natin sa mga balita, no, ma'am, maraming mga kabataan talaga at batang-bata pa na sa murang edad ay nagkakaroon na sila ng sakit dahil lamang sa mga electronic cigarettes na yan.
1: Yes po, dito po sa atin sa Bicol, ang pinakabata po ay 9 years old. Diba nakakalungkot?
0: 9 years old, ma'am, nagbibake na.
1: User na po. Oo. So nakakalungkot na with the age of access sa batas natin na 18, ang actual na nakaka-access ay 9 years old.
2: Batang-bata.
1: Opo, sa ibang lugar po, meron pong 7 years old. Oo. So, sabi nga ni Doc, last week po may recording kami with DOH, wala pang masyadong mahabang intensive na research. Ngunit po, meron na pong mga lumalabas na research na may isang 22 years old na hindi siya health compromised. 2 years lang gumamit ng vape araw-araw. Nagkaroon po ng e-valley, namatay po. So, di ba 2 years? Sayang naman po, di ba? Batang-bata pa, two years lang. Kung sana siguro mas napaaga pa yung kanyang kaalaman tungkol dito sa dangers ng vape, baka po ngayon ay somebody na siya sa sa ating community.
0: At responsibilidad din ng siguro ng ating mga magulang, ma'am, na i-look out din ng ating mga ginagawa ng ating mga anak, no, ma'am.
1: Tama po, kasi sabi ko nga kagaya po sa amin, talagang ang pamilya ang primary, no? Doon talaga bilang bata makikita mo ano ba si tatay, ano ba si nanay, yes, gumagamit ng mga ipinagbabawal. Usually po pag hindi, mas mapapass on po itong habits sa mga bata. So kung ang mga magulang mismo ay user na, so chances are itong mga kabataan po ay ganun din po ang magiging habits nila. Pero naman ang maganda, yung iba namang mga magulang, no, dahil alam na nila yung dangers nitong mga ipinagbabawal na sigarilyo at vape, madali na po nilang ma-stop ang mga, ma-regulate ang kanilang mga anak. Sana po nandun tayo sa phase na yon, no? Hindi yung, di ba, yung mga bata ay susunod sa mga bad habits ng kanilang mga magulang.
0: Yan. Balik tayo, ma'am, sa House Bill number 9603. Kasi isa po sa layunin ng bill na ito ay suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mas malinaw na implementasyon, sapat na pondo at mas matibay na enforcement. So paano po ito, ma'am, makakatulong sa ating mga LGUs at sa mga komunidad upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free policies po, ma'am?
1: Kagaya po ng sabi natin kanina, pag meron pong national na batas, no, mas madali na po mag-graph ng local ordinance kasi kailangan po ang mga local ordinance natin ay batay po ito sa ating national na mga batas. So with this bagong batas na under sa smoke-free and vape-free movement, mas mapapaigting po ng ating mga local officials ang kanilang implementation. Lalo pat may sarili po ito, magkakaroon po ito ng sariling budget. So magkakaroon, magiging required na po ang task force dahil po sa iba't iba pong munisipyo, hindi pa lahat po may task force. Maganda po dito sa Legazpi City dahil napaka masigasig ng ating task force dito. In fact, talagang pong nagpa-file sila ng cases against po dun sa mga violators. Kaya po, maganda ang protection dito sa po Legazpi. Ngunit po kung meron na tayong na national na batas, so lahat po ng munisipyo ay mag-a-align po dito sa national na batas.
0: At siguro hindi lamang yung ating mga lokal na pamahala na makikinabang, kundi ang buong community, no, ma'am?
1: Yes po.
0: Kapag may sapat na suporta, malinaw ang pulisiya at sama-sama ang pagpapatupad, mas nagiging matagumpay kasi ang anumang programa para sa kalusugan ng mamamayan. At kapag mas malusog ang ating komunidad, sabi ko nga kanina, ay mas nagiging matatag din ang ating bansa, no, ma'am?
1: Tama po yan.
0: So, maraming salamat, ma'am, sa talagang napaka-fruitful ng ating talakayan. Siguro, ma'am, bago po tayo magtapos, nais po namin hingin ang inyong mensahe. Ano po ang nais ninyong ipaabot siguro sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso at higit sa lahat sa ating mga kababayang nakikinig ngayon hingil sa kahalagahan ng pagpasa po ng smoke-free and vape-free environment bill?
1: Sa ating pong Pangulo at syempre sa ating mga mambabatas, sana po bigyan natin ng gawin natin itong priority bill, ang smoke-free and vape-free environment. Sana po maging urgent ito dahil po, di ba, hindi nga po ito pang-personal na krisis. Krisis po ito ng buong bansa at sana po bigyan pansin na maging priority itong bill na ito.
0: Ayan, maraming salamat po ulit, ma'am. Mga kaibigan ng ating talakayan ngayong umaga ay nagpapaalala na ang pagprotekta sa kalusugan ng ating mamamayan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Ito po ay pananagutan nating lahat. It is a shared responsibility. At bilang mga magulang, mga guro, mga kabataan, lingkod bayan at responsableng mamamayan, ang isang smoke-free at vape-free environment ay hindi lamang nangangahulugan ng mas malinis na hangin. Nangangahulugan din ito ng mas ligtas na paaralan, mas malusog na pamilya at mas matatag na mga komunidad. Ang usapin ng paninigarilyo po at vaping ay hindi lamang personal na desisyon. Kapag ang uso ko aerosol ay umaabot sa ibang tao, lalo na sa mga bata, tulad nga ng sinabi natin kanina, ma'am, no, ay nagiging usapin na ng kalusugan ang problema, nagiging problema na ito ng ating community. At kapag mas maraming mamamayan ang nagkakasakit, na apektuhan ng ating mga pamilya, ang ating ekonomiya, ang ating produktibidad at maging ang kakayahan ng ating bansa na patuloy na umunlad. Kaya naman ang pagtataguyod ng isang smoke-free at vape-free environment ay hindi lamang simpleng pagpapatupad po ng batas. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa buhay, pagpapahalaga sa pamilya, at pagtiyak na ang bawat Pilipino ay may karapatang makahinga ng malinis at ligtas na hangin. Kami nga sa Philippine Air Force, ma'am, no, ay bahagi ng aming tungkulin ang pangalagaan ng seguridad ng ating bansa. Ngunit naniniwala rin po ako na ang isang bansang tunay na matatag ay nagsisimula sa mamamayang malusog, disiplinado, at may malasakit hindi lamang sa kanilang sarili, kundi maging sa kapakanan ng kanilang kapwa, sapagkat ang pambansang seguridad, sabi ko nga kanina, hindi lamang ito nasusukat sa lakas ng ating sandata, kundi sa lakas ng ating mga pamilya, sa kalusugan ng ating mamamayan, at sa sama-samang pagbuo ng komunidad na ligtas para sa lahat. Ayan. At siguro sa huli, ang tunay na pag-unlad ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa laki ng ekonomiya o dami ng infrastruktura, kundi sa kalidad ng buhay at kalusugan ng kanyang mga mamamayan. Kapag ang bawat Pilipino ay may pagkakataong mamuhay sa isang ligtas at malusog na kapaligiran, mas nagiging matatag ang ating bansa at mas nagiging maliwanag ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Di ba, partner? At siguro, partner, alam ko marami sa ating mga tagapakinig ang nabigyan natin ng awareness tungkol sa kahalagahan talaga ng pagkakaroon ng smoke-free and vape-free environment. At muli tayo po ay nagpapasalamat sa ating panauhin na patuloy na nagsusulong upang pangalagaan ang kalusugan ng ating kapaligiran, ng ating mga mamamayan, at ng ating buong komunidad. At siguro sa puntong ito, partner, ay dumako na tayo sa ating food for thought.
3: Food for thought.
2: Mga kaibigan, sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalagang alagaan hindi lamang ang ating kapaligiran, kundi pati na rin ang ating kalusugan. Narito ang isang makabuluhang mensahe mula sa banal na kasulatan. Ayon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, Talata 19 hanggang 20, "Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan." Ipinaalala sa atin ng talatang ito na ang ating katawan ay isang mahalagang kaloob ng Diyos. Kaya naman, nararapat lamang na ito ay ating pangalagaan sa pamamagitan ng mga tamang pagpili at responsabling pamumuhay. Ang bawat desisyong ginagawa natin ay may epekto hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa komunidad. Ang pagpapanatili ng malusog na pamumuhay at paggalang sa kapakanan ng ating kapwa ay nagpapakita ng ating pagmamalasakit at pananagutan bilang mabuting mamamayan. Sa simpleng paraan, tulad ng pagpili ng mga gawaing nakakabuti sa ating kalusugan at paggalang sa mga patakarang naglalayong mapanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran, nakakatulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na mas ligtas at mas maayos para sa lahat. Naway magsilbing inspirasyon ang mga mensaheng ito upang patuloy nating pahalagahan ang ating kalusugan at maging responsable sa ating mga desisyon. Sa ating pagkakaisa at malasakit sa isa't isa, makapag-ambag tayo sa isang mas malusog at mas magandang kinabukasan para sa lahat.
0: Ayan, maraming salamat, partner, sa iyong pagninilay-nilay. At siguro, bago tayo tuluyang magtapos, ay shout out ko din, partner, ang ating butihing First Sergeant ng Tactical Operations Group 5 na si Master Sergeant Contreras. At birthday nga pala ng kanyang Mrs. Bukas. At binabati rin natin si Ma'am Michelle Aguila Contreras. Ma'am, Advance happy birthday po. Sana ay maging masaya, magkaroon ko po ng malusog na pangangatawan at magkaroon ka po ng isang maligayang kaarawan para bukas. Ayan. At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Up Up Bicolandia na bahagi ng serbisyong makabayan, serbisyong maasahan. Isang palatuntunang atid ay impormasyon, inspirasyon at pagkilos para sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang siguridad. Sa panahon ng pagbabago at mga hamon, mga kaibigan, lalo nating kailangang magsama-sama, maging mapanuri, makabayan at may puso para sa kapwa. Sa maliit o malaki mang paraan, bawat isa ay may kakayahang mag-ambag sa kapayapaan at katatagan ng ating bansa. Habang patuloy nating sinusuportahan po ang mga pagsisikap ng ating bansa na ipagtanggol ang ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea, hindi rin natin dapat kalimutan na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nagsisimula sa kapayapaan sa loob ng ating mga komunidad. Sapagkat ano nga ba ang ating ipinagtatanggol? Hindi lamang lupa at karagatan, kundi ang buhay, kinabukasan at kapakanan ng bawat Pilipino. Ang kapayapaan sa ating bansa ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng depensa sa ating mga hangganan, kundi pati na rin po sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan sa pagpapatibay ng ating mga komunidad. Kaya naman sa pamamagitan po ng aming programang Up Up Bicolandia, hatid ng Tactical Operations Group 5 ng Philippine Air Force, katuwang ang Care 104.3 Dway FM, ay patuloy naming ibinabahagi ang mga impormasyon at inisyatibo na naglalayong palakasin ang kamalayan ng mamamayan tungkol sa kapayapaan, kaunlaran at pambansang seguridad. At sa ngalan po, again, ng Tactical Operations Group 5, kami po ay patuloy na maglilingkod para sa kapayapaan, para sa kaunlaran at para sa pagtatanggol ng ating bayan. Maraming salamat muli sa aming panauhin mula sa Parents Against Vape, Mama Sia, at syempre maraming salamat din sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Care 104.3 Dway FM na patuloy na sumusuporta sa bawat edisyon ng ating programa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa sunod naman po na linggo para sa isa na namang makabuluhang talakayan dito lamang sa aming usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o Up Up Bicolandia. Mga kaibigan, ako pong muli ang inyong lingkod, Sergeant Lorilla. Mabuhay po, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

0: ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa, Kakerian? Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
2: Pilipinas. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Time check, it's 11:12 in the morning.
6: The G Stories with the Double G Teachers, Jemar and Gretchen Nokos. Mga guro na iisa ang puso sa makabuluhang pagtuturo. The G Stories.

0: Education, the Alternative Learning System Education, and
1: the Alternative Learning System.
2: Hindi po na-reach ng formal school, so it's the Alternative Learning System po.
3: Yung 51 learner ang nagtapos sa Alternative Learning System.
1: And enrollees ang nagpalista upang makapag-aral sa ALS program ng ahensya.
2: Sakop din natin ang alternative learning system yung mga out of school adults and youths po.
4: Pag nakausap ko,
2: kunwari mata.
4: Nakita ko po yung talagang pag-anais lang matuto, pag-anais lang makapag-aral, makapagtapos.
5: We are your teacher tandem on the radio, your double G, Jammer Nokos and Gretchen Nokos. At kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company in the Bicol Region, CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. And kung kayo po ay gustong makipag-niig sa amin sa umagang ito, kindly contact us at 0998-843-0573 and also through our social media accounts FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. At syempre ang replay po ng episode na ito ay inyong mapapanood sa YouTube and sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. At syempre, good morning! Happy Saturday sa lahat po ng ating mga kakaryan sa buong mundo, sa buong Albay. Good morning po sa ating mga nakausap na teacher kani-kanina lang, no? Sabi nila, ipa-shoutout ko. Nagpapa-shoutout po sila. Ayan, yung mga teachers po na nandiyan, nagmi-meeting sa Daraga. Diyan po sa Ilawod 1. They are having some little talk, short talks about teaching. So, good morning po kina Eileen, kina Teacher John, syempre kay Aina, kay Sholo, kay Paul, kay Gracious, at kay Melanie. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Sana wala akong nakalimutan. Ay, kay Antoinette and Stanley. Good morning po dyan sa inyo sa Daraga Albay. At mga ka-Team G, tandaan po natin na sa darating na Lunes, July 27, 2026, ay ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang special coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan po, sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Sa morning special broadcast po ay mag-uumpisa ng 7 in the morning to 9:30 a.m. with host Michael Garcia and Pastor Ronnie Jeremiah Belhica. And of course, afternoon special coverage from 1:30 to 6 p.m. with on-site anchors. Okay, syempre, no? Si Bishop Ruben Abante and ang ating expositors, no? Pastor Erich Cortez. Yan, yan po ay on July 27. Sa Lunes na pala to. Sona na pala sa Lunes, no? Nagulantang ako. And nasa pang-anim pa lang akong day ng impeachment trial, no? Ginagawa ko yung aking evening assignments. Tapos manunood na naman tayo ng Sona. Anyways, mga ka-Team G, every Saturday or last Saturday of the month is Alternative Learning System Saturday. At makakasama po natin sa ating programa, syempre, ang ating inspiradong guro ng alternative learning system dito po sa Legazpi City. Walang iba kundi ang guro na abogado pa, si Attorney Giancarlo B. Anonuevo, ALS teacher ng SDO Legazpi. Hello sir, good morning!
6: Hello po ma'am, good morning po.
5: Batiin mo naman po sir yung ating mga ka-Team G.
6: Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayon, especially po sa mga ALS learners ko and sa mga co-teachers ko po sa Legazpi City Division.
5: No sir, matatapos na naman ang Hulyo. Kamusta po ang buhay ng mga guro sa ALS Legazpi?
6: Medyo madami pong pagbabago.
5: Oo nga.
6: Especially dito sa topic natin ngayon.
5: Yes. Ito na yung hinihintay natin. Tinatanong ko sa'yo ng mga ilang meetings natin. Ano po, siya po ay ito po yung ating enhanced alternative learning system. Yan. At mamaya po, alamin lang po natin yung mga bagay-bagay patungkol sa ito nga pagbabago sa alternative learning system with Attorney Giancarlo. At kasama po natin sa umagang ito si Attorney Gian para patuloy tayong ma-inform ng mga updates sa alternative learning system. Samantala, sa mga pagbabagong ito, magkakasama tayo. Kaya makinig po muna tayo ng isang awitin mula sa ka-age kaya namin to. Ka-age mo din kaya to, Attorney Gian, High School Musical.
6: Baka.
5: Ay, parang ako lang ha, Attorney Gian. Oo, narito po ang awitin na mula po no, sa High School Musical with all, We're All in This Together.

0: Kuro Stories, mga kwento ng edukasyon at inspirasyon mula sa mga tagapagbigay ng kaalaman. Narito ang kanilang story for the day.
1: Sa edad na 16, muling pinatunayan ni Nanay Domitilia Sarino ng Barangay Villahermosa, daraga na walang edad ang edukasyon. Isa siya sa mga nagtapos sa 60th Junior or 6th Junior High School Completion Ceremonies ng DepEd Alternative Learning System o ALS na ginanap sa Bungkaras Gym, Camalig, Albay noong Hulyo 22 at noong July 22, 2026. Sa bawat palakpak na kanyang tinanggap, bitbit niya ang kwento ng tiyaga, sakripisyo at paniniwalang hindi kailanman mahuhuli or huli ang lahat para maabot ang pangarap. Lubos na pagmamalaki ng kanyang pamilya sa natamong tagumpay at gayon din naman ang kanyang guro na si Ma'am LGM Radaza, isang ALS teacher ng Daraga South na naging katuwang niya sa paglalakbay patungo sa pagtatapos. Ang kwento ni Nanay Domitilia, mga ka-Team G, ay isang paalala na ang edukasyon ay hindi karera na pabilisan. Ito ay paglalakbay ng determinasyon habang may pangarap at lakas ng loob, laging may pagkakataong magsimulang muli. Congratulations po kay Nanay Domitilia at sa Alternative Learning System sa Villahermosa, Daraga, Albay. At ang balitang yan ay kuha at sulat ni Kim Biton and Ethan Postrado ng RVSDO Albay. At hindi lamang sa Villahermosa, no? Sa Manito People's Centrum, Manito, Albay, ay ginanap din po ang isang pagtatapos ng mga elementary student naman sa Alternative Learning System. At kasama dyan si Angel Alexa Dagsil na sa kabila ng hamon at pagsubok na kanyang hinaharap sa buhay, hindi siya nawala ng pag-asa na maabot ang kanyang pangarap na makapagtapos. Ang kanyang kwento ay patunay na walang pagsubok ang kayang humadlang sa isang pusong determinado. Malaki rin ang naging papel ng kanyang gurong si Sir Jonathan Malana na nagsilbing gabay at katuwang niya sa paglalakbay tungo sa tagumpay sa Alternative Learning System. Yan po muli ay panulat at mga larawan na mula po sa RVSDO Albay. At yan po ay nakalap ni Mr. Kim Biton and Ethan Postrado.

0: Hello, Kim! Hi, friend! Good morning sa'yo. Sana ay nasagap mo din ang programa namin ngayong umaga. Well, congratulations po sa lahat ng nagsipagtapos sa Alternative Learning System sa SDO Albay. At ngayong umaga ay pag-uusapan po natin ang Enhanced Alternative Learning System, of course, with Attorney Giancarlo B. Anonuevo. Ayan, Sir Gian! Ano ba itong Enhanced Alternative Learning System?
1: So, good morning po ugat sa lahat. So, ito pong Enhanced Alternative Learning System. Ito po ang bagong, or hindi na nga siya bago, kasi ito po ang DepEd Order No. 1 Series of 2026. So, ito po ang first DepEd Order nitong taon na ito. So, ito ang Implementing Guidelines of the Enhanced Alternative Learning System, or ALES. So, dito po, dinidiscuss kung ano ang mga pagbabago sa curriculum ng alternative learning system.
0: Mm-hmm.
1: As well as other changes po.
0: Wow. Yun ano? Ano ba ang pinaka-tatandaan namin, sir, sa iyong discussion ngayong umaga? Ano po ba ang pinaka-tatandaan namin pagdating sa Enhanced Alternative Learning System?
1: So, for me, ma'am, ang biggest change po talaga is na-decongest yung curriculum.
0: Mm-hmm.
1: So, I think more than 80% ang nawala sa learning competencies sa bagong curriculum natin.
0: More than how many po, sir?
1: More than 80%
0: po. 80%? Oh. Ano po ang kadahilanan? Ano po ang naging basihan ng Department of Education kung bakit po dine-congest ang curriculum?
1: Well, I think sa kahit po sa formal, I think masyado nang congested yung learning competencies ng curriculum. So, based po sa studies ng central office as well as consultations dito sa mga divisions ng DepEd, ay napag-aralan po nila na kailangan na talagang i-decongest ang especially sa ALS. Dahil since ang mga learners namin ay working or may mga pamilya na, so hindi nila kaya or hindi kayang tapusin lahat ng learning competencies ng dating curriculum.
0: Ayun. Sige po, go ahead, Sir Gian. Give us more information about this Enhanced Alternative Learning System.
1: Okay. So, ito pong DepEd Order No. 1 Series of 2026 ay nag-start po ito, a little background lang po, nag-start ito last 2024. Okay?
0: Mm-mm.
1: So, nagkaroon ng series of consultations sa mga divisions, policy formulation, ganun.
0: Opo.
1: Then, by 2025, ni-review, ni-refine, and in institutional vetting. Yan. So, nagkaroon ng draft policy routed to concerned DepEd CO offices for inputs.
0: Okay.
1: Then, pagdating po ng 2026, yan, nagkaroon na po tayo ng issuance ng DepEd Order No. 1 or the Implementing Guidelines of the Enhanced Alternative Learning System.
0: Oh, okay.
1: So, dito po, meron po tayong key changes and additional provisions in the implementation of the Enhanced Alternative Learning System.
0: Okay.
1: So, base po sa curriculum, ang last curriculum po na ginagamit ng ALS ay yung 2019 ALS K-12 Basic Education Curriculum.
0: Okay.
1: So, ngayon po, ang ginagamit na po natin this school year
0: Opo.
1: Ay ang revised ALS curriculum.
0: Okay. Parang sumabay din talaga dun, sir, sa regular classes, no? Kasi kami ngayon, K-10 sa junior high school, tapos enhanced senior high school naman.
1: Yes po.
0: Go ahead, Sir Gian.
1: So, ito pong revised ALS curriculum for elementary, basic literacy program, elementary and junior high school pa lang po siya.
0: Mm-mm.
1: So, ang ALS senior high school, ang gamit pa rin po ay yung contextualized MELCS-based curriculum or yung hybrid curriculum. So, on process pa po yung bagong curriculum ng senior high school namin.
0: Ah, okay. So, ang susundin pa rin po ng ALS senior high school ay yung dating curriculum,
1: yes,
0: sir.
1: Yes po, yung MELCS-based po.
0: Okay.
1: So, I think yung bago nilang curriculum ay ilalabas next year pa.
0: Okay, oh.
1: So, another key changes is the corresponding grade level in the formal system. Dati po, nung 2019 curriculum or yung BEC curriculum, ang kinder to grade 1, yan po ang BLP namin or ang basic literacy program. Mm-mm. So, ang focus lang po dyan ay numeracy, writing, and reading. Yan. So, dito po sa ano, sa DO-001 series 2026, ang BLP po namin ay from grade, kinder to grade 2 na.
0: Grade 2?
1: Grade 3 po. Kasabay na po siya nang sa formal school.
0: So, okay. Opo, dito ako tumitingin, sir, sa series of 2026 pala. Ito nga yung bago. Yan.
1: Dati po, sa BEC curriculum or yung 2019 curriculum.
0: Kinder to grade 1. Yes, tama po ba?
1: May lower elementary po kami doon. Mm-hmm. So, from grade 2 to grade 3.
0: Opo.
1: Ngayon po, ang elementary po namin is for grade 4 to grade 6 na lang.
0: Okay.
1: Nawala na po yung lower elementary and yung advanced elementary.
0: Okay. Dito sa Yes. Pansin na pansin yung pagbabago. Na strengthen po yung gap, yung level po ng implementation ng BLP.
1: Yes po.
0: Go ahead, Sir Gian.
1: So, para naman sa junior high school, same po pa rin from grade 7 to grade 10. Ganun din po sa DO-001 series of 2026.
0: Opo.
1: And ang ALS senior high school ay grade 11 to grade 12. Same din pa rin.
0: Okay, same pa din po, no?
1: Then, another key changes po ay translation of learning strand or LS5. So, dati po kasi, ang learning strand po namin, learning strand 5 po namin ay English. So, siya po ay understanding self and society.
0: Mm-mm.
1: So, dito po sa bagong curriculum, ginawa na po siyang Tagalog.
0: Oh, so ituturo po siya sa Filipino?
1: Yes po. Ang bago pong title niya ay ang pag-unawa sa sarili at lipunan.
0: Okay.
1: So, ito pong learning strand 5 po namin, ito po yung mga APP subjects.
0: Okay. So, dati po sa 2019, sir, it is delivered through English po, no?
1: Yes
0: po. Bakit po daw binago, sir? Ano po ang pinaka naging dahilan? Ano pong basis? Nabanggit po ba?
1: Hindi sa amin niya nabanggit.
0: Pero nakalagay po dito, no, yung mother tongue pa din, no, yung promotion ng anyway, sa BLP dati, mother tongue, yes, promotion. Ganun din naman ngayon. Maaring ito ay sagot na rin po doon sa pag-enhance po, no, ng mother tongue sa mga curriculums natin, yes, Sir Gian. Okay,
1: so,
0: go ahead.
1: So, mother tongue po is auxiliary na lang po yung
0: language of instruction.
1: Yes. Mm-mm. So, another key change is the implementation of the life skills modules. So, dati po, ito pong life skills modules, we are required to teach this within the first 2 months of the ALS program.
0: Opo.
1: So, meron po tayo nitong anim na modules. Actually, SHAM. The first 6, kailangan namin ituro within 2 months before teaching other subjects. So, ngayon po, dito sa bagong curriculum, in-enhance na po yung teaching sa LS4 and i-integrate na lang po across all the learning strand. So, i-integrate, kailangan na namin siya i-integrate sa ibang subjects ng tinuturo namin.
0: So, in-integrate na lang, sir?
1: Yes po.
0: Ah, okay.
1: Another po is the duration of the program.
0: Opo.
1: So, dati po, sa BEC curriculum or sa 2019 curriculum, ang basic literacy po ay approximately kailangan siyang pumasok ng 9 to 10 months. Ngayon po, depende kung kailan niya matapos yung or ma-master yung expected learning competencies.
0: Ah, okay.
1: Dati din, yung lower elementary, approximately 4 to 5 months ang kailangan niyang ipasok. Dito din, depende kung kailan niya ma-master. So, kung ma-master na po yung
0: earlier
1: learning competencies, pwede na siyang mag-advance.
0: Ah, okay.
1: Ang ibig ko po sabihin ng advance is opo. Yung competencies, hindi po yung level niya. Yung
0: ayun, ayun. Opo, yung po, competency niya.
1: Sa ALS po, wala po kaming tinatawag na ano tawag, yung promotion na yung...
0: Pero nag-aano kayo, sir? Nag-equivalent? Parang di ba merong test sa ALS na kung saan from elementary a student can jump into high school. Tama po ba?
1: Ah, yes po. That is the AND exam po. So, para po ma-promote ang student sa ALS ng grade level, kailangan niya po mapasa yung accreditation and equivalency exam.
0: Ito pong pinag-uusapan natin.
1: Is the learning competency.
0: The learning competency. Yes, po. So, ito pong basic literacy, lower elementary, and advanced elementary. Ito po yung competencies in elementary ALS. Yes, tama po ba, sir?
1: Yes po.
0: Okay.
1: So, to be clear po, meron po tayong tatlong program sa, bali po apat pala, meron po tayong apat na program sa alternative learning system.
0: Okay.
1: Ito po yung basic literacy, yung AND elementary, AND secondary, and yung ALS Senior High School. So, ang basic literacy po, yan po yung hindi po talaga marunong magbasa, magsulat, and mag-compute.
0: Mm-mm.
1: Ito po yung pinag-usapan natin dito na kinder to grade 3 kanina.
0: Okay.
1: So, ang focus lang po dito is numeracy, writing, and reading. So, sa elementary naman po, from grade 4 to grade 6, yan naman po ang AND elementary ngayon.
0: Mm-mm.
1: So, then yung junior high school program, which is grade 7 to grade 10.
0: Mm-mm. So, sabi mo po, nga, sir, yes, the progression depends on the mastery.
1: Yes po.
0: So, kung maaga sila, na maaga nilang ma-master yung competency earlier, they can advance to the next competency.
1: Yes,
0: ah, so, okay.
1: Let's say, for example, na I have a learner na grade 1 lang siya sa formal school. So papasok siya sa basic literacy program.
0: Mm-mm.
1: So ang focus niya lang doon is yung reading, writing, and numeracy.
0: Mm-mm.
1: So once na master niya na yon, I can proceed sa curriculum naman ng elementary.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko pa po siya pwedeng i-promote or sabihin na graduate ka na.
0: Na ng elementary. May iba pang competencies.
1: Yes,
0: kailangan
1: po.
0: Gawin siya.
1: Mm-hmm.
0: Ah, okay. Ano sir, as a teacher in ALS, ano pong tulong itong ganitong sistema ngayon, pagbabago sa ating mga student in real setting? Ano pong impact nito?
1: Malaki po yung ano niya. Mm-hmm. Kasi po dati, sa sobrang dami ng competencies, kinakram po namin yung oras and yung ito yung kailangan mong matutuhan, kailangan mo to kasi lalabas to sa exam. Ngayon po, medyo mas, organized.
0: Organized.
1: Okay. So, kung basic literacy, kung papasok ka sa basic literacy, eto lang yung kailangan mong munang matutuhan. So, hindi ka marunong magbasa, magpo-focus muna tayo magbasa. Hindi ka marunong kumagkwenta, then dun muna tayo.
0: So certainly sir, magbabago din yung assessment for ALS elementary, junior high school, and senior high school.
1: Based po sa training namin, actually last week lang, let's say for example yung basic literacy, para ma-promote ang basic literacy learner natin into elementaries, AND elementary learner, kailangan niyang maipasa ang tinatawag na ABL exam or yung Advanced Basic Literacy exam.
0: Mm-mm.
1: In front of our supervisors. Hindi po kami yung magkakandak.
0: Facilitate. Paano po yun?
1: So, let's say, si EPS namin, siya yung magfa-facilitate ng exam, siya yung magpapaano. Then, if they deemed na mastered na ni learner yung mga competencies na need niya, so, mag-i-issue po sila ng certificate. Yung certificate na yun, siya po yung gagamitin ng learner para makapag-enroll siya for elementary. Pagdating naman po sa elementary, si learner natin, kailangan po niyang mapasa na yung A&E exam. or test. So, ito naman po, ang nagkakonduct naman po nito is yung central office. So, sabay-sabay po lahat ng division sa Philippines, sabay-sabay po siya nagkakaroon ng AND exam.
0: Okay. Sige po, go ahead, Sir Gian. Baka may mga additional information ka pa pong gustong mapakinggan ng ating mga tagapakinig so, in this enhanced alternative learning system.
1: So, dito po, another key change is the individual learning agreement and record of learner's progress. Dito, dati po kasi may tinatawag kami na ILA or individual learning agreement. Pinag-uusapan po nito ni teacher and ni learner, ano ba ang gusto mong matutuhan? So, si learner po yung magde-decide kung ano yung gusto niyang matutuhan sa amin.
0: Okay.
1: Kaya kami po magpa-facilitate na lang ng ano. Dito po sa 2026 curriculum, pinag-isa na po yung ILA at yung Record of Learner's Progress. Dito, covers the preparation of the learning plan and meron na pong tracking. Ano ba yung gusto mong matutuhan and kung may checklist na po siya, natutuhan ba ni learner yung gusto niya or hindi.
0: Ganun. Does it mean po ba may choice ang student pagdating po sa kukunin niyang learning area?
1: Yes po, ma'am, sa amin.
0: Okay.
1: Actually, another key change dito is meron po kaming micro-certification na. Si learner po ang magsasabi, ito lang yung gusto kong matutuhan.
0: Okay.
1: Then kung
0: po
1: natutuhan niya na yung competency, may choice po siya na umalis na.
0: Talaga? Ay, anyway, ngayon kasi sa senior high school, sir, meron kaming tinatawag ng mga electives.
1: Yes.
0: So, ang pumipili po niyan, si student.
1: Yes po.
0: Ah, ang galing ah. Mm-hmm. Tapos magse-certify po kayo.
1: Yes po. Can mag-issue na lang po kami ng certification na si learner natutuhan itong competency ito.
0: Sir, can you just give us an idea? Ano itong mga competency na to? Examples lang po for the micro-certification ng ALS.
1: Okay. So, let's say po sa... Actually, wala akong hawak na...
0: Opo. Ito po da. Baking, cooking, may connection po ba sa connection ngayon? Ine-enhance the test, the curriculum sa DepEd?
1: So, magbabase po kami dito sa bagong curriculum ng ALS.
0: Mm-mm.
1: Let's say, dito sa... Anong curriculum ba to? LS4.
0: Mm-mm.
1: So, natutuhan niya yung identifying principles of determining business ideas.
0: Oh, wow! Entrepreneurship and the thing.
1: Yes. So,
0: okay.
1: Halimbawa, yan yung gusto niya na competency matutuhan and na-master niya na to, then pwede kaming magbigay ng certificate based dun sa ano, na nakalagay lang, naka-list lang kung anong competencies yung mga gusto niya or mga natapos niyang competencies. As far as I know po, kailangan po ata ng itong certification na ito is signed by the SDS yata. So,
0: okay.
1: Pero I'm not sure pa ano, kung may pagbabago pa.
0: Sige po, Sir Gian. Ano pa po ba ang dapat naming malaman patungkol sa Enhanced ALS? Okay.
1: So, nagkaroon na rin po kami ng sariling bureau.
0: Ay, talaga?
1: Dito sa 2026 Enhanced ALS. Dati po kasi, noong 2019, ALS Task Force lang po kami.
0: Mm-mm.
1: So, noong lumabas po yung RA 11510 or the ALS Act, nagkaroon po kami ng bureau. So, talagang institutionalized na po ang ALS. Hindi na po maaalis.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: It's the Bureau of Alternative
1: Learning System.
0: Or
1: Education. Or BAE.
0: Oh, BAE.
1: Mga taga-BAE.
0: Oo, no? Madaling matandaan. Okay. Sino po ngayon ba, sir, ang ano, ang how do you call it? Secretary?
1: Actually, ang head ng bureau ngayon is, I think, si Ma'am Marilet Almeida. She's also from Legazpi.
0: Talaga? Wow, ang galing. Okay, so ibig sabihin, matitiyak natin na sustainable ang mga pagbabago gagawin pa sa alternative learning system because of the presence of RA 11510, yung Bureau of Alternative Empowering or nagbibigay authority dito sa Bureau of Alternative Education.
1: So, another change is the monitoring and evaluation.
0: Mm-mm.
1: So, dati po, in the 2019 broadly mentions the rules of national or regional and division level. So mm-hmm. wala masyadong instruction na ano lang. Dito po ang mga division, ang national office, ang mm-hmm. regional office, may breakdown or may specific roles na sila.
0: Okay.
1: Sa governance ng ano.
0: Ng alternative learning system po. Well, sir, at the moment po, no, maaaring hindi natin mabanggit lahat ng content when it comes to enhanced alternative learning system. Just some few more reminders or information, sir, patungkol po dito sa enhanced alternative learning system.
1: Okay. So, as a final note po, iniano ko lang yung decongestion of the learning strands or the curriculum. So, dati po, ang BLP curriculum, meron po tayong 332 learning competencies.
0: Ay, wow, ang dami.
1: Dito po sa revised ALS curriculum, 94 na lang po siya.
0: Oh, talaga. Half or mas more above? Than half more po. Than half.
1: Yes po. So, sa elementary naman po, meron po tayong total na 1,080 learning mm-hmm. competencies sa 2019 curriculum. Ngayon po sa revised curriculum, 155 na lang.
0: Ah, okay. Wow, ha?
1: Then, sa junior high school, meron tayong 1,125 learning competencies.
0: Mm-mm.
1: Dito po sa bagong curriculum, 208 na lang. So, more than 80% po of the curriculum Mm-mm. ay nabawas dito Mm-mm. sa ano. So, mas madali ang pagtuturo Mm-mm. at pagtatapos ng mga learning competencies.
0: Ayun. So, mas mapapadali sa ating mga estudyante. Mapapadali at syempre, maa-assure na ang kanilang natututunan ay yung tiyak at talagang kailangan po nila, 'di ba, Sir Gian?
1: Yes, po,
0: para po sa kanilang pag-aaral at syempre sa ikatatagumpay ng kanilang buhay. Well, Sir Gian, pag-usapan naman natin, no, ano nga ba ang mga damdami ng mga guro sa ALS ngayon? At ano yung mga nararanasan ninyong pagbabago pagdating po dito sa enhanced ALS? Ano yung mga may takot ba, may excitement ba? Ano ba ang prevailing emotions and thoughts ng mga teacher pagdating sa enhanced ALS sa ating next segment na gets ni sir, gets ni ma'am.
2: Gets ni sir, gets ni ma'am. Tips, trends, and meaningful topics to teachers, parents, and students alike.
0: Well, mga ka-TNG, na pag-uusapan natin ang Enhanced Alternative Learning System. Sa isang guro na napakadami na ng trabaho sa paaralan, sasabayan pa ng mga pagbabago sa curriculum. Sir Gian, Attorney Gian, ano ba ang unang-una, ano ba ang nasagap mong mga damdamin ng ating mga teacher sa ALS pagdating dito sa Enhanced Alternative Learning System? Approve ba or disapprove?
1: Well, for me, this is a very approved ano.
0: Ah, okay.
1: Kasi kung iisipin mo, hindi na or masyadong madaming learning Mm-mm. competencies ang nawala. So, it is easier to teach ng ano and mas structured yung curriculum ngayon.
0: Yan. At ano naman ang ano, Sir Gian? Ano mga preparations ang ginagawa mo ngayon as an ALS teacher sa enhanced alternative learning system na ito?
1: Okay, so one of the preparation is reading of the curriculum talaga. Kasi Mm-mm. since bago ang curriculum,
0: tama,
1: kailangan i-familiarize muna kung ano yung mga kailangan or kung ano mga competencies ang kailangan ituro.
0: Mm-mm.
1: Then, sa ngayon kasi we are developing our own ano our own learning resources.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan pa ng researches, mag-research ng kung ano ang mga ano. Mga,
0: yun nga sir, ang tanong, may mga learning resources na ba?
1: Asa ngayon yung mga ano lang, online ano resources and yung mm-hmm. mga websites, I forget the term, yung mm-hmm. learning, sa DepEd.
0: Modules ano, po
1: yes,
0: ba?
1: Yes, learner, DepEd learning portals.
0: Kasi kami, ay portals, yeah, mm-hmm. ganun din po sa amin, mm-hmm. ang situation namin. Actually, ako, I'm teaching effective communication, yet a few pa rin ang mga resources, no? At syempre, si teacher bibili na naman ng libro para makapagturo. Well, Sir Gian, pag may mga pagbabago bang ganito sa departamento, ano yung pinaka nagiging attitude mo as a teacher?
1: Pag ganitong changes, masaya naman eh.
0: Natutuwa yun, ka pag may mga changes.
1: Kasi talagang base dito sa ano, ang ganda ng change na ano. Kasi hindi mo na talaga kailangan i-cram lahat ng competencies sa isang...
0: Ipilit ba?
1: Yes po. Yun yung ano.
0: Pero Sir Gian, minsan ba nasistress ka din? Or parang napipressure ka din sa mga changes na ito?
1: Ay, yes po. Ano po kasi, especially ngayon, since nga walang learning resources, kailangan mag-research. Although medyo napapadali kasi nandyan may AI na.
0: So talagang gagawa na lang ng paraan, 'di ba, Sir Gian? Well, Sir Gian, as nabanggit natin kanina, no, na kwento mo na sa mga susunod na araw ay magkakaroon ng ALS, tama ba? Completion ang Legazpi City Division. Wow, ano po ba ang mga inaasahan natin sa ating mga magsisipagtapos na ALS student? Ano po ang iyong mensahe sa ating mga guro at syempre sa mga estudyante?
1: So, plug ko na lang.
0: Yes, go ahead, Sir Gian.
1: So, magkakaroon po ng graduation or completion rites ang Legazpi City Division ngayong July 31 sa Legazpi Convention Center.
0: Wow.
1: That is 2 p.m. on Friday. So, first, gusto ko lang i-congratulate
0: yung
1: batch 2025-2026 na passers natin. So, lahat ng pagod nyo, nagbunga na eto na. Although, medyo late yung graduation, pero nonetheless, congratulations pa rin sa inyo.
0: Oh, wow. Nako, marami na namang mga inspiring stories ang mapakikinggan natin sa graduation rites na yan, Sir Gian, for sure. At syempre, kasiyahan ng mga ALS teacher na magkasama-sama na naman po, no? Magkita-kita na naman. Panakikita po ba ang mga ALS teacher? Ano po ba ang mga usual yung pinag-uusapan? Konting ano lang, Sir Gian?
1: Yung teacher, teacher-teacher?
0: Oo, teacher-to-teacher. Yung mga pinag-uusapan.
1: Usually yung mga experiences sa CLC or sa Community Learning Center. Yung mga estudyante, kung ano yung mga pinagagawa ng mga estudyante namin, ganun. Ano ba yung mga kailangan namin, kumbaga, ano ba yung magandang ginawa mo this week?
0: Ba yung
1: ganun?
0: Well, sir, sa Lunes, no, ay mayroong SONA ang Pangulo. Ano po ba ang ikaw bilang isang Pilipino, ano po bang inaasahan mong mababanggit ng Pangulo pagdating po sa edukasyon?
1: In terms of education.
0: And else, specifically. Wish mo po ba na mabanggit ng Pangulo?
1: Actually, yes. Para mas mafocusan naman. Mas mafocusan yung ALS na ngayon. Kasi madaming pagbabago, madaming
0: kailangan
1: projects.
0: Pa.
1: Kailangan talagang mafocus.
0: Yung mga rooms, tama po ba,
1: mga
0: CLC?
1: Learning
0: centers po.
1: Sana,
0: diba?
1: Kasi kami po dito sa Legazpi City Division, yung iba sa amin, meron ng allocated na learning centers sa barangay. So, yung iba,
0: Nakikishare.
1: Yes, nakikishare din sa barangay hall.
0: And sana magkaroon talaga ng office, yung bureau, di ba, sir?
1: Yes.
0: Sa region or sa province. Kasi sa ngayon, ang mga ALS supervisors, tama po ba, teachers, ay nakikigamit pa din, nakikijoin ng mga offices.
1: Yes,
0: sa mga regular offices ng mga heads ng elementary and high school. Sana talaga, no, magkaroon din ng isang office, centralized office, ang alternative learning system. Sana mabanggit, sir, sa Lunes.
1: Yes, po.
0: Ayan. At syempre, tayo po ay magtatapos ng isang magandang Bible verse po sa ating segment. Now, OMG on Matters About God.
2: OMG, because all wisdom and genuine knowledge starts and ends with Him. Here now is On Matters About God.
0: sa dami ng pagbabagong hinaharap ng mga guro ngayon sa komunidad man o sa loob ng paaralan, mga problema o krisis sa edukasyon, ano nga ba ang magandang gawin nating mga guro para tayo ay lalong magkaroon ng significance ang ating pagtuturo. Sa Titus chapter 2 verse 7 to 8, it is said, "In everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned." Sa panahon ngayon, mga ka-teamshi, higit kailangan natin ng mga guro na magiging ehemplo sa kabataan, ehemplo ng pagbabago, pagsisikap, pagtutsaga, pag-ibig, katapatan. Sa panahong ito na ang mundo ay may kadiliman, let us shine, mga teachers, mga ka-teamshi, and let your shine or let your light shine to everyone to see the goodness of God. Panginoon, salamat po sa lahat ng guro na nakikinig ngayon, sa mga volunteers, sa mga IELTS teachers, and sa mga heads po namin. We truly pray that change will come not only for requirements or for the good of the few, but of course, Lord, for the goodness of every Filipino learners. Thank you, Lord, sa oras na ito, makausap si Attorney Gian at ang SDO Legazpi patungkol sa mga ginagawa po nilang efforts sa IELTS. And we pray for their upcoming graduation rites, a testament na sa pag-aaral, ang lahat ay may pag-asa. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, mga ka-Team G, ay nagdaan na naman ang isang oras nating pagsasama. Attorney G, yan. Ayan, ano ba ang may mga special things mang mangyayari ngayong week sa alternative learning system o regular classes muna tayo?
1: Yung graduation or yung completion right?
0: Ay,
1: oo,
0: yun ang
1: this Friday na po siya.
0: Yun, this Friday na. Nako, Sir Gian. Ano po bang role mo doon, Sir Gian? May special role ka ba doon?
1: Ano? Program.
0: Sa program.
1: Yung sa LED.
0: Wow. So, congratulations din po sa lahat ng guro, sa lahat ng teacher ng alternative learning system. Kudos. We are so proud of you kasi alam namin yung patience na binibigay niyo po sa inyong pagtuturo. So, see you soon, mga ka-Team G. Thank you very much, Attorney Gian. At may gusto ka po bang pasalamatan sa atin pong episode na ito?
1: So, gusto ko lang po pasalamatan yung mga, yung school heads namin and yung, PSDS namin. Hello po. Happy birthday po, ma'am.
0: Sino po?
1: Annalisa Ricomunda po.
0: Hi, ma'am Annalisa. At salamat po, SDO Legazpi City. See you soon, mga ka-Team G. And God bless us all.

Na-inspire ka ba, ka-Team J? Ituloy ang inspirasyon, dulot ng edukasyon. Kung may mga katanungan ka pa sa amin, maaari kang mag-contact sa 0998-843-0573 o di kaya'y mag-comment sa aming FB page na 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

0: Amen. Yes, yes, yes. Hello po mga ka-amplifieds, mga ka-Kayans. Blessed Saturday po. Happy lunchtime sa bawat isa na nanonood o nakikinig po sa ating himpilan, FEBC Bicol, K14.3 The Way FM. Kamusta po kayong lahat at sa atin pong mga ka-Kayans na kanina pa pong nakantabay? Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta, sa pag-share ng link natin, and of course, sa pagkukwento sa inyo pong mga kakilala, katrabaho, kaibigan, o mga loved ones. So sa oras na to, ang inyo pong napapakinggan na programa ay Amplified Beats every Saturday from 12 hanggang 1:30 PM. At walang iba ang inyo pong makakasama, ang inyong ate DJ and snack buddy, Kay Barciliano, para sa isa pong hapon na magre-relax tayo, magkukwentuhan at panibago naman pong kumbaga learnings sa ating pong pagsasalu-saluhan po ngayong hapon. Kamusta po kayong lahat? At sa ating pong tagapakinig dito sa Bicolandia, marahay na hapon po sa kada saro sa Indo. At kung ikaw man po ay naaabot kahit wala ka dito sa Bicolandia, welcome na welcome po kayo sa ating himpilan. So it's Saturday at dito sa Legazpi. At kahit nga doon sa first district yan, especially doon sa amin sa Bacacay Albay, medyo mahangin-hangin eh. At makulimlim ang ating panahon. So ingat po tayong lahat. At nawa po ang bawat isa ay tapos na mag-lunch. At magsisimula pa lang, yan, enjoy your meal with your loved ones, with your friends, or kahit po yung mga katrabaho nyo. At kung nag-iisa kayo, don't worry, sasamahan po kayo ni Ate Kay ngayon po. At since it's our time para magpahinga habang kumakain, narito po tayo para maghatid po sa inyo ng chill vibes, and syempre kasama na dyan ang hope and encouragement. So dito po sa atin pong program na Amplified Beats, hindi lang po dito mga awitin ang ating aasahan, kundi panibago pong paalala sa atin ng Lord na sa araw-araw na tayo po'y busy, meron po tayo dapat na nakalaan sa atin para magpahinga po tayo. So naniniwala tayo na yung ating physical and at the same time yung emotional and mentally and spiritually, yan, ma-refresh po tayo. At nandito po ang ating himpilan para kayo po ay maabot kahit saan man po kayo, kahit kayo po ay nakikinig sa Facebook Live, sa atin pong mga online streaming, and at the same time po sa atin pong mga PM radio. So magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? At nawa po, yan, naka-tune in po tayo. Announcement po muna sa atin pong SONA 2026 special coverage po sa darating na Lunes, date July 27, 2026. Yan, ihahatid po sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang special coverage po ng State of the Nation Address o SONA 2026. Ito po ay pangungunahan, syempre, ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage. Dito lang po yan sa FEBC Bicol, K14.3 The Way FM. So sa atin pong morning special broadcast, sa oras pong 7 hanggang 9:30 AM, makakasama po natin ang ating mga host na si Sir Michael Garcia at si Pastor Jeremiah Belhica. While sa afternoon pong special coverage, sa oras na 1:30 hanggang 6 PM, with on-site po ito, ang course natin, syempre makakasama po natin dyan ay si Bishop Ruben Abante, and of course, ang atin pong Pastor Erich Cortez. So abangan po natin ang SONA 2026 sa darating na Lunes. Aba, kayo po ba ay excited na para sa mga pagsasalu-saluhan po natin na awitin ngayon po dito sa programang Amplified Beats? Huwag bibitaw, at tayo po ay magsisimula na sa ating first segment, Generation of Hits, kung saan dito mababalikan natin ang mga awiting tumatak sa kanya-kanya nilang mga henerasyon. Enjoy! We'll be right back.
1: one for today's hits and all-time favorites. Different eras, one sound, generation of hits.

And we are right back. Once again, yan po ang mga awitin na napakinggan nyo po under our first segment, The Generation of Hits. At nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga titles nito para kung nais nyo po itong mapakinggan ulit sa inyo pong mga playlist sa inyong cellphone, ay maaari nyo pong mabalikan. So yung una pong awitin natin, hello po sa ating mga the young ones and yung ating mga adults na paboritong-paborito ang awitin ng The Survivor. The Search is Over. At kung ikaw naman po ay mahilig or katulad ko, naabutan yung awitin ni Taylor Swift na Fearless, hello po sa inyo. At kung ikaw naman ay mahilig makinig kay Ed Sheeran, so napakinggan po natin kani-kanina lang yung awitin niyang Tenerife Sea. The next, sa ating OPM, we have Bulong by December Avenue. And pinakalas na song natin ay ang bagong awitin na kaka-release pa lang ni TJ Monterde na Conversation. So napaka aga pa para, 'di ba? Tumigil tayo sa pakikinig ng music. Ano pa lang po 'yon? 'Di ba? Fasad pa lang. Pero iba't ibang emotions ang ating pwedeng madama. So pwedeng ikaw ay nagre-reminish ng lahat ng mga na pagdaanan mo nung past. Heartbroken ka o kung ano pa man. At least kasama niyo po ako si Ate Kay sa hapon na ito. At nais ko pong batiin muna ang mga tagapakinig natin dito sa Bicolandia, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, saan pa ba? No. So dito sa Province of Albay, hello po sa inyo. First, second, and third district. At yan, may nagpapa-shoutout sa atin dito sa comment section. And good afternoon kay Sir Jonathan Herrera Alcon. At nais niyang i-shoutout si Mama Julie at Papa Frank Alcon na nakikinig sa Kimantong Daraga Albay. Hello po sa inyo dyan sa Kimantong. At syempre, sa ating mga kakayans dyan sa Daraga Albay. Nais ko din pong batiin ang ating Mama Gemma na nakikinig from... kanina pang morning sa ating station dyan sa Hindi Baka kay Albay. Hello, hello po dyan. And yan, eat well kung ikaw po ay kumakain pa lang ng lunch and enjoy listening with us. Of course, yan, nais ko pong kamustahin at batiin sa atin pong programa habang tayo ay live na live si Nanay Maria, yan, Nimo. And ang kanya pong nickname ay Nanay Loring. So kamusta na po kayo dyan, Nanay Loring? Palakas ka and see you soon. At yan, sa Nimo and Batalya family, kamusta po kayo dyan sa Bakakay Albay? Ingat po and God bless. Enjoy this day with your family. Yan. And sa atin pong mga nakikinig din sa Sorsogon, hello hello po sa inyo dyan. So kamusta po sa TV Albay at kahit saan po. Kahit nga sa ibang bansa, yan, kung kayo po yung nakikinig sa ating online streaming, good afternoon, good morning, good evening sa inyo pong lahat. So, moving forward, here we are sa second segment natin, yan, kung saan may ibabahagi po tayong muling awitin na kung saan, di ba, marami tayong mga karanasan, mga naaalala kapag may napapakinggan po tayong certain song. May mga awitin na hindi lang po basta kinakanta. Ito rin ay nagiging bahagi ng ating journey sa pananampalataya. At isa na po dito ang kantang ito na may pamagat na Come, Now is the Time to Worship. Ang awiting ito ay sinulat po ng isang Canadian worship leader at songwriter na si Brian Dorksen noong 1998. So ito ay mas matanda sa akin ng isang taon. Ala. Na ano ko na. Yan. Sa loob ng maraming taon po, mga kakaians, naging isa ito sa mga pinaka-popular na worship songs sa buong mundo at patuloy po itong inaawit kahit ngayon sa mga simbahan, youth camps at Christian gatherings. Ang mensaheng nito ay isang paanyaya po sa bawat isa na lumapit sa Diyos at sambahin siya na ngayon anuman ang ating kalagayan. Ngayong linggo po, yan, unfortunately,
Nagdadalamhati po ang Christian music community sa pagpanaw po ng ating singer-songwriter na si Sir Brian matapos po ang kanyang laban sa stage 4 cancer. So pumanaw po siya noong July 21, ngayon lang pong taon, sa edad na 60. Ngunit ang kanyang iniwang mga awitin ay patuloy na nagbibigay pong inspirasyon at nag-aakay po sa millions of believers sa pagsamba sa Diyos. Marahil para po sa ilan sa atin, ang kantang ito ang nagpapaalala ng una po nating experience sa youth camp, ng isang worship service na nagbago po ng ating buhay, o ng sandaling muli nating isinuko ang ating puso sa Panginoon. At ngayon, habang pong inaalala po natin ang buhay at ginawa po ni Sir Brian sa ministry, na may maging paalala rin po ito na ang tunay na pamana ng isang lingkod ng Diyos ay ang mga buhay na patuloy na inilalapit kay Kristo. Narito po ang awiting nagbigay ng pag-asa at paanyaya sa atin pong lahat. Come, now is the time to worship.

Time check, it's 12:37 in the afternoon. Sa atin pong mga takapinig na nagpapahinga na sa inyo pong mga bahay o sa opisina, kasi 'di ba minsan may mga opisinang nagre-resume ng 1 p.m. or kahit may trabaho na. Yan, still nanonood pa o nakikinig po sa atin. Hello po sa inyo. At patuloy niyo pong samahan si Ate Kay sa hapon na ito. Yun, good afternoon kay Nay Masing sa Sorsogon. Ayan. Good afternoon po, Nay Masing. At kamusta po? Merong request si Nay Masing. At yan, we will try our best, Nay Masing, na hanapin po ng awitin. Pero kung hindi po ma-play ngayon, yan, pwede niyo pong mapakinggan po ito sa atin pong other musical program sa mga susunod na araw. So maraming salamat po sa patuloy pong pagkikisama sa atin at sa prayer po. Yan, sa walang mintis na prayer ni Nanay Masing at ng Garden of Prayer. At sa lahat ng ating prayer warriors, yan. Nag-ano naman tayo nag-wrap. Yan, sa lahat po ng prayer warriors ng ating himpilan. So maraming salamat po sa inyo. So ngayon po, yan, it's too early na pag-usapan po natin ang pagkain, pero ganyan po talaga tayo. So, I think it will be, a time para habang nagpapahinga tayo, panibagong idea naman po ang ating malaman. So, hindi ko naman ini-encourage na mag-merienda po kayo agad-agad kasi kakakain pa lang. Pero pwede niyo po itong pag-isipan kasi di ba mamaya mga 2 p.m., yan, pwede na kayo magmeryenda o magsimula ng merienda. Pwede niyo pa itong gawin sa inyong bahay. O kung meron man pong malapit na bilihan, yan, pwede niyo pong itry ito. So ngayon, panibago pong merienda idea tayo na tsak matutulungan ang lahat ng henerasyon po. Kasi hindi naman pare-pareho yung mga edad ng mga nakatoka dyan sa bahay. Yan, shout out sa lahat ng ating mga maaasahan sa kusina. Hindi lamang sa tanghalian, kundi sa breakfast and of course sa ating dinner and merienda. So ngayon po, ang ating idea ngayon ay budin ng Quezon. So ano nga po ang budin? So B-U-D-I-N ito. So ito po ay isang pinakasikat na kakanin na matatagpuan po natin sa Tayabas, Quezon. So hello po sa ating mga kakanians dyan sa Quezon. How are you po? So ito po ay isang natatanging version ng cassava cake. So halos kapareho lang po siya ng cassava cake na familiar po sa atin. Na kilala po natin ito bilang isang malambot, mamasama sa yung texture niya, and at the same time matamis po yung lasa. So kaway-kaway dyan sa mga merong sweet tooth. So karaniwang po itong binibili bilang isang pasalubong ng mga nagbibisit po sa Quezon. At naging isa po ito sa mga simbolo ng pagkaing Quezonian or Quezonin. Ang pinagmulan po nito ay sa lungsod ng Tayabas, Quezon. At ayon po sa mga lokal, ay ito po ay naging tanyag dahil sa kasanayan po ng mga taga-Tayabas ng mga pagkain mula sa kamoting kahoy or yung kasaba o balinghoy sa iba pong parte ng Pilipinas. Which is sagana po ito sa mga lugar dyan po sa Tayabas. Dahil po sa kasikatan nito, mayroon na pong kalibudin sa Tayabas kung saan matatagpuan po natin ang maraming tindahan ng budin at iba pang pasalubong. So parang dito din sa Mayligaw may mga local ano diyan no sa ano stall lang sa gilid ng daanan. So ang sangkap po nito ay syempre po yung niyadyad na kamoting kahoy, nyog o gata ng nyog, asukal. Meron po din tayo nilalagay na margarine o mantikilya, keso bilang toppings. At sa ibang version po nito, nilalagyan din po nila ng itlog upang mas maging malambot po yung texture. Ano po ang health benefits kung tayo po ay kumain o kumakain ng budin? So bagamat ito po ay tinuturing po natin panghimagas o merienda, may ilan pong sustansyang naibibigay yung mga pangunahing sangkap po ng budin kapag kinain po ito ng katamtaman. Una, syempre po, pinagmumulan ito ng energy. Dahil po yan sa kasaba, dahil ang kasaba po ay mayaman sa carbohydrates na nagbibigay po ng lakas sa atin pong mga katawan. Next one, may dietary fiber po ito at nakakatulong po ang kasaba sa maayos po nating panunaw
at maaaring makatulong sa pag-iwas ng constipation. Next one, may vitamins po ito at minerals. Again, doon po sa cassava, naglalaman po ito ng vitamin C at kaunting potassium na may halaga po sa ating kalusugan. And at the same time, may healthy fats. Yung nyug po o yung gata ng nyug ay naglalaman ng taba na nagbibigay ng energy at nagpapasarap po sa pagkain. So yun po ang ilan sa mga health benefits ng budin. Pero paalala sa ating mga tagapakinig, dahil po yung budin ay may asukal, sweet, may margarine at may keso, dapat po itong kainin ng katamtaman. Yan, yes po, katamtaman, hindi po yung para inubos na natin sa isang araw. At hindi po to araw-araw dapat kainin. So lalo na po sa mga kakayans nating may diabetes o nagbabantay po sa kanilang timbang, ano lang po tayo, in a moderation. O kahit nga healthy ka, in a moderation pa din po mga kakayans. So sana may nakuha po kayong idea ngayon pong hapon sa atin. Kung kaya nyo po itong gawin by with your own hands, you can do it mamaya or sa mga susunod na Sabado o araw. O kung meron po kayo dyan na mabibilhan, yan, pwede nyo pong itry ang budin. At tayo po'y nabusog ng mga idea. Siyempre, hindi lang po dapat na yung ideas lang at yung tiyan natin ang busog dyan. Dapat din po may beats on the side tayo. Dahil naniniwala ako na mas masarap ang bawat hapon natin kapag may mga awiting na papakinggan. Kaya stay with me and enjoy our songs.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: And yes, yes, yes, heto na tayo sa pinakahihintay ng marami ang ating The Request Line. So ito po yung pinakalast segment natin po sa atin pong programang Amplified Beats. Ito po yung bahagi ng programa kung saan kayo naman po ang may control ng ating playlist. Maaari po kayong mag-request ng inyong favorite Christian song, whether it's praise and worship. Pwede din po kayo mag-shoutout, hindi yan mawawala. So kahit tapos na po yung live natin sa ating Facebook, still you can comment there sa comment section kung may nais po kayong batiin, may mga kaarawan po, yung mga kakilala nyo, kaklase, hi. So happy birthday, happy anniversary, o diba, simpleng mensahe na magpapalakas ng loob para sa isang mahal sa buhay. Naniniwala tayo mga kakayans na ang music ay may kakayahan pong magbigay ng pag-asa, magpagaan ng puso at maglapit po sa atin, sa Lord. Kaya kung may mga awitin po kayo na nais ibahagi po sa atin bilang way of testimony ninyo, o kung gusto niyo pong ito ay, especially yan, for your loved ones, ito na po ang tamang oras. Kaya ipadala na po inyong song request at greetings. So, yan, habang hinihintay po natin ang iba na mag-comment, o kung nais nyo pong mag-text, kung hindi po kayo mahilig mag-Facebook o mag-online streaming, nandyan lang po kayo sa ating PM Radio. Pwede po kayong makipag-connect sa atin. Magbinsay lamang po sa contact number natin, smart number 0998-843-0573. Again, 0998-843-0573. So, habang hinihintay po natin ang mga susunod na awitin na inyo pong ibabahagi sa atin, tandaan po natin ang sinasabi po sa Awit 40, verse 3. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. So, naway ang bawat awitin pong ating maririnig ay maging paalala po ng katapatan po and goodness of our Lord. And speaking of song requests, syempre may mga nauna na. Yan, habol-habol na lang po kayo. Welcome na welcome yan, as long as nandyan yan sa ating collection of music. At wala namang problema sa lyrics. Ano po? So, yan. Hello po kay Nay Masing na nahanap ko na po Nay Masing yung ano mo po. Song request. So, hindi na mag-aantay si Nay Masing ng ibang programs natin na musical. Pero, yan, sa ating mga tagapakinig, yan, ang atin pong programang Amplified Beats, yan, kahit meron po tayong segment na Generation of Hits, so most of our songs, kung mapapansin nyo po, ay ang target niya po ay yung mga teenager natin hanggang young professional. Pero, yan, makakarelate pa din ang ating mga adults and young ones. So, maraming salamat na yung Masing sa pagbahagi ng iyong isa sa mga favorite mong song. So, When Summer Is Gone. So, mapapakinggan po natin yan sa The Request Line. Next, shout out sa mga students dyan sa TV Agro Industrial School. Kay Elizabeth Santos. Yan, so, yung mga dati kong students nung grade 7. At isa to sa mga nagre-request talaga. Yan. Ang request niya din, yung bagong kanta ni Janine Berdine na Promise. Yan, ang mga kabataan talaga, no? Yan yung companion nila. Bukod sa mga classmate nila and friends, yung music talaga. Next, nag-request si Sir Jonathan Alcon ng Sariling Mundo by TJ Monterde. Of course, yan, shout out sa atin ka-frenzy, si Angeline Mapa. Long time no see. And welcome again. Nakita ko ulit ang ating BB Angeline. So, ang kanya pong request ay Control by Tori Kelly. Then, hello din po sa atin pong Disney Princess ng Pulanggi. Yan, kay Ate Carmela de los Reyes. And hello po, Nay Mildred. Ang request niya po ay Dakilang Pag-ibig. So, in English po, no, Radical Love yung kanyang titled. Yan, mapapakinggan po natin yan ng mga song request niya. Kaya, ipadala nyo na mga kakaiyan sa inyong request at greetings. At dito po sa The Request Line, ikaw ang music director ng hapon mo. Enjoy!
1: The Request Line.

Let's pray. Heavenly Father, Lord, once again we thank you for this afternoon. Maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay nagkasama-sama. Salamat po sa bawat awitin na naaming napakinggan sa mga mensaheng ito at sa alala pong nagbigay po ng saya sa amin at pag-asa. Dalayan ko, Lord God, na patuloy mong samahan ang bawat isa sa aming mga tagapakinig, sa lahat ng prayer warriors, O God, sa istasyon na ito, O God, patuloy mong pangunahan kami sa tech team namin, O God. Ikaw po ang patuloy na manguna, Lord God. Bigyan mo kami patuloy ng wisdom, O Lord, sa araw-araw, sa bawat desisyon na aming hinaharap. At patuloy na maging ilaw at asin kami, Panginoon, ng mundong ito, na maipakita namin ng pagmamahal

Muli tayong sama-samang ma-inspire dito sa Amplified Beats tuwing Sabado. Kung may comments at suggestions ka, text ka lang sa 0946

0: Ayan, hello everyone. Isang mapagpalang hapon naman sa inyong lahat. And we're so glad that you can join us hapon na ito sa programa natin where the vibes are high and friendships are forever. Ako nga pala inyong ka-hashtag Frenzy, Kuya Mike.
1: At ako naman, ang inyong ka-hashtag Frenzy, Ange.
0: Ayan.
1: Kumusta kayo mga ka-hashtag Friendzone?
0: Oo. Mm-hmm. Sana nga okay pa yung hapon nyo sa araw na ito. Kung nag-enjoy ba kayo ng lunch ngayon?
1: Yes.
0: Kung medyo late yung lunch nyo, or kung nagbibiyahe man kayo, sana nga safe kayo sa hapon na ito, di ba?
1: Oo, sana nga safe sila ka-friend si Mike. Kasi nga, kung napapansin natin, medyo makulimlim ngayon. Oo, kaya, kumusta naman yung biyahe ka-friend si Mike?
0: Ayan, medyo na-traffic lang sa Legazpi. Kaya, medyo na-delay lang a few minutes. Mm-hmm. Pero, we hope na hindi yan magbabago ng vibe natin yan sa hapon na ito. Mag-enjoy pa rin tayo, di ba? Kasi tuloy-tuloy lang ang good vibes sa hapon na ito.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw naman ka, Frenzy Ange. Kamusta naman ikaw so far?
1: Oh,
0: kasi parang comeback mo to, di ba?
1: Oo nga. Masyadong.
0: Na-miss ka namin dito sa programa namin.
1: At na-miss ko rin yung mga ka-Frenzy natin. Oo. Yun nga, marami akong na-miss, no? Maraming mga ka-Frenzy or ka-hashtag Frenzy natin yung gusto kong batiin kasi nga masyadong nagpahinga tayo ng medyo
0: medyo na busy.
1: Pero gusto kong kumustahin, gusto kong batiin yung mga ka-hashtag Frenzy natin, especially si Ate Kams, yung mga auntie natin, si Ate Kay, Ate Roby, Ate Grace na kanina ay nakasama pa lang natin, si Ate Kay, si Ate Gracious, sino pa ba? Gusto ko rin batiin ka-friend si Mike yung lola ko na laging nanonood at nakikinig kahit hashtag friendzone ka friend si Mike ay talagang pinapakinggan or pinapanood ng
0: Young at heart talaga si nanay dyan, no?
1: Si Mama T, si Teresita Mahadilias yung pangalan niya. Marami pa yung dapat kong batiin. Yun nga si Pastora Carol and si Brother June na kamakailan lang ay na-meet namin. Tapos sinabi niya, nakikinig sila ng CARE 104.3 The Way FM. Nakakataba ng puso, no? Na marami palang nakikinig at nanonood sa atin.
0: Yes, kaya lubos yung aming thankfulness na lagi kayong nag-aabang at nakikinig sa aming programa na every Saturday, di ba? Kaya, and also, gusto ko rin pala i-shout out yung mga family ko dyan back in Daraga.

0: na parang, ay, ang bilis mo nang lumaki. Or parang, ay, ang tangkad mo na. Hindi ka na yung tulad nung maliit ka pa.
1: Oo.
0: So, I believe yung ano lang, parang, para siguro para sa kanila, yun, is yung parang siguro yung idea na parang nasanay rin sila na lagi kanilang inaalagaan, di ba? Tapos, parang na-release na nila, ay, parang nagiging independent na siya. Kaya parang, minsan nangyayari talaga yan, di ba? Pero, pati yung anak, parang minsan namimiss niya rin yung nung
1: kabataan,
0: parang, or kabata bata pa siya. Tapos yung lagi siyang kinukup-kup ng ina niya, parents niya, di ba? So, parang nostalgic yung feeling talaga.
1: Oo, tama.
0: Oo. I believe nakaka-relate din yung mga listeners at viewers natin, di ba? Especially yung mga, karamihan sa kanila is mga kabataan na rin.
1: And yung iba sa atin yun, nasa

0: wala pa naman sigurong masyadong iniisip kasi musmus pa. Pero siguro dun pa rin tayo na depende pa rin talaga kung ano yung ano ba yung struggles nila, sino yung nakakasama nila, kumusta sila sa bawat araw. Kaya yun, nakakalungkot at the same time na yung mga bata doon sa post, FB, yun, sa post na yung iba umiiyak at naging emotional.
1: Na kumbaga, may mga instances na kaya kailangan talaga natin ma-realize na hindi porket mukhang okay yung tao, di ba? Okay na talaga sila. Sadyang natuto na lang sila na magmukhang okay kasi minsan mahirap rin talaga mag-open up, di ba?
0: Yes, kaya, totoo yan.
1: At kahit na akala natin sa mga teenagers lang siya nangyari, pati pala sa mga bata rin. So, kaya dito na tayo pasok sa ating pag-uusapan niya, di ba? Excited na ako, ka-friendly.
0: Excited na rin ako.
1: So, ang title ng ating pag-uusapan for today is Personal Burdens, The Stories We Never Tell. Ayan. Kaya, sa hapon na ito, para mas lalo pa nating maintindihan ang pag-usapan natin sa araw na ito, may in-invite kami na guest, na ka-fellow frenzy natin, para mas lalo pa nating mapag-aralan itong topic natin. So, kaya stay tuned mga ka-frenzy dahil datakan na tayo sa ating drop-in safe zone.

0: yung silent struggles is yung mga nararamdaman natin sa loob na hindi natin ma-share sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Na sobrang bird, sobrang na ano tayo na sasaktan, pero hindi natin kayang i-open kasi feeling natin they will judge us.
1: Mm-hmm.
0: Ganun. Kaya for me ganun po yung silent struggles.
2: Totoo. Yes.
3: Mm-hmm. Parang silent struggles knows no ano age limit, 'di ba?
1: Oh,
3: parang
1: yes.
3: Ganun pala 'yon. Oh. Oo.
1: Totoo yung sinabi ni ka-friend si Honey na nahihirapan tayong mag-share kasi siguro ito yung isa sa pinakang kumbaga kasagutan kung bakit nahihirapan tayong mag-share kasi natatakot tayong ma-judge ng iba.
3: Oo. Kaya ka-friend si Honey, ano yung madalas na kinikimkim ng mga kabataan na struggles ngayon base sa observation mo siguro sa panahon na ito? Yeah.
0: Since kabataan ako, syempre. siguro yung mga madalas kong napapansin lalo na sa mga kaibigan ko is yung feeling na sa emotions nila.
1: Mm-hmm.
0: More on sa emotions, lalo na din sa akin, syempre kasi na din ako. Pero mostly talaga yung mga na-feel is more on academic failure.
1: Totoo 'yan.
0: Kasi lalo na po kami, magkaibigan po kasi kami ni Abel.
3: Yeah.
0: Kami po very hands-on po kami sa pag-aaral.
3: Oh.
0: Po.
1: Good
0: so kapag na-fail kami, sobrang burden na nun sa amin. Mm-hmm. Kaya more on ganun po, academic failure.

0: ako naman po may pag-iintindi naman akong tao, akong pagkatao. Pero, syempre, hindi naman po madalas na na-adapt natin yung salitang ganun. Kasi minsan, nasasobrahan, hindi naman porket na may nararamdaman ka, mabibigay mo naman sa iba. And nire-reflect ko yung sarili ko kasi minsan ganun din ako kapag may nararamdaman akong malungkot sa inner self ko, parang nabibigay ko sa ibang tao. Kaya ganun, hindi siya applicable sa lahat.
1: Relate ako doon na kumbaga, raramdaman mo na lang yung person, di ba, yung vibe niya. Kung ano, unang-una, i-identify mo nga kung okay siya or hindi. Tapos pangalawa, pag nilay-nilayan mo kung kailangan nga ba nila ng may kausap or need lang nila muna ng space, no?
0: Tinatawag na social isolation.
1: Social isolation. So parang, I believe parang may seasons rin yun, di ba? Parang minsan kailangan mo rin ng ma-isolate, tapos siguro pag medyo okay ka na, pwede ka nang mag-open up, di ba? Kasi minsan rin may mga iba na, especially pag marami talagang pinagdadaanan, pati ako, relate ako dyan na parang hindi mo minsan makontrol yung emotions mo, di ba? Kaya, parang importante talaga na maging sensitive tayo. Especially, yung mga matagal na natin kilala, di ba? Kung gaano mo sila katagal nakilala, na parang, in a way, parang nakabisado mo na kung paano sila emotionally, personally, di ba?
2: Yes.
1: Kaya, at ito naman, ka-friend si Honey, para sa ating last na katanungan.
2: Yes.
1: Ano,

0: dahil napa-up yung vibes talaga natin sa hapon na ito with you. Kaya we'll be looking forward talaga sa more times na makakabanding ka namin. Kaya, ayan na. Dito na magtatapos ang ating pag-uusap, pag-chichika sa ating topic for today. So, sa puntong ito, dadako na tayo sa ating Devil Zone.
1: Devil Zone. Your pulse, your peace, your faith. Where every experience echoes wisdom and guidance.
0: Sa pagharap natin sa

pakiramdam natin na nag-iisa lang tayo. Dahil kung titingnan natin, mukhang masaya naman ang iba sa buhay nila. Ngunit ang totoo, ka-frenzy, they are just like you. May mga pagsubok rin silang kinikim-kim, sadyang nakabisado lang rin nila kung paano magmukhang okay. At tulad mo, kailangan rin nila ng karamay na marunong mag-intindi at magbigay sa kanila ng lakas ng loob. Kaya ka-frenzy, di mo kailangan bitbitin ang lahat ng mga problema mong mag-isa. Dahil nariyan ang iyong pamilya o ang iyong mga kaibigan para mahalin ka at intindihan ka at higit sa lahat, i-accept ka ng buong buo. And most importantly, nariyan ang Panginoon. Sa puntong ito, manalangin po tayo. Lord God, salamat po sa hapon na ito, sa panibagong topic na napag-usapan namin. Naniniwala po kami na

Salamat Lord na ginagamit niyo po sila para tulungan kaming harapin ang mga problema na sumusubok sa aming mga buhay araw-araw. Minsan man Lord, nakakalimutan namin na maghanap ng tulong or maghingi ng tulong sa iba, especially pag hindi na namin kaya. Pero niniwala po kami na sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan namin, kahit may gumagabay man sa amin na kaibigan or pamilya or wala, lagi ka pong nariyan. Kaya hindi po kami tuluyang

maiiwanan, Lord, na nag-iisa at nahirapan na paglabanan ang mga pagsubok na hinaharap po nila. Salamat once again, Lord God, sa inyong biyaya at paggabay sa amin araw-araw. And we pray most importantly na tuloy niyo po kaming bigyan ng pusong mapag-intindi, Lord. In Jesus' name we pray, Amen.

kaya sana nga sa mga ka-friendsy natin na especially sa inyo na mga may mga personal na binibitbit na mm-hmm. sa tingin natin nag-iisa lang tayo. Sana nga di tayo mawala ng pag-asa na wala na kung may

0: believe pwede natin basahin yung mga sumagot sa ating question of the day natin, di ba, no?
1: Yeah.
0: Oo. So,
1: pwede na natin basahin. Sige. Yes. Ano nga yung ating zone in question, ka-friend si Mike?
0: Ang zone in question natin for today, based ating topic na napag-usapan, anong areas ng buhay mo ang mas mahirap i-share ang mga struggles? Ayan.
1: Mm-hmm. At may sumagot sa ating zone in

0: nakaka-friend zone.
1: Ayan, oh, relate talaga ako sa mga binahagi nila, 'di ba? Mm-hmm. Especially yung mga hindi mo rin maiwasan na, for example, mga kasalanan na gawa mo at mm-hmm. parang minsan naghanap ka ng pwede mong ma-sharean, 'di ba? Or pwede makapag-encourage sa'yo or makisympathize sa'yo. Pero mahirap rin talaga. Kaya, salamat tayo dahil andyan din ang Panginoon.
0: Yes.
1: Who is always willing to hear our prayers, di ba? At hindi siya namimili ng mga panalangin. At hingit sa lahat, hindi siya namimili kung sinong papakinggan niya, di ba?
0: Kaya I hope sa mga ka-friends natin,

Isang maganda at mapagpalang hapon aming mga connect. Isang oras na naman ang ating pagsasama-samahan ngayon. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 D-Way FM. At kami po ang inyong mga

0: Uwi kami nung ano, nung umuwi ako nung Sunday doon sa Inarado. May mga na-encounter ako. May mga, na, uy, sabi niya nakikinig. Hindi ko naman sinabi na taga-Diway ako. Ay, kumbaga, nag-host ako dito sa Diway. Pero sabi, uy, nakikinig kami sa'yo. Mm-hmm. Ayun. Na-surprise ako. Hello po kay... ito yung lola ni Ange, si Mama Tessie, Teresita Mahadilias dyan sa Inarado.
1: Hello po.
0: And then,

0: Connect, nararanasan mo na bang magkaroon ng katrabaho na hindi mo gusto? Paano mo ito hinarap? Oy! Okay, sa mga gusto mo sumagot sa ating anong say mo question this afternoon, pwede nyo po yan i-contact a message sa ating contact number 0998-843-0573. Ipadala mo yan sa ating Karian's official GC sa Messenger, or i-comment mo yan sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Again, para sa ating anong say mo, ka-connect, naranasan mo na bang magkaroon ng katrabaho na hindi mo gusto? Paano mo ito hinarap? Ayan, very kaya? Intriguing na question.
1: Paano kaya? At sa live, I think wala pa naman. Kasi tinignan ko kanina, pero marami lang nag-greet. Mm-hmm. Pati si Ange, ayan, nag-shoutout din siya sa mga glowing daw na gaya natin. Hindi naman pumasyado. At si Mama Nora nga, nag-comment din. Sabi niya, hello po sa inyong dalawa. Adapt ko na yan si Grace, anak ko na. Yan na ba kanina, sabi mo?
0: Yes.
1: Yung adopted ka. Wow! Uh-oh,
0: minamama ko na yan.
1: Nice one. Tapos sabi ni Auntie Kay, hamis na, hamis. Kasi may namimiss din daw si Angeline. Si Ate Kams. Si Kams daw ang namimiss niya. So far, wala pa naman talaga sa live. Pero, syempre, Grace, meron na sa ating post.
0: Yes, sa iyong post. Ang dami nito. And thank you ulit mga kakonek sa inyong walang sawang pag-comment sa ating anong say mo question. And basahin na natin to dahil madami-dami ito. Oh, sabi dito. At ang basahin ko ba itong sagot mo? Ikaw yung...
1: wag na lang.
0: Ikaw yung unang-unang sumagot.
1: Sinat dito. Ko lang yung tone eh.
0: Sige, mamaya na yan. Ihuhuli ko yan. Sabi ni Miss Anna Ruth Liao, sabi niya, oo, naranasan ko na. Normal lang naman na hindi natin makakasundo ang lahat ng katrabaho dahil iba-iba tayo ng personalidad at pananaw. Mm-hmm. Noong una, nahirapan din ako, pero natutunan kong huwag personalin ang mga bagay at piliing maging professional. Mm-hmm. Mas nag-focus ako sa trabaho, naging magalang at maayos makitungo, at iniwasan ang hindi kailangang alitan. Pinagdasal ko rin ang sitwasyon at humingi ng pasensya at karunungan sa Diyos. Sabi nga nila, parang may final boss talaga sa bawat opisina. Ang mahalaga, marunong tayong rumespeto at makipagtulungan kahit hindi tayo laging magkasundo. So, may added pa siya. So far, nagkaroon na ako ng dating 3 opisina na pinanggalingan, and sa tulong ni Lord, madali naman nila akong nagustuhan. So, very friendly naman talaga daw siya. And mukha lang siyang mataray. Pero madali naman siyang makisama.
1: Oh, true yan kay Ate Ruti. Talagang sa unang kita kasi sa kanya, parang medyo intimidating. Pero pag nakilala mo talaga siya, very funny, very magaan kausap. Kaya nga isa siya sa mga group of friends.
0: Parang relate ako dyan. Ang yung iba nga natuturo mo pa sa
1: akin. Kaya yata parang ganun nga, parang maraming ganun, pero naka-praise God nga, sabi niya, diba, na kahit alam niyang may mga difficult na kasamahan sa work, ay naka-adapt naman siya. Mm-hmm. Siguro dahil nga sa pagiging ganun niya, pagiging light din niyang kasama.
0: Mm-hmm. And yun ang, yung ang ganda ng ano niya dito, na pinag-pray na yung sitwasyon.
1: Yun. Diba?
0: Humingi siya ng wisdom kay Lord sa mga ganong, di ba, parang tinuturing natin na mga difficult people or different difficult situations. Yun. Thank you so much,
1: Ate Ruth.
0: And sabi naman ni Tutsi, madami sila. And sabi niya, paano ko hinarap? Hinaharap pa din. okay.
1: Parang facing it.
0: Parang meron pa rin hanggang ngayon. Mm-hmm. No choice daw. Di naman sila nagpapasahod. Sabi niya, di naman sila nagpapasahod sa akin. Nagpapainit lang ng ulo. Ito naman ay reality talaga.
1: Yes.
0: And alam natin na lahat tayo ay may mga ganong talaga moments. Mm-hmm. So sabi niya, sa 11 years ko nakasama

0: sila, ako ang tinuruan ni Lord to be patient, loving and kind, and most of all to extend grace. Sabi nga ni Ruby,
1: pero may
0: love them anyway. Yes. Ay, tama ba ko? Yes. Yun. Tsaka ang always ko naman na nire-remind sa self ko is si Lord na bahala sa kanila. Ayoko magkaroon ng hatred at bitterness in me. Di siya maganda at di siya nakakaganda. And I thank you.
1: Kaya pala glowing na to si ano eh. Glowing na glowing din to si Jerry, eh, si Tutsi. Kasi ano na, hindi daw, alam niya kung ano mga hindi niya ikakaganda. Huwag na yung tuunan ng pansin
0: ang
1: yun.
0: Ang gandang reminder nun eh. Hindi ko yan. Hindi ko to pagtutuunan ng pansin kasi hindi ko to ikakaganda.
1: Diba? He must be glowing for everyone. Pero thank you ah. Thank you dun sa reminder din sa sinabi talaga ni Tutsi.
0: Yes, at ang lagi daw na reminder, sabi nga ni Ruby, diba? Oh, love them anyway.
1: Yes.
0: Okay, thank you. And thank may mga may naging thread pa itong ano ni, hindi ko parang,
1: naging thread
0: siya. Kaya lang hindi siya nalabas na sa akin. So, hindi, may okay importante ba doon?
1: Okay lang, hindi naman.
0: Sige. Sabi naman ni Auntie Kay, acceptance. Wala naman akong magagawa kung sila mga ka-work ko. Before pa naman ako makarating sa workplace. God knew them, so may purpose 'yan. Kahit may mga flaws sila at di pasok sa taste ko, at the end of the day, intentional kung bakit nandoon ako. Yun na lang iniisip ko. I always pray to God to give me wisdom and patience, deeper love for them also. Yes, oh, totoo.
1: Prayers din.
0: Mm-mm. Legit ito na, kumbaga, sa every situation.
1: Mm-mm.
0: Ano talaga, yung mga difficult people, kinakonsider natin difficult people, yun talaga, may mga natututunan din tayo dyan.
1: Yes. Mm-hmm. At hindi rin natin sila maiiwasan. Kaya, itong ginagawa ni Auntie Kay na pinapakisamahan na lang niya at pinagpipray niya, it's really one of the best response, 'di ba? Kasi yun nga, hindi na natin makokontrol yung mga nakakasama natin.
0: Mm-hmm.
1: Sino pa ba?
0: Yes, sabi naman ni
1: thank you Auntie Kay pala.
0: Sino nga itong ano, itong
1: si Ate Indra Pagorogon.
0: Yes, si Miss Ate Indra. Si Ate Ne, oh, sabi niya tigbuli daw niya. Tigbubuli daw niya every day. Pero ano lang yun? Joke lang.
1: Naman niya yun. Or baka yung bully na, minsan di ba, may pagbubuli na joke, yung parang patawa.
0: Mm-mm.
1: Minsan ganun din ako pag ano ko, actually sa close ko, bullying para lang sa, alam naman nila na pa-joke lang yun, natawanan.
0: Oo.
1: Pero baka ganito nga si Atene.
0: Oo, kasi tayo di ba, kapag mga close na, minsan yung mga love language, may kasamang pang-bully, di ba? May mga,
1: yes.
0: Ano, physical, ano?
1: May physicalan, may mga words kasi comfortable ka na.
0: May friend akong nanonolok, may friend akong nananalpi.
1: Ano meaning nun ng chuchok ba?
0: Oo.
1: At ng,
0: sino ba yun?
1: Ng papalo? Basta meron.
0: Mga ano yan, mga pang ano yan, love language natin.
1: Yes.
0: And ako din naman, nakakahampas. Kapag,
1: oo.
0: Pag sobrang ano na.
1: Minsan, no, nagagawa naman talaga natin yan. Yun.
0: Sabi naman ni Sir baba ito.
1: Oo, si Hans.
0: Miss Hans Olivenza. Pikit. Oh, pikit na lang daw siya kapag may hindi siya gusto, ano, pikit na lang siya.
1: Naka-workmate.
0: Andiyan na, dumadaan na siya, pikit muna siya.
1: Tapos kumontra sa kanya si Christine Paliza. Sabi niyo, hindi ko pa naniniwala kay Hans din, ha?
0: Okay. Sabi naman ni Sir,
1: ano yan, ma'am.
0: Ma'am, si sabi niya. Edria ang name niya, tama ba? Edria, tapos San Jose apelido niya.
1: Actually, basta si ma'am to. Hello, ma'am.
0: Basta si San Jose.
1: Ano ko siya, teacher ko siya ng elementary.
0: Mm-mm. Sabi niya, sabi ni Lord, love your neighbor as yourself. Sa una talaga, di mo magugustuhan sila. Pero pag trinay natin ang puso natin na magmahal o mahalin kahit ang di ka mahal-mahal, matutunan natin silang tanggapin.
1: Wow. Mm-hmm. Parang yung love them anyway din, no?
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko na ang pangalan ni ma'am. Siya si Ma'am Ria Gan. Feeling ko na ano lang yung pangalan nila ng asawa niya. Edria. Kaya sabi ko, sino? Oh, yun, si Ma'am Ria to. Pero San Jose na siya. Si Ma'am Ria. Hello po, Ma'am Ria, and thank you for the comment. Yes. Na-miss ko na po kayo.
0: Hello po sa inyo, and thank you. Mm-hmm. Sabi naman ni, sino ba itong baliktad?
1: Siya Divine. Si Glyza.
0: Glyza Divine.
1: Oo.
0: Naano ko kahit baliktad ito, Divine. Sabi niya, huwag pansinin, best thing to do, at huwag tingnan.
1: Parang same din na pikit, ha?
0: Oo.
1: Gaya ni Hans.
0: Uh-oh. Buti na lang, hindi niya binubuli kagaya ni Ma'am. Ano. Sino nga tanda ni Atene? Oh, yun. Alala ko na. Sabi naman ni... Ito,
1: si
0: mga
1: Kuya
0: mahilig itong magbaraliktad ng kanilang mga pangal.
1: Oh, hello, Kuya Sander.
0: Sander. Sander D. Ble... anyway.
1: Belhika D.
0: Belhika, okay. Sabi niya, ako ang nagpasa ng resignation letter niya.
1: Grabe naman
0: siya
1: to.
0: Ligaan.
1: Siya na yung nagpasa ng resignation letter.
0: May mag-resign ka na already na sa ano. Pinasa ko na.
1: Iba din.
0: Hindi na kita matake mag... So, thank you sa mga comment na ate.
1: Salamat sa nakakatawang comment na to.
0: Sabi naman ni Ma'am Teresa...
1: Hello, Ate Tess. Ano siya? Mama siya ni Tutsi.
0: Oh, hello,
1: hello tita.
0: Sabi niya, kahit di mo siya gusto dahil kasama mo sa work, pakisamahan mo na lang ng maayos sa tagal ng pagsasama niyo. Makikita mo, magbabago siya dahil si Lord ang kikilos para magbago siya. Mabago siya at ikaw ang instrumento ng pagbabago niya. Yan, wow. Yun yung ano natin, purpose natin kung bakit nandun tayo sa workplace.
1: Yes. Be salts and light and be the, ano dito, parang influence.
0: Mm-mm.
1: Good influence para dun sa mga hindi natin gusto. If ever man, talagang totoong hindi sila kagusto-gusto.
0: Yes.
1: Baka kasi sa paningin mo lang, di ba? Hindi siya kagusto-gusto. Anyway, mamaya, pag-usapan din natin yan deeper.
0: Sige. Mamunti ka nang maano, na-excite dun sa magiging
1: yes,
0: topic natin.
1: Yes, nakuha ko lang kasi dito sa sinabi ni Ate Tess.
0: Oo. Sabi naman ni Miko Morano Butial. Hello, Miko.
1: Hello.
0: Sabi niya, opo, naranasan ko na po. Paano ko hinarap? Tinali...
1: Parang same din sa joke ko, ah. Paano niya hinarap? Ano, Grace? Ano daw? Hindi mo mabanggit, no?
0: Sabi niya, tinalikuran ko na lang po.
1: Oh, diba? Si Miko na rin ang sumagot para sa akin doon sa joke ko kaninang setting the tone.
0: Oo.
1: Pero sabi naman niya, just kidding.
0: Hinarap niya yung sitwasyon ng by means of talikuran. Hindi ko na, nagulat ako doon sa ano. Naghanap ako comment, Alves. Hindi ka patawin nagka-comment.
1: Meaning pala, hindi mo gano'n nakuha yung comment kong una? Yung sinat kong tone? Ganito rin siya eh.
0: Oo. Pero hindi ko alam bakit mas natawa ko.
1: Siguro
0: kasi parang
1: kinakompleto
0: kasi.
1: Ako kasi sagot ko lang.
0: Oo.
1: Wala yung question. Anyway.
0: Thank you, Miko.
1: Thank you, Miko, rin sa funny answer mo.
0: And sabi naman ni Mikmik, di naman yan maiiwasan. Iba-iba ang tao. Mm-hmm. Hindi lahat mag-match mga personality natin. Kaya ako, sariling mind and pakikitungo ang mindful ako. Mm-hmm. Kung ano lang ang kaya ko at kung hindi ako gusto, edi wag. Basta dapat clear lagi conscience na walang masamang tinapay sa lahat. Sinusuklian ko ng mabuti ang mabuti sa akin at mabait pa rin ako sa alam kong ayaw sa akin. Wow naman.
1: Wow.
0: And muntik ko na siyang ma-replyan. hindi sa kanila naka-base ang saya sa ang saya ng workplace, dapat focus lang tayo na nilagay tayo ni Lord sa isang place at need nandoon tayo. At kailangan natin ng sahod po. Yun. Ang ganda ng ni Mikmik.
1: Oo, parang na, ano siya eh, complete ingredients eh.
0: Yes.
1: Nandun kumbaga, yung reality. Tapos ano nga yun, Grace?
0: Tapos mindful siya doon sa ano niya, sa sarili niya.
1: Yes.
0: Yun, diba? Hindi niya pinag... ano, naka-focus siya dun sa tao na hindi niya gusto, kundi ingat siya sa sarili niya na huwag siyang maging... Kasi alam niya yung purpose kung bakit nandun siya sa workplace.
1: Mm-hmm. At yung dati ko pa di bang sinasabi na mas tuunan mo yung tawag mo dito, kasi mas control mo ang self mo.
0: Mm-mm.
1: So, yung kasama dun yung response mo. So, mas okay yun. And, minsan kasi, sobrang pag-judge din natin sa iba or pagtingin ng negative niya, tayo na pala yun, di ba? Para tayo rin pala nagiging negative na rin. So, tama to si Mikmik na more on parang self-assessing, mas focusing sa self niya para mas manatili siyang salt and light, di ba?
0: Yes. Yun, thank you, Mikmik. Sabi naman ni Sir Jusel, Sir Daniel Dubas.
1: Hello, Sir DJ.
0: Sabi niya, haha, just to clarify my answer, may sagot na ba siya ng una?
1: Wala naman. Baka gusto lang talaga niya i-clear.
0: Sabi niya, I don't instantly dislike a coworker right off the bat. It would be pretty pity to dislike someone without even interacting with them first. Mm-hmm. It only reaches a point where I dislike working with someone when they are lazy, pabigat sa team, credit grabber, backstabber, someone who puts others down just to get ahead, or simply not aligned with my values. Mm-hmm. How do I deal with them? I just ignore them kung wala naman akong concern. I also avoid being associated with them. Work, deliver, and just treat them as a co-worker.
1: Yun. Wow.
0: Apaka-professional na ito.
1: Yeah,
0: si Sir,
1: sobra. Thank you, Sir DJ.
0: Mm-hmm. And sabi naman ni Sir Sunny, Arevalo, di mo na nga gusto, haharapin mo pa.
1: So parang tatalikuran din.
0: Haharapin ba din niya? Tatlo na kayo. Ang sabi naman ni Naara, hindi ko po hinarap kasi ayoko nga ni isa kanya.
1: O apat na kami. Oh, ang dami namin sa asosasyon.
0: Ito pa, sabi niya Arno, sabi ni Sir Pamilima, Arnold Atul.
1: Pero medyo iba to.
0: Sabi niya, hindi ko siya hinarap, magkatagilid kasi kami.
1: Iba din.
0: Side view.
1: Iba din ang atake niya. Hindi talikod, pero side view.
0: Yes. Pero si Sir JM, iba naman ang ano nito. Sabi niya, depende daw kung chinita yun. Kung chinita yan, edi okay lang.
1: Meaning, lahat ng chinita JM, gusto mo?
0: Okay lang sa kanya.
1: Kahit maarte o medyo ewan. Anyway, yan si JM chinita. So, yun. Tapos na, di ba?
0: Yes.
1: Grace. At sa live ba natin, parang wala na eh. Ay, meron. Ayun. Si Kams, may hinabol siya. Sabi niya, di ko pa naman experience mga ate na magkaroon ng kawork na ganyan. Since ang first work ko ay puro Christian ang mga kasama ko. And ang field namin ay puro Christian church around Albay. Pero sa pag-aaral now, meron. Alam niyo yun eh, yung sa research, hahaha. Pero in the end, mas pinili kong i-ignore sila kasi ubos talaga energy sa pakikipag-argue or pakikipag-usap, lalo na pag di sila marunong maging humble, kundi arrogant pa. Since ako yung Christian, mas pinili kong isurrender kay Lord yun, and now, grabe din ang blessing na balik sa akin. Salamat talaga kay Lord sa highest grade sa 2 subjects, kaiyak so far. Ayun, congrats pala kay Kams, kasi yun nga, ito na yung fruit. Ng
0: yes.
1: Pagtitimpi and all. Mataas kasi ang grades niya talaga. As in, super taas. So, congrats, Kams. And thank you sa iyong comment na napaka-inspiring. Mm-hmm. At sabi naman ni Uncle, hahaha, gusto ko yung siya na nagpasa ng resignation letter nung co-work niya. Tapos, sabi naman ni Ma'am Mel, hello, Ma'am Mel. Sabi niya, hi, ladies. Sa usaping ito, respeto na lang ang space ng bawat isa. Tingnan na lang natin ang kontribusyon ng bawat isa. Hard na gawin ang trabaho lang at walang personalan. Support ko yung usaping for beauty's sake na lang ng self.
0: Yes.
1: Hindi natin ikagaganda kapag nagpatol tayo sa mga ganun. Ayun, thank you, Ma'am Mel. And si Ma'am, ayan, si Mama Nora, sabi niya, natural yan sa tao kahit kaklose mo na yan sa trabaho. May maengkwentro ka dyan dapat. Dapat mapasensya tayo. Ipag-pray na lang natin siya. Wow naman, from Tita Nora. Love it. Ka-frenzy din ba yan? So yun, thank you po sa lahat ng nag-comment sa aming post at sa live. Pwede po kayong humabol. Sobrang appreciated namin at ang gaganda po ng iyong mga sagot. Pero before po tayo pumunta sa ating susunod na segment, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin na sobrang relate sa ating topic ngayon. At ito po, ang pamagat niya ay The Jesus Way by Phil Wickham. At sa mga nanonood naman po sa ating live ay mapapanood nyo ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Babalik po kami!

0: at nagbabalik po ang programang Let's Connect dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3, D-Way FM. At darako na po tayo sa ating Connect Talk na ang ating topic ngayong hapon na to ay Beyond Personal Differences, Working with People You Don't Like. At ang source of topic po natin ngayon ay sa Facebook page ni Mr. Jonathan Yabut. So yun, kaya ito ang napili naming topic, which is ang title nito ay How to Work with a Colleague You Don't Like. Ay alam naman natin ngayon, di ba, na sa lahat sa ating mga nagtatrabaho sa ating workplaces, hindi natin maiiwasan ang mga difficult people o mga maaaring hindi natin nagugustuhan ng mga tao. Suntok sa buwan yata na masabi natin na ang isang workplace ay talagang lahat ay okay sa atin. Masyado yata yung very ideal na isang workplace na wala kang hindi magugustuhan. So, ang ganda lang na malalaman natin, dahil hindi ngayon maiiwasan, ano ang mga pwede nating gawin para tayo ay makipagtrabaho sa mga makakatrabaho natin na maaaring hindi natin magustuhan. So, yun. Simulan na natin. Ang una dito, sabi ni Mr. Jonathan Yabut, ask yourself first, could the issue be you instead? Are other colleagues feeling the same way? So, yun. Para daw, tayo ay makipagtrabaho ng maayos dun sa mga hindi natin gusto, dapat daw, tanungin muna natin ang mga sarili natin na, ako lang ba? Baka ako yung may issue? Kasi, maaaring pag nalaman natin sa ibang tao na hindi naman pala pareha sa'yo yung kanilang, hindi pareha sa'yo yung pagtingin nila dun sa coworker ninyo. Like, for example, ikaw, parang ang tingin mo sa kanya, masyado siyang masungit or strict. Sa tingin mo lang, first impression. Tapos, makikita mo naman sa iba na okay naman siya. Wala namang ganun na nasasabi. Kasi kahit, di ba, kahit hindi tayo marites or mga tolits, may mga pagkakataon talaga sa workplaces na makikita mo rin na iba yung pakikitungo ng mga ibang workmates natin dun sa taong yun. So, dun pa lang, we will ask ourselves na, baka ako lang to. Baka hindi naman talaga. Kung ano yung judgment ko sa kanya sa una, baka hindi naman talaga. So, we must really assess also ourselves na baka dahil ikaw lang yung nakakakita ng negative dun sa tao, baka meron kang, yung tawag mo dyan, meron kang troso pala sa mata mo. Diba yung sabi dun sa isang Bible verse na nakikita mo yung speck sa mata ng iba, but little did you know, ikaw pala yung may troso sa mata. Kasi ang dali mong makakita, nakakapuna ka kaagad ng mga negative sa mga taong nakapaligid sa atin. Tapos yun pala, ikaw lang pala talaga yung mapagpuna na tao. So, ito nangyayari ha. But it's reality na maaaring meron tayong hindi magustuhan. But at the same time, tayo din, self-assess. At tingnan din natin sa paligid na baka nga, tayo lang din yun. Di ba? So, yun yung first. Ano naman ang pangalawa, Grace?
1: Yes, ang pangalawa naman sa sabi dito ni Sir Jonathan Yabut ay tips on how to work with colleague you don't like. Mm-hmm. Find a reason to get along with a colleague personally. As it might be a similar passion, music, or TV show. Actually, Auntie Robs, nang ito parang pinagnilayan ko tong ano na to, point na to. Parang sabi ko, anong connect nitong ano? Ano kayang makakatulong? Parang sabi ko, parang hindi naman ito relevant dito sa kung paano, di ba, paano natin ma-overcome yung pakikitungo natin sa katrabaho natin hindi natin gusto. Mm-hmm. So, sabi ko, ito daw, dito sa number two, so parang instead of seeing them or he or she as an annoying coworker, why not na parang find a reason na maging parang maging at least isa na parang same kayo or may pwede kayong pagkonekan. Yun nga, sabi, it might be passion, baka paborito niyong may paborito kayong kanta, baka mm-hmm. baka parehas kayo nanonood ng ganitong movie mm-hmm. or baka
0: may sports na parehas.
1: Baka sports or baka same kayo ng gusto ng flavor ng coffee.

0: pala yun.
1: Ang ganda
0: so, kaya pala, kaya pala itong tips na ano, find ano, find a reason to get along with this colleague or baka yun nga para baka makabawas doon sa kung dati lagi kang annoy sa kanya, kung dati parang pet peeve mo siya, parang nabawasan kasi parang parehas pala kayo matcha lover, mga ganun. Mm. So may pinagkakunikan pala.
1: Sa bagay no, kaya nga ang mga friends natin, may mga

0: buhay or yung hinaharap nating mga struggle, lagi naman siya merong benefit pa rin. Even the bad has a good in it. So, ito, sabi dito, for example, may hindi ka gustong ka-work, i-focus mo lang yung ano kayang benefit nung pakikipagtrabaho, makikitrabaho ka dito sa tough colleague or dun sa difficult person na yon. At isa pala sa nagagawa nun, yung positive na pwedeng magawa is it sharpens our emotional maturity. Kasi, kaya tayo magmamature emotionally kasi unang-una pa lang na-overcome natin na mapakisamahan yung gano'n na tao. Yun na nga din yung loving them anyway. Kasi actually, it takes a really immature, person or emotionally mature person to love difficult people anyway, di ba? Hindi naman basta-basta yun eh. Para sa akin, ano siya eh, hindi yun overnight na parang, ang dali lang, parang easier said than done. Nasasabihin mo lang na, itong ayaw ko, kakausapin ko to, kayang-kaya ko to. But it really takes a mature or emotional mature person to do this. So, yun ang ma-develop sa atin kapag tayo ay naging resilient sa mga ganon, sa mga ganong klaseng tao. Kasi once napakisamahan natin sila, nakipag-work pa rin tayo sa kanila, finocus lang natin na, okay, I will do this kasi marami tayong bills, marami tayong kakaabalahan for our family and for our also for our wants and needs. So, if nalagpasan natin yon, hindi na lang natin alam, nag-level up din ng emotional maturity natin. Hanggang mangyari na lang na dahil nga hindi natin maiiwasan ang mga difficult people o ang mga kawork na hindi natin gusto, hindi na natin maiiwasan. So, tayo na yung may coping capacity sa mga tao na yun and we become emotionally mature. Ang ganda lang nito, yung growth na emotional, di ba? Hmm. Parang ang lakas-lakas mo kapag matured ka emotionally, di ba? Yeah. So, yun yung third na tip. Ano naman, Grace, ang ating fourth from Sir Jonathan Yabo?
1: Yes, sa ating pang-fourth naman, ang sabi dito, get to the bottom line of the issue. Ask for a one-on-one discussion. Mm-hmm. Okay. Ito naman, parang gusto ko siyang i-connect dito sa number one din. Diba? Ito yung parang number four na sabi dito, parang sinasabi dito sa atin na wag nating hayaan na yung, diba, yung parang mga, yung assumption natin, yung magdikta ng relationship natin sa ating coworker. Mm-hmm. So, alam, parang dun kasi sa una baga, ask yourself first, couldn't be the issue be you instead. Baka kasi may dahilan kung bakit siya hindi mo gusto. Kumbaga, parang gusto ko lang i-ano dito na iba yung people you don't like. Parang magkamag-anak sila sa difficult people. Pero yung people you don't like kasi is ikaw lang yung nag-ano nun na hindi mo lang siya gusto. Pero sa ibang tao, hindi naman pala siya difficult people. Mm-hmm. So baka kung in-assess mo siya, baka nagtanong ka, di ba, sa mga ibang katrabaho nyo, ikaw lang pala yung ayaw mm-hmm. sa kanya. So, ang para ma-distinguish lang natin ano yung difficult people you don't like sa difficult people. It might be hindi mo siya gusto dahil magkaiba kayo ng communication style. Siya ay ikaw ay parang fast worker, siya slow worker, parang perfectionist siya, or simply magkaiba kayo ng personality, mm-hmm. or hindi kayo, parang hindi siya nagte-take ng initiative. Hindi mo yun gusto. So, in short, hindi lang kayo magka-match, mm-hmm. mismatch siya. While yung difficult people, pwedeng nakaka-apekto na siya sa work, pwede siyang credit grabber, mm-hmm. pwede siyang gossiper, pwede siyang micromanager, hot-tempered. Yun ang mga difficult people na talagang mm-hmm. pwede maapektuhan yung workplace or mm-hmm. yung talagang, ang hirap talaga niyang katrabaho. So, dito sa number four, get to the bottom line of the con. Pwede pag-usapan nyo. Parang connect-connect, diba? And mm-hmm. self-assess mo na, nagkaroon kayo ng commonalities. Tapos, pwede mo na kayo mag-ano na. So, parang one-on-one mm-hmm. discussion. Alam mo bakit ganun? Bakit kaya hayo ko sa taong ito? So, parang magkaroon kayo ng

0: Ay, na kayo ng ano, na pagkwentuhan nyo na parehas kayo matcha lover. Ayun na, parang na-open mo na sa kanya yung medyo kinaiinisan mo sa kanya.
1: Nag-one-on-one na kayo habang may matcha.
0: Alam mo ba, dati kasi, ganito, di ba? Parang hindi kita trip kasi ano eh.
1: Tapos nabigyan siya ng time mag-explain.
0: Ayun. Yan, yun.
1: Oh, gaya baga ni Ate Ruth kanina, sabi niya, pag nakilala na siya, akala lang ganun siya. Mm-hmm. Ang physique niya ganun. Pero pag nakilala na siya, very friendly pala talaga siya.
0: Yes.
1: Kaya marami sa kanyang nagkakagusto sa work na friends. So yun, marami na tayong nalaman. So lastly, sabi dito, focus your eyes on the prize, not on the conflict. Everything is a function of time. Surviving a bad colleague may mean achieving a major project. So itong number 5, medyo same din siya sa number 3. But ang minimin dito, ifo-focus mo ang eyes mo doon sa outcome ng work. Kasi, for example, meron ka talagang hindi talaga gusto. Nalaman mo na kahit yung ibang ka-workmate mo, ayaw din siya. So alam mo na na talagang hindi ayaw-ayaw siya. Pero dahil you are really professional, tinitingnan mo lang yung dapat na mangyari dito sa work na to, you will be, you will really adapt to that person at talagang makikipagtrabaho ka pa rin kahit ayaw na ayaw mo. Kasi nga, yun nga, sabi ko kanina, may mga bills, may mga dapat kang bilhin, di ba? So, pag nagawa mo yun at napangyari kahit ayaw mo siya, ang ganda lang kasi surviving a bad colleague may mean achieving a major project. Yung alam mo yun, kahit inis na inis ka na, tapos natapos nyo yung isang proyekto o isang goal sa work. So, wow, may victory. Dalawang naging victory mo. Una, natapos yung kailangan nyong matapos sa project or sa work nyo at napagtagumpayan mo pa yung pakikisama doon sa tao. Though siguro may, depende yan sa tao, meron yan extent eh. Hanggang kailan ba natin makakayanan na mapakisamahan yung mga ganun na tao para sa productivity, di ba? Kasi may iba rin na tao na hindi talaga kaya. Parang yung productivity, it is directly proportional doon sa katrabaho. May mga ganun. May iba naman na kayang-kaya for the sake of the income, di ba? For the sake ng makukuha mong sahod. Kaya push kong push. Pero hindi lahat ng tao ganun. So yun, ang ganda nung limang tips natin. Tapos siguro, actually ako, to be honest, itong lima na to, I am doing this na din. But normally naman kasi same kami ni Ate Ruth, hindi kami masyadong, kung may nakikita man kami, sabi din nga ni Tootsie, yung love them anyway kasi na principle. That's really my principle na tinuro ni Lord sa akin. Na kung si Jesus nga, tayo ay tinatanggap pa rin, kahit tayo ay difficult people, ako mismo ay difficult people at still a work in progress. So why not I will extend that love and grace to those people na maaaring ganun lang sila ngayon but they will improve later. So let's just love them anyway. And siguro, last ko na lang dito yung i-share ko tong Luke chapter 6 verse 27-28. Sabi ni Jesus, "But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who mistreat you." So, siya mismo ang nagsabi, it's a command na kailangan nating mahalin even our enemies, even

0: O, di ba? Ngayon nakakalang si Auntie Kate. Auntie Kate. But, thank you, Auntie Robs. Ang ganda nun. And add ko na lang din. Agree ako dun sa sinabi mo na love them anyway. Kasi ako ang reminder ko din sa sarili ko. Palaging kong binabalik. Kapag ka nahihirapan ako na nahihirapan akong tanggapin yung isang tao, binabalik ko din sa sarili ko. Parang connected lang din na ako, ang hirap ko din. Kumbaga, kung kay Lord lang, parang ang hirap ko din mahalin. Pero mahal pa rin niya ako, di ba?
1: Yes. Diba?
0: Ang ganun, ang ano nun. And gusto ko din na i-share sa ating mga connect na sa, syempre, sa biblical reference din na maganda na yung paglilayan-nilayan kapag nahihirapan na tayo makisama. In general, ito, pwedeng sa katrabaho, pwedeng sa church, pwedeng sa bahay, pwedeng sa school. Sa Romans 12 verse 9 to 21, ang title, ang sa NIV, ang title niya is Love in Action. Ang maganda to na pagnilay-nilayan natin. Actually, ano siya, para siya sa nahihirapan tayo sa ating mga enemies, pwedeng enemies, pwedeng sa people na you don't like, sa people na difficult people. Ang ganda nito, pero ang i-highlight ko dito ay yung verse 18. So, sa Romans 12:9-21, ulitin ko, Romans 12:9-21, sa verse 18, ang nakalagay dito sa NIV, sabi dito, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So, di ba may karagtang pa yan, di ba? Yung pinakala sa 21, yung do not be overcome by evil, but overcome evil by doing good. So, yun. Balikan natin yun yung biblical reference na yun.
1: Yes.
0: So, yan, thank
1: so,
0: you.
1: So, yun talaga ang gusto ni Lord. Tayo ay maging mapagmahal at kind sa lahat ng tao.
0: Yeah, sabi nga doon sa kanta, yun yung Jesus way. Kaya maganda na may mga biblical reference.
1: Actually, yung loving them anyway, it's Jesus way.
0: Yes.
1: Kasi yun nga, sabi natin, tayong dalawa mismo, we are difficult people. Even now, hindi namin masasabing hindi na kami difficult. Mga kakilala lang namin ang makasabi nun. Kung easy na ba kami? medyo, ganun. So yun, sana marami po kayong natutunan aming mga connect. And alalahanin lang natin yung 5 tips at yung mga nadagdag pa namin ni Grace. At sana sobrang nakatulong yun. At ang maganda lang na i-end din natin to, kasi ito naman ang gusto ni Lord at in this Jesus way, and we must pray ngayon. And pwede ba, Grace, ikaw ang mag-lead sa amin sa prayer?
0: Ayun. Yes, tayo po ay manalangin. O Diyos namin dakila, salamat po sa hapong ito, kagurangan, na binigyan mo na naman kami ng panibagong topic, O Lord, para reminder sa amin, Panginoon, sa aming patuloy na pakikisalamuha, Panginoon, sa mundong ito, O Lord. Thank you for reminding us, Panginoon. And thank you for giving us, Panginoon, tips kung paano namin i-overcome yung pakikisalamuha namin sa mga taong hindi namin, kumbaga, tinuturing namin na hindi namin gusto. Might be because magkakaiba kami ng personalities. Magkakaiba kami ng communication styles or kung ano man yung reason ng hindi namin nagugustuhan ng isang tao. Thank you for reminding us today, Panginoon, na even kami, Panginoon, ay may hindi rin, kumbaga may mga character, may mga attitudes din kami na hindi kagusto-gusto sa ibang tao, pero lalo na, Panginoon, sa paningin mo, pero minamahal mo kami, patuloy mo kaming minamahal, Panginoon, sa kabila ng aming mga flaws and insecurities, O Lord. Nawa, Panginoon, itong reminder mo na to, Panginoon, ay ma-extend namin sa aming mga katrabaho, sa schools, sa family, sa church, Panginoon, and anaway, kung saan mo man kami ilagay, O Lord, maging ilaw at asin kami, Panginoon. Maging, i-remind mo kami palagi sa purpose, kung bakit mo kami nilalagay sa isang sitwasyon. Thank you, O God. And we pray for those people na nahihirapan, Panginoon, maki-encounter sa ibang mga anak mo na tinuturing nila ng difficult people or anuman yung nagiging cause, ano man yung naging bakit nagkaroon sila ng ganong pananaw sa isang tao na parang kapag nakaka-encounter sila ng ganitong tao,

0: tao, parang naiinis sila. Panginoon, help them, Panginoon, to assess themselves, Panginoon, kung bakit, kung ano yung root ng ganoong ugali nila, at naway hindi maging dahilan, Panginoon, para i-hate nila yung kanilang kapwa, Panginoon, or namin, O Diyos. Okay, thank you, Lord, sa reminder na to, and this is our prayer in Jesus' name. Amen.
1: Ayun, napakagandang topic na naman ang ating napag-usapan ngayon. At next Saturday po ulit, isang usapang adulting po ulit ang ating pagdidiskusyonan, at 2:30 to 3:30 po yan. At ayun, kami po ulit ang inyong mga ante. Ako si Robbie Ann Zaragoza.
0: At ako naman si Auntie Grace Mata. May mga nagko-comment pa dito sa atin. Hindi ko...
1: Uy, salamat po sa mga nagko-comment.
0: Yes, and alam mo, 25 ang viewers natin.
1: Oo nga, no? Ang dami. Oo. Hello po. At sana po, next Saturday po ulit ay manood po kayo sa amin. Maraming salamat. Hindi po man namin kayo mag-greet ngayon lahat. Ay, kasusunod po ulit. Maraming salamat. And thank you kay Don Ramon Diaz. Ay, kay...
0: kay Kuya Jun. Ah, nakalimutan ko.
1: Don Alfonso. Hello, Don Alfonso. Love you, Don Alfonso.
0: Yes. At ako pumuli, nakalimutan ko magpakilala. Ako pumuli si Auntie Grace Mata hanggang sa susunod na Sabado.
1: Ayun. Susunod po, Campus Connect. Bye-bye po.
0: Bye-bye.

0: Relate much ka ba sa pinag-usapan at gusto ng makikonnect? Connect ka na sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mga kakampus, ang oras ay 3:37 ng hapon.
1: Learning never stops. Kaya't kahit nasa bahay o kahit nasaan ka man, makinig at matuto kasama ang mga guro at estudyante ng Kabangan High School dito sa Campus Connect.

0: Yes, mga ka-campus, isang ano ba makulimlim na hapon sa ating lahat. Yan, narito na naman tayo sa programa kung saan ang lahat ay konektado. Ako si Irene Ruga, ang inyong ka-campus ngayong hapon dahil si Sir Jason ay hindi ko po kasama. Yan, Sir Jason, hello. Kung nasaan ka man po ngayon, joke lang po. Kumusta po? Namiss ka namin dito sa atin. Sa Sabado ay makakasama natin si Sir Jason. Yan. So ako po si Irene Ruga at ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM. Kung nais makipag-ugnayan sa amin, sa pamamagitan ng aming social media platforms, yan, meron po tayong FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. YouTube naman and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron tayong online streaming, ang bit.ly/TheWayFM. At sa Messenger naman, meron tayong Carians Official GC. At sa gustong mag-text o tumawag, may contact numbers po tayo. Smart 0998-843-0573. Yan mga kakampus, sa ating mga listeners and viewers, tuloy-tuloy ang saya at balita. Kaya tutok na sa Campus Buzz.
1: For latest updates, school news and announcements, here now is Campus Buzz.
0: Yan, mga ka-campus, para sa ating Campus Buzz ang magbibigay sa atin ng update tungkol sa Kabaangan High School ay ang aming mag-aaral na si Tricia May Hulok. Hello, Tricia. Sige po. Yung slides niya, Ma'am Jenny. Yes, mga ka-campus, tayo po ay ayan, bibigyan ni Tricia ng update tungkol sa mga kaganapan. Lalong-lalo na ngayong buwan ng Hulyo ay ano po tayo, Nutrition Month ang ating ano, ipinagdiriwang. At saka last Saturday kasama natin si Sir Cesar. At tinalakay niya naman yung sa tungkol sa DRRM, yan, Disaster Risk Reduction Management. So timely naman yung discussion ni Sir Cesar dahil sa nararanasan natin ngayon sa Bulkang, kay Bulkang Mayon. Yan. Sa aking mga taga-Curie, batiin ko muna yung ating mga listeners and viewers dyan. Eto mga viewers natin, nandyan, ang dami ng viewers natin at ang daming ayan, flooded ng comment ang comment section natin ng Copernicus nga pala madam sino to? Ang dami-dami nila yan, iisa-isain ko ba nandiyan si Nathan Baranda, Micaela, Ian, Liza, Junie, Micaela, Maggie, Meggie, Zaira Claire, yan, hello, yan, abang-abang lang kayo dahil marami kayo ngayong matututuhan sa ating kasama na si, at isa tungkol sa Nutrition Month Celebration. Yan, si Tricia May Hulok ang kasama natin dahil siya ang president ng TLE Club. Tama ba, ma'am? TLE Club, ano po? Yan. May kausap pala ako dito. Mamaya po makikita nyo kung sino yung

0: and kumbaga yung makakabuild tayo ng mas stronger na friendship within the club. Next naman po is CHS Techno Olympics. So ito po yung most exciting talaga na activity ng STEP Club because a lot of students po can join different competitions such as recycled outfit contest, salad and sandwich making contest, electrical wiring contest, makeup and hairdo contest, video editing contest, digital art and quiz bee. So chance po to ng mga students to showcase their skills and talents po. So next naman po is the Nihongo Exhibition Assistant. So it will be held sa January. So mag-help po kami mag-assist sa exhibition as long as kaya po namin, like sa technical po and any events po doon na kailangan ng STEP Club to run smoothly yung program. So next naman po is the Feb Ibig Celebration. So fundraising activity din po namin to. We were going to sell foods po doon to have a funds po for our future projects. And last naman po is our year-end report, the STEP Club culminating activity. So dito po magaganap yung year-end presentation ng kung ano yung mga na-achieve namin all throughout the school year. So magkakaroon din po ng mga simple games and reflection activity po for each members. Yun lang po.
1: Yan, mga ka-campus, kayo ba ay nakasunod sa mga announcement ng president ng STEP Club na si Ms. Tricia May Hulok? Maya-maya po ay abang-abang muli at tayo ay dadako sa Talas Isip.
2: Kaisipang matalas, tagumpayang landas, narito na ang Talas Isip.
1: Hindi ko mabasa dahil punong-puno ang ating comment section. Yan, Ma'am Janica, tuwang-tuwa ka. Ipapakilala ko sa inyo ang aking kasama, ang ina ng STEP Club. Si Ma'am Janica Cristel Manzanades Amante. Batiin mo po ang iyong husband muna.
3: Hi to my husband. Hello. Yan.
1: At sino pa ang gustong batiin, Ma'am Janix?
3: I would like to say hello to my students from Grade 8 Da Vinci, Copernicus, and Erasmus, and also to the rest of the students from Kabaangan High School. Hello there. Yeah. And of course, STEP Club members.
1: At ang iyong department head.
3: Yes, TLE department. Hello po sa inyong lahat and to the teaching and non-teaching staff of Kabaangan High School.
1: Yes. Maraming salamat, Ma'am Janica. At alam ko, handang-handa ka na, kaya hindi na natin ito patatagalin. Ano ba ang ibibigay mo ngayon sa ating mga ka-campus? At ang dami-dami diyang nagko-comment, hindi ko mabasa isa at hindi ko kayo ma-shout out isa-isa. Mamaya na lang. Sige, Ma'am Janix, anong pag-uusapan natin ngayon?
3: So, ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa tema ng Nutrition Month Celebration.
1: Yan.
3: So,
1: yan. Siyempre, nandyan. Ano yan? Yes. Pipindutin ba natin para makita natin sa screen? Oh, sabi ni, hello, Sir Alphonse. Maraming salamat sa pag-assist sa amin. At yes, excited ng ating mga ka-campus, Ma'am Janica, di ba? Kitang-kita naman sa ating dalawa na talagang pinagdiriwang ayon ang buwan ng nutrisyon. Yan. Very healthy ang nakikita niyo, mga ka-campus. Sa katawan lang daw ako, Ma'am Janix. Yan, Ma'am Janix. Sige po, simulan natin. Ngayong buwan, ang pinagdiriwang natin ay?
3: Ang pinagdiriwang natin ngayong buwan ay Nutrition Month Celebration with the theme Nutrition at Kalikasan, Ating Pangalagaan. So, here's my presentation. Mm-hmm. So, ito pong tema natin ngayon, ibig sabihin lang po nito ay ang nutrisyon at ang kalikasan goes hand in hand. Kumbaga, kung ang katawan natin mahina, ibig sabihin, hindi tayo nakakatanggap ng sapat ng nutrisyon sa ating katawan. And pagdating naman sa kalikasan, nutrisyon and kalikasan goes hand in hand because kasama na dito yung pag-iwas sa food waste, mm-hmm, yung pangangalaga sa kalikasan, mm-hmm, na nagtatanim tayo ng sariling pananim natin para makakuha tayo ng nutritious foods like the fruits, the vegetables, and the like. So, umpisa na po ba natin,
1: yes,
3: Ma'am Ay?
1: Yes, Ma'am Janica. Excited ng ating mga campus. Hindi ko si Nathan, Baranda, yan, si Vince Uluya. Para nandito din yung mga grade na, grade 10, mga classmates ni Tricia. Sige po, Ma'am Jan. Nag-aabang sila sa pa-premium mo daw. Siyempre, ang prize ay i-claim sa Lunes during flag ceremony ng mga first shift winners. At ang second shift winners ay magki-claim, Ma'am Janik,
3: sa
1: Friday during flag retreat. Yes.
3: Okay, so simulan na natin. So bago tayo mag-umpisa, ang dami talaga, Ma'am Ay, na nagko-comment sa ating comment section ngayon.
1: Yes, mga hakap. Ah, nandiyan si Ma'am Lay Barameda, sabi niya hello.
3: Hello. Yes. Okay, so simulan na natin ngayon ang ating usapin tungkol sa Nutrition Month Celebration. Yeah. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko lamang malaman kung ano ang inyong paboritong healthy food. Comment
1: French
3: in
1: fries,
3: the section below. I-comment lang natin sa section below dyan sa ating Facebook Live.
1: Yes. Mga ka-campus, what is your favorite healthy food? Sabi ni Ma'am Janica. I-comment dyan po kung ano ang inyong favorite na healthy pagkain.
3: Yes. Kung ako naman ay tatanungin, Ma'am Irene,
1: ano, Ma'am Janice,
3: ang favorite healthy food ko ngayon ay tinola dahil ang aking asawa ay magaling magluto
1: ng tinola.
3: Yes, it's packed with protein, may gulay, may sabaw, all
1: yes,
3: in. Masarap.
1: All in na, nandyan na, masarap. Masarap talaga, lalong-lalo na ngayon ang panahon natin ay medyo maginaw. Ano, Ma'am Janice?
3: Yes, maginaw.
1: Yes. Ako naman, lahat ng gulay.
3: Lahat ng gulay, yes.
1: Opo, yun yung aking paborito. Kahit anong gulay. Hi, ma'am. Wala pang nag-comment
3: may
1: ng favorite.
3: Comment na.
1: Ah, meron na. Sige, hindi ko nabasa at ang bilis.
3: So, sabi ma'am ni Aljich.
1: Sige, ma'am.
3: Anyo Nuevo, malunggay daw po ang
1: wow,
3: kanyang favorite healthy
1: si,
3: food.
1: Yan, very good.
3: And si Vince naman daw po, sabi niya, chicken.
1: Wow.
3: Si Johanna naman from grade 8 Da Vinci, sabi niya ay vegetables. And si Juliana, ang ating SSLG officer, kalabasa daw po.
1: Wow, mga very good itong mga bata natin. Oh,
3: yes.
1: Sige, Ma'am Janix. Lahat ba na nang nabanggit nila ay healthy food?
3: Yes.
1: Titingnan natin sa discussion mo.
3: Okay, titingnan natin mamaya-maya.
1: Yes.
3: So, if you could eat one healthy meal for a week, what would it be? So ako naman, kung ako'y tatanungin ninyo kung gulay na gusto kong kainin sa buong week, siguro kalunggay din. Malunggay.
1: Oh, malunggay din.
3: Kasi ano talaga, kahit medyo mapait-pait at medyo...
1: May pait ba yung malunggay, Ma'am
3: meron.
1: Janice? Parang ang palaya yung tinutukoy. Parang hindi mapait yung malunggay.
3: Mapait siya. Ewan ko kung bakit.
1: Baka hindi fresh.
3: Baka hindi fresh yung nakain ko. Pero
1: oh,
3: anyway, yun yung
1: naman.
3: Malunggay ang kaya kong kainin
1: yun
3: for the rest
1: favorite,
3: of the week.
1: Yun yung favorite mong gulay.
3: Yes.
1: Malunggay lang. Parang
3: malunggay.
1: Si Cassie. Hello, Cassie. O, pareho na. Mayroon ka nakapareho si Ma'am Janix.
3: Yes. Hi, Cassie.
1: Yes. Malunggay din ang paborito niyan. Inilalagay sa sinabawan,
3: okay.
1: Ginagataan. Yan.
3: So, ganun din po si Christine Santiago. Malunggay din daw po ang kanyang kakainin for the rest of the week.
1: Ang dami
3: at syempre
1: ko
3: si Paul.
1: Chicken, gulay,
3: chicken, patatas.
1: Chicken, patatas. Yan. Very
3: patatas,
1: good.
3: Ma'am.
1: Yan yung makakainin nila.
3: Yes.
1: Sige, abangan natin kung tama ang inyong makakainin.
3: Okay, sige, tingnan natin. So,
1: wasto pala.
3: Yes. So, itatalakay muna natin kung ano nga ba ang Nutrition
1: kasi
3: Month.
1: Kasi ngayon sa three terms natin, kadahil nasa instructional block tayo, medyo limitado na, Ma'am Janix, yung ating pag-discuss nito sa ating mga mag-aaral. Although, nai-integrate natin sa lesson, kaso hindi na talaga tayo nag-focus dyan mismo.
3: Yes.
1: Kaya magandang platform ito. At least, nandyan pa din tayo para sa ating mga monthly activities.
3: Mm-mm. So, ano nga ba ang Nutrition Month? Kailan natin yan sineselebrate? So, Nutrition Month is celebrated every July here in the Philippines and it aims to increase public awareness about the importance of proper nutrition and healthy eating. So, encourages individuals, families, schools, and communities to practice healthy lifestyle. Pero sa totoo lang, Ma'am Irene, itong yes. Nutrition Month celebration, hindi dapat sa July lang eh. Para sa akin, part na to ng everyday lives natin yes. na i-observe din natin yung proper nutrition. Yes. Okay. So, ano nga ba ang nutrition? Nutrition is the process of obtaining and using nutrients from food for growth, energy, repair, and overall health. Mm-hmm. Meaning, nakakakuha tayo ng vitamins, minerals, and other essential na kailangan ng ating katawan sa mga kinakain natin and also sa lifestyle natin. Part yan ng nutrition. Good nutrition helps people stay active, healthy, and productive. So, dito pa lang, masasabi natin na napakahalaga talaga ng nutrition na sa ating katawan, proper nutrition sa ating katawan in order for us to be good, to be healthy, to be productive in our everyday lives. So, next na tayo. So, ma-define din natin ang food and nutrition security. When we say food security, it means everyone has always enough safe and nutritious food. So, ibig sabihin nun, lahat tayo nakakakain ng sapat na pagkain, tamang pagkain, yung parang complete meal na everyday. Food security ang tawag doon. And when we say nutrition security, it means people not only have food but also consume balanced nutritious meals that support good health. Okay. So, pahinga muna tayo. So, bakit nga ba importante ang proper nutrition?
1: Yan. Kasi ngayon, 'di ba, nowadays, Ma'am Janice, kung ano ang gusto ng bata, 'yun ang sinusunod ng magulang.
3: Yes.
1: Kasi kapag binigay mo na ito dapat anak ang kakainin, hindi kakain, kaya kung ano yung gusto kahit alam natin na hindi masustansya ay ibinibigay natin.
3: Yes. So, bakit nga ba importante ang nutrition? So, first, it promotes healthy growth and development. Syempre, it strengthens our immune system, improves concentration and academic performance, and prevents malnutrition and diet-related diseases. It also supports physical and mental well-being para sa ating lahat. Mm-hmm. Kaya, dapat pahalagahan talaga natin ang proper nutrition.
1: Yan. Ayan ang inaabangan nila. Kung so, nakinig kayo kay Ma'am Janica, eto ang tanong. Kaya, dapat hindi kayo aalis. Makikinig kayo sa discussion.
3: Yes.
1: Dahil sa huli, mayroong mga tanong si Ma'am Janic. Sige, Ma'am Jan.
3: Okay. Ang tanong para sa ating mga viewers ngayon, what is the main purpose of celebrating Nutrition Month in the Philippines? Is it A, to promote sports in schools? B, to encourage proper nutrition? C, to eat more processed foods? Or D, to celebrate Filipino festivals?
1: Yan, Ma'am Cha, meron na ba?
3: Wala pa. So far, wala pang sumasagot sa ating online.
1: Yan, sa comment section, ilagay na.
3: Si Ayoni po, ang sabi, ayan, letter B.
1: Letter
3: siya ang nauna.
1: B.
3: B as in boy.
1: Boy. O, sige, Ma'am Ja, tama
3: okay.
1: ba?
3: Yes, tama po si Ayoni. Siya ang pinakaunang nakasagot. Yeah. So, letter B po ang sagot. To encourage proper nutrition.
1: Mm, siyempre, tuwang-tuwa si Trisha.
3: Yes, ang dami pong nagko-comment. Letter B.
1: Pero ang nauna ay si Ayoni. Yan. Tatandaan mo, Trisha, yung ililista mo sila dahil kayo ang magbibigay ng award sa kanila.
3: Okay, so
1: congrats sa Ayoni. Yan, mga kakampus, makinig muli kay Ma'am Janica sa kanyang tatalakayin para sa mga susunod pang katanungan.
3: Another question.
1: Ay, meron pa!
3: Yes! Which of the following best describes nutrition? Is it A, growing fruits and vegetables? B, cooking healthy meals? C, buying food from the market? or D, obtaining nutrients from the food?
1: Yan, Ma'am Chan.
3: So, abangan natin
1: sino
3: yan.
1: Na
3: sino pa yung mauuna?
1: Hindi ko masunod ang nagko-comment dahil tuloy-tuloy.
3: So, sabi daw po ni Paul Toby Fajardo, yeah, ang first commenter natin. Si. Letter B, B, B, B, B.
1: B, B, B, B. Ang daming B. Di mali yun. Isa lang.
3: Okay.
1: Cooking healthy meals. Tama ba
3: letter
1: siya, Ma'am Janix?
3: Letter B daw po. Well, what? Sige, antayin ko

0: gawing pinakatamang best describes sagot.
1: Ah, hindi na muna magsasabi. Dapat, ma'am, sabi ni Ian Arevalo, ma'am, Janica.
0: So,
1: yan si Alexa Bailon, B.
0: Wala, wala pa. Yan, si Ioni na naman.
1: Ay, ang nakakuha ng sagot. Diyos ko, yayaman to si Ioni.
0: So, ang tamang sagot po, my dear viewers, ay letter D, obtaining nutrients from the food.
1: Yan, yes. Hindi nakinig yung nag-letter B. Sisingilin natin yan sa Lunes. Yan.
0: Okay, sige. So, siyempre, para makakuha tayo ng nutritious food, siyempre, magbabase tayo sa 3 classifications of food. Yeah. We have go, grow, and glow foods. Okay. So, pag sinabi nating go foods, it gives us energy, pampalakas, pangbigay buhay sa atin sa pang-araw-araw. Mm-hmm. So, ang tanong ko para sa mga nasa comment section dyan, give an example of go foods. Go!
1: Go foods, go! Go! Go foods, go! Sige!
0: Sige nga po.
1: Ah, nakikita ko yung mga sagot pa kanina sa tanong. Lahat. Oo. Ni Bibi. Para nakita ko si Mark Gaven, B, yan. Ang 7 Curie ni Ma'am Erms, nandyan din.
0: Yan.
1: Meron na bang nagbigay? Lahat lang B, B, B.
0: Shout out po B pala kay banana. Ano. Kanino? Nandito po sa comment section, si John Randy Laguardia,
1: ay, ang hello,
0: ex-president,
1: yes,
0: ng Step Club.
1: Napakagaling din na bata niyan. Nag-guest din siya dito, ma'am, dya.
0: Yeah, oh.
1: Si Randy Opo, last year.
0: Last year. Eggs.
1: Yeah. Eggs.
0: So, example daw po ng go foods ay eggs. What else? Bread, sabi ni Ioni again. And Johanna, milk daw po. Si Zyra, milk din daw po. Rice. Sabi ni Johanna. Okay.
1: Sabi ni Aliyah, Año Nuevo, next, ma'am. Ay, nako. Next, so excited na siya sa
0: excited
1: tanong.
0: Excited na?
1: Opo.
0: Okay, so
1: tama
0: sige.
1: Tama ba yung sinabi nilang go food?
0: Tama,
1: example?
0: Tama,
1: yes.
0: Tama. So, meron tayong mga go foods like the rice, corn, potatoes, bread, mga pasta, and yung mga sweet potatoes, yung mga kamote. So yan, mostly makikita nyo mga carbohydrates yan. Nagbibigay talaga yan sa atin ng energy sa pang-araw-araw.
1: Yes, lahat yan favorite ko.
0: Yes. So the next one, syempre, ang grow foods. This one, build and repair body tissue. So kung medyo matamlay-tamlay ka ngayon, kailangan mo nang mag-rejuvenate ng inyong skin, ng inyong body tissues, body repair. Repair muscles, yan paggaling kang workout, you need grow foods,
1: okay,
0: like the proteins. So, sino sa akin ang makakapagbigay ng example ng grow foods? Grow.
1: Yan, grow. Ano kaya yung... Ay, alam ko na yung nakikita ko, yung carrots.
0: Yung carrots.
1: Kasama yun doon? Sabi ko, Janica, parang hindi.
0: Grow.
1: Grow, mga kakampus. Go grow na tayo, go.
0: Go grow na tayo.
1: Oo, go grow na tayo, grow. Wala pa?
0: Wala pa.
1: Yeah.
0: Medyo parang
1: late
0: feeling
1: text,
0: ko late.
1: Sabi,
0: late,
1: oo
0: late.
1: Daw.
0: Late sa kanila. Mahina ang kanilang internet connection.
1: Yeah.
0: Yes, so na-mention ni Nathan,
1: oh, sabi
0: Baranda
1: ni Ian, Ma'am Janik,
0: from...
1: Sabi ni Ian Carl, ako inot, madam.
0: Don't worry sa ating mga viewers, if ever naman hindi namin nakita agad, mababalikan naman namin yan sa comment section,
1: yeah,
0: after this session.
1: Yes.
0: Yes.
1: So, eggs meat. Eggs daw po. Eggs.
0: Eggs,
1: milk.
0: Meat,
1: may
0: fish,
1: milk,
0: and fruits. Uh-huh. Mm-hmm. Fruits? Mm-hmm. Meat? Yes, mostly meat.
1: Rice,
0: yes.
1: Potato. Parang yung kanina itong nababasa ko pala ngayon.
0: Oo.
1: Late, so, mas maglapas, mabilis talaga ang phone mo kaysa sa akin.
0: Yeah. So, mostly mga meat according to Antoinette. Yes. And Aldrich, meat daw din po. Steak? And si Vin, sabi ni Fish, steak, so shallots. So, when we say grow food, ito yung mga protein. We get this from fish, eggs, steak, yan, mga karne, mga milk, and nuts. Yes, very good. Bawal sa mga students natin na nandyan na nakaantabay. Yes. So, next naman ay ang glow foods. So, yan, from the word itself, pampaglow.
1: Pampabeauty. Pampabeauty. Para kailangan ko yan.
0: Yes. And of course, ang main reason ba't may glow foods is to protect the body from illnesses.
1: Talagang kailangan ko yan.
0: Yan. So, sige, tingnan natin sa comment section kung meron ba silang idea kung ano ang mga glow foods. Can you give an example?
1: Go, grow, glow. Glow.
0: Glow. Pampaglow.
1: Pampaglow.
0: Medyo late talaga, ma'am. Ay.
1: Sige lang.
0: Sige lang. Mag-comment lang kayo. Kahit hindi namin agad nare-recognize. Yes. Kasi syempre, you know, the internet connection talaga.
1: Wow, may social spam. Sabi ni Kenneth Abinio.
0: Ay, di ka nabasa. Oh.
1: Ayan, si Kenneth.
0: Kenneth. Yeah. Yes, from grade 8, Copernicus.
1: Sabi ni Ayoni. Ano yung sabi ni Ayoni? Hindi ko nabalikan.
0: Si Mark. Malto, sabi niya carrots. Very good. Glow parang, foods. Correct.
1: Kanina ko itong carrot.
0: Si salad, sabi ni Johanna, at Aldrich ay papaya.
1: Papaya.
0: Si Christine, mango daw.
1: Sabi ni Alexa Bailon, gulay? Yeah. May question mark, Ma'am Janix.
0: Gulay?
1: Hindi siya sure.
0: Oh,
1: yes.
0: Yeah, hindi siya sure.
1: Ah, parang yung kanina
0: si Juliana sabi vegetables. Yes.
1: Parang yung sa grow pa itong comment nila. Chicken, madam. Fruits, sabi ni Ayoni Shiro. Meat.
0: Fruits, madam, like apples. Christmas light, sabi ni Randy.
1: LaGuardia? Randy, bakit may Christmas light sa glow? Kasi nag-glow
0: daw kasi.
1: Nag-joke si Randy.
0: Nag-joke si Randy talaga.
1: Ikaw talaga, Randy.
0: Si Angeline, sabi niya banana. Ni si Joanna, gulay.
1: Vegetable, yeah. Sabi ni Chantal, ayaw niya ng gulay. Vegetable daw man siya. Fish, yes. Sabi ni Mark Gavin. Papaya, oy, Mark, papa. Sabi mo, hindi ka humakain ng fish. Favorite niya ay chicken.
0: Orange, pepino. Yes,
1: yes,
0: very good.
1: Very good. Yeah. Sige, tingnan natin kung tama sila.
0: Sige, very good. Tama naman, ma'am, ay ang kanilang sagot. So, it's composed of fruits and vegetables, pampaglow and panglaban sa mga sakit. Yes.
1: Kasi kung gusto mong mag-glow, kumain ng fruits and veggies.
0: Yes. So, meron tayo sa Pilipinas na tinatawag na Pinggang Pinoy. And this was developed by the Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute to help Filipinos easily visualize yung tamang balanced meal talaga.
1: Okay.
0: So, kung makikita natin dito sa plate, kalahati ng ating plato composed of glow foods, so the fruits and vegetables. Sa grow foods naman, 1/4 daw ng ating plato, grow foods, yung mga proteins. Wow. And sa go foods naman, yung mga carbohydrates. Mm-hmm. So, 1/4 din yun ng ating plato.
1: Ako parang whole plate ko go. Sige.
0: So, yan. So, in order for us to really have a balanced meal, we can use this as a guide. Pag habang kumakain tayo.
1: Yan, mga kakampus ha, Pinggang Pinoy.
0: Pinggang Pinoy. So, next one. Oh, may tanong
1: na naman. May tanong na
0: ito
1: naman.
0: Na.
1: Ito na.
0: Oh, answer. Which food group mainly provides energy to the body? Ano kaya yon? Is it A, grow foods, B, glow foods, C, go foods, or D, mixed vegetables?
1: Parang mixed foods. Mom Janix.
0: Mixed foods. Mixed.
1: Sabi
0: mixed
1: mo
0: foods. Ay, sorry. Yes.
1: Yes. Which food group mainly provides energy to the body? Is it grow, glow, go, or mixed foods?
0: So may nag-comment
1: pala
0: na.
1: Yes. Sino, Ma'am Ja?
0: So meron tayong dalawa. Kanina pa si Ayoni kasi.
1: Oo.
0: So iba naman.
1: Ayoni, iba
0: dito
1: naman
0: sa akin sa cellphone
1: letter
0: ko.
1: Letter A.
0: Letter
1: si Kayla Panyo.
0: Si Kayla Panyo, letter A daw po.
1: Letter A, grow. Ito
0: mainly
1: naman,
0: provides energy.
1: Si Keisha Boridor. Letter B daw, Ma'am Janix, glow.
0: Oh, ang sabi naman ni Mark Gaven Malto, letter C daw, go foods.
1: Yes, Mark Gaven.
0: Yes.
1: Ma'am Janix, sinong nanalo sa kanila?
0: Si Mark Gaven po sa akin, sa cellphone ko. Oh. Si Ioni kasi kanina pa yan.
1: Okay,
0: give chance to others, Ioni.
1: Si
0: hello,
1: na,
0: Ioni.
1: Trisha,
0: si
1: na
0: Mark
1: si
0: naman,
1: Mark
0: Gaven Malto.
1: Grade 7 curie siya.
0: Yes. Hi, Mark.
1: Yes, congrats, Mark.
0: Yes. So, next one.
1: Oh, meron pa.
0: Meron pa! Yeah. Which of the following is an example of grow foods? Is it A, fish, B, rice, C, banana, or D, carrot?
1: Carrot nga ba?
0: Grow.
1: Grow foods. Go, grow, and glow.
0: Nakikita ko si Ioni. Letter C, ma'am. Ayaw niyo ba sa akin?
1: Ioni, nakadalawa ka na. Yes. Yan, ma'am. Si Johanna Liabres.
0: Johanna Liabres. Sabi
1: letter
0: niya ay letter C.
1: C
0: daw po. Mm. At si Vince, letter C daw po. Grow food.
1: Yan. Ano ba?
0: Ano ba? Wala pa ako nakuha. Wala pa ako
1: nakuha. Si Angeline Llorca, ma'am. Letter B.
0: Letter B daw po. Mm-hmm.
1: Rice. Ito ma'am, si Chantal Sales. A. Fish.
0: Fish.
1: Or letter
0: sabi
1: D.
0: Sabi ni Vince na inot. Okay.
1: Si Zaira Claire. Letter D. Carrot.
0: Carrot. So, yan. Sige. So, since si Ioni ay kanina pa, iba naman daw po.
1: Sabi ni Randy, tama ka na kanina ka pa. Sinasaway niya.
0: So, nakita ko na ang nakakuha ng second na tamang sagot ay si Johanna Liabres from Grade 8 Da Vinci.
1: Okay. Congrats,
0: letter
1: Johanna.
0: A. Yes. The correct answer is letter A. Fish. Fish is a grow food.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so next naman tayo sa ating mga viewers, healthy eating habits. So, bakit importante ang kumain ng tamang nutrisyon, tamang pagkain? So, mention one habit that promotes good nutrition. Sige nga. Anong habit? Ako sa akin, one habit that promotes good nutrition ay ang pagkain sa tamang oras. Alam naman natin na kapag hindi tayo kumakain sa tamang oras, maraming diseases and illnesses ang pwedeng makuha natin dyan. Pwedeng ulcer, pwedeng kabag.
1: Hyperacidity. O biglang yumuko na lang ako dahil sa iyo pagkain sa tamang oras.
0: Oo,
1: pagtulog din sa tamang oras. Oo, kasama ba dyan, ma'am Jan?
0: Yes, kasama din po dyan. So, yun. So far sa ating mga viewers, wala pang nagbe-mention ng kanilang habit that
1: peanuts
0: promotes good nutrition. Medyo late na din pumapasok sa ating system.
1: Exercise.
0: Yan.
1: Sabi ni Ian Carl Arevalo.
0: Okay. So, sabi naman ni Ioni, eating healthy foods.
1: Yeah, sabi
0: correct
1: ni Mark Gaven, eating daily diets and eating veggies and fruits.
0: Yes.
1: Yan, tama sila. Yan. Thank you mga ka-campus. At least alam nyo kung ano yung habit na nagpo-promote ng good nutrition.
0: Okay, so proceed na tayo siguro, Ma'am Ai.
1: Yes,
0: so,
1: Ma'am
0: eating
1: Jeff
0: healthy habits, one of it is, syempre, eating breakfast every day. So, marami sa atin nakakaligtaan na ang kumain ng breakfast.
1: Yes.
0: Araw-araw, kada umaga kasi tinatamad na, or minsan walang nagpe-prepare, or
1: o
0: wala
1: kaya
0: talagang pang breakfast.
1: Mahirap din sa ating mga ka-campus. First shift.
0: Yes, sa
1: iba
0: mga
1: 6
0: first shift.
1: Iba 6 a.m. yung start. Aalis ng bahay ng 5 a.m. yung iba, 5:30.
0: Yes.
1: Kaya yun, pagdating ng school, no time na to eat breakfast. Recess na lang yung hihintayin nila, snack.
0: Mm-mm. So, minsan nakakalimutan na talaga, eating a variety of nutritious foods, limit junk food, sugary drinks, and salty snacks.
1: Naku.
0: Alam ko marami kayong cravings dyan, pero iwas-iwasan natin ang mga ganyan. Maaari kayong makakuha dyan ng maraming sakit kung lagi nyo yung kinakain.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, drink enough water. Ayan, yung iba kasi puro soft drinks na lang ang iniinom.
1: Ma'am Ray, kumusta ka po?
0: Yes, and proper food hygiene before eating. Syempre, magugas tayo ng kamay, magpalong ng kamay, ng kuko pala. Sorry. So what healthy habit do you think is the easiest to practice? So sabi ni Zaira, eating healthy food. Mm-mm. Yeah, correct. And eating with her, ang sabi ni John Randy LaGuardia.
1: In love si Randy. Randy.
0: Yes. So, yan.
1: Spinach. Wow.
0: Kumain ng gulay.
1: Cabbage.
0: Okay. So, dito na tayo sa food safety. Mm-hmm. Napakalaga ng food safety sa nutrition, no? Kasi, syempre, kung kakain tayo ng hindi malinis na pagkain, hindi natin inaalagaan yung hygiene, yung yes. marami pang iba. Mag-ari din tayo makakuha ng sakit kahit kung makain pa tayo mm-hmm. ng nutritious foods. Oh. So, syempre, wash your hands before preparing and eating food. Wash vegetables and fruits thoroughly. Cook food properly kasi minsan kapag hindi lutong-luto ang pagkain, nakaka food poison siya, no? Naranasan ko na rin yan.
1: May mga, ano yan, pagkain na dapat talagang lutong-luto, meron din naman na pwedeng i-half cook lang.
0: Yes. And of course, store food safely to prevent spoilage mm-hmm. and check expiration dates before consuming packaged foods.
1: Yes.
0: So, paano nga ba tayo magkakaroon ng healthy lifestyle?
1: Naku, parang mahirap yun sa atin.
0: So, kailangan natin kumain ng balanced meal. So, alam naman natin yung pinggang Pinoy, di ba? Kanina na-discuss natin. So, yun yung example of eating a balanced diet. And exercise regularly, at least 60 minutes of physical activity for children and teens. So, para sa atin ng mga 30 ano above yun? Na.
1: 30 na.
0: Kahit walking lang. Pwede na siguro yon exercise
1: 10 minutes ako.
0: Oh, wow.
1: Like exercise. Simple
0: mula sa
1: exercise.
0: Bulod, pababa. Pwede na. Lakarin mo lang. Oh, lakad-lakad.
1: Kasama ba dun yung pag-market ko? Wala pa dun sa 10 minutes.
0: Oh, yan. Exercise. Walking-walking kung kaya.
1: Yes.
0: And get enough sleep. Huwag masyado magpara online games. Please, my dear students, alagaan nyo ang health nyo. And yes. avoid smoking, vaping, and excessive consumption of sugary beverage. So, meron tayong studies na kapag ano daw, kapag stress daw ang tao, nagkikrave sila sa sweets. So, sana pag stress tayo, ibayin na lang natin yung kainin natin. Something na pampakalma, like mga sabaw, mga mga fruits and vegetables. Mm-hmm. Iwasan natin yung sugary. So, why do you think some people choose junk foods over healthy foods?
1: Mm-hmm.
0: So, shout out nga pala kay Nathan Baranda. Nagpapa-shoutout siya.
1: Nga. May sumasagot na ng letter C. Si
0: letter
1: Maria.
0: C?
1: Wala pang sagot.
0: Kanina pa to.
1: Late na gano'n pumasok ang comment nila. Sabi dito, watching
0: Hi, Eliza.
1: Ni Eliza.
0: Shoutout sa iyo, Trisha. Wala lang.
1: Shoutout lang. Sabi ni Ayoni. Nagpapapansin si Ayoni. Kasi hindi nyo na pinapansin yung sagot niya kanina pa. Sabi ni Jan Randy, Ma'am Janix, healthy lifestyle can be obtained by doing it consistently.
0: Oh, very good. Mm-hmm. Yes. And shout out din pala kay Eliza from Grade 8 Da Vinci. Hello mm-hmm. there. Sabi niya ni Angeline
1: Liorca, it's delicious kasi pero dapat wag palagi kumain noon.
0: Mm-mm.
1: Because junk food
0: masarap
1: is yummy.
0: Masarap daw junk food, pero hindi dapat lagi kainin yun.
1: Pero bawal talaga yun.
0: Oo. Mm-mm. Ang mga tao talaga, kapag kumakain ng junk food, sarap na sarap sila.
1: Kasi sabi ni Doc, pag ano daw masarap, bawal
0: masarap
1: yun.
0: Kasi. Mm-mm.
1: Kaya pag nagluto akong walang lasa, sabi ni Cassie, Ma'am Janix, Mami, parang hindi mo tuluto, walang lasa. Kasi sabi ni Do, kapag hindi masarap, healthy yon.
0: Sabi ni ano John Randy, it's cheaper kasi.
1: Okay.
0: Kahit saan, marami.
1: Basta tatandaan natin ay, hindi po dapat kumain ng madalas ng junk food. Tama ba, Ma'am Janica?
0: Tama. Hindi tayo dapat
1: kasi
0: lagi
1: kasi masama
0: kumain.
1: Yun sa health natin.
0: Opo.
1: Ah, sige.
0: So, ang dami pa nagko-comment. Dami nagpapa-shout Mm-mm. out. Si Kylo, si Miguel, at si Princess. Hello there. So, next naman tayo. Why should we make healthy food choices every day? Bakit kailangang tama ang pagpili natin ng kinakain natin? So, syempre, para sa akin naman, kung ako naman ang inyong tatanungin, kailangan, syempre, for our health.
1: Yes.
0: To live longer, mm-hmm. to stay pretty, and to enjoy.
1: Kala ko sexy sa akin mo.
0: So, medyo late talaga, Ma'am Ai.
1: Apo. Sige, proceed na tayo,
0: so,
1: Ma'am.
0: So, proceed na tayo. So, food waste prevention. So, syempre, kasama nga po sa tema ng ating Nutrition Month is ang pangangalaga sa kalikasan. Kaugnay nito yung nutrition. So, food waste prevention tayo, no? So, marami kasing nasasayang na pagkain talaga, sa totoo lang, lalo na kung hindi masarap yung pagkain, tapos itatapon mo na lang.
1: Pag hindi sila nasarapan. Yes.
0: So, ang lesson dyan is, you have to take only what you can finish. Kukuha ka lang ng kaya mong ubusin,
1: yes,
0: para wala
1: course
0: masyado tayong masayang na pagkain. Mm-hmm. Store leftovers properly kasi madalas yung mga leftovers kung saan-saan na lang nilalagay na pwede pa sanang pakinabangan sa mga,
1: yes,
0: susunod na araw. And plan meals wisely. Yan, maggawa kayo ng mga checklist, anong lulutuin sa Monday, Tuesday, Wednesday para organize tayo. And reduce, reuse, and recycle food packaging when possible. So we use containers talaga na nare-reuse.
1: Mm-mm.
0: So yun, why should we prevent food waste?

0: Okay, sige, next na tayo. So, what is one thing you learned about nutrition today? So, ito yung inaabangan ko talaga sa session natin. Yung kung ano yung natutunan.
1: Reflection nila.
0: Yes, ng ating mga students and other viewers sa session natin ngayong araw. Yes.
1: Mm-hmm. Sige, i-comment mga ka-campus para dito sa tanong ni Ma'am Janica, what is one thing you learned about nutrition today?
0: Yan. For the economy.
1: Para di tayo mabulok, sabi ni Johanna Liabres.
0: Yes.
1: To grow healthy, sabi ni Alexa Bailon. And sabi ni Vince Olaita, para madam ma-reduce, madam yung mga insects, madam, and para mabawasan ang sakit natin. And sabi ni Ayone, small choices on food makes big impact on nutrition.
0: Yes.
1: Sabi ni Alexa, to grow
0: healthy.
1: Ayaw
0: let
1: mo Alexa
0: ng
1: to grow and glow. Yeah.
0: Yes, natutunan din po ni Mark kung Gaven. Mark Gaven, kung
1: yes.
0: Paano kumain ng tama at kung ano ang pinggang
1: yan,
0: Pinoy.
1: Yan, Gaven, tatanungin kita ulit sa Lunes ha, ano yung pinggang Pinoy mo ngayong Sabado at Linggo.
0: At sabi naman po ni Princess, para hindi sayang ang pera at resources.
1: Mm-hmm.
0: Yan.
1: Yun yung
0: mag-follow tayo ng nutrition guidelines.
1: Wow, very active si Jan Randy. Sabi niya, I've learned na masaya matuto pag si Ma'am Ja ang nagtuturo. Ay, hindi halata na favorite ka niya. Buti na lang, Randy, wala ka na sa CHS.
0: So sabi naman po ni Vince, healthy lifestyle equals mahabang buhay.
1: Yes!
0: Wow.
1: Gusto ko yun, Vince, na sinabi mo, healthy lifestyles is equal to mahabang buhay.
0: Oh,
1: oh may numeracy tayo, Ma'am Janica.
0: Wow!
1: Addition.
0: May equals?
1: Mm-mm.
0: At sabi naman po ni Johanna Liabres, nutrition is about keeping our body healthy and growing. Mm-hmm. Glowing, growing, going.
1: Yeah.
0: Dapat kumain ng healthy para hindi magkasakit.
1: Ang natutuan ko ngayon, Ma'am Janix, ay yung pinggang Pinoy. Di ba sabi ko kanina, parang na-realize ko, iniisip ko habang nagdi-discuss ka, parang yung kinakain ko, yung plate ko, lahat go, food. yung fish, di ba yung fish grow?
0: Opo, grow.
1: And glow yung gulay.
0: Yes.
1: Yan, rice, gulay, and fish, Ma'am Dre.
0: Oh, ang dami na nagko-comment ng kanilang mga reflection,
1: yes.
0: Mga kanilang
1: ilagay
0: natutunan.
1: Ilagay yan sa notebook nila.
0: Oo, mas maganda ilagay niyo sa notebook. I will check your notebooks on Monday. So,
1: yes.
0: Yan, give balance. Do not eat junk foods. Oh, natutunan din ni Princess Faith about eating balanced diet. Follow the procedure on how to be healthy.
1: Mm-hmm. Gaano ba kahalaga, Ma'am Janica, para sa iyo yung ano yan, yung sinasabi nating balanced diet?
0: Napakahalaga ng balanced diet. Kung tutuusin, yung balanced diet talaga, parang may epekto siya sa kung paano ka gumalaw sa buong araw.
1: Mm-hmm. Kung ano mangyayari din sa'yo, no?
0: Kung ano din yung mangyayari sa'yo, anong sakit ang makukuha mo, or maliligtas ka ba sa sakit.
1: Sakit, yan. Kung paano maiiwasan,
0: yes.
1: Diba? Yung sakit, at kung paano tayo mamumuhay ng masaya, maganda, araw-araw. Siningi talaga yung maganda. Yung masaya araw-araw,
0: yes.
1: 'Di ba? Kasi ang gusto naman ni Lord ay mabuhay tayo ng masaya.
0: Masaya at matagal, of course.
1: At matagal, syempre, mahabang buhay. Kaya kapag ka sinunod natin ang pinggang Pinoy na sinabi ni Ma'am Janica, mga ka-campus, tiyak nahahaba ang ating buhay. May susunod ka pa bang slide, Ma'am Janix, na gustong ibahagi?
0: Sa tingin ko po, Ma'am Ay, wala na. So
1: balik
0: that
1: tayo
0: ends
1: yan.
0: Na.
1: Mga ka-campus, hindi man natin, di ba, na ano yun, nagkaroon ng palatuntunan sa paaralan, pero dito sa Campus Connect, inyong matutunghayan ang mga pagdiriwang buwan-buwan. At dyan, maraming salamat, Ma'am Janica, at sa TLE Department, at sa iyong kasama na si Tricia May Hulok, ang ating president ng STEP Club. Kaya mga ka-campus, tandaan ang sabi kanina, ang pagkain ng masustansya is equal to mahabang buhay.

Okay. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Campus Connect. Tandaan, ikaw, ako at tayong lahat ay may papel sa paghubog ng isang maunlad na kinabukasan. Muli ako si Irene Ruga, ang inyong kakampus na nagsasabing maging konektado, maging inspirasyon dito lang sa Campus Connect. Thank you, Sir Alphonse, Ma'am Yvette, and Ma'am Melis. Paalam!

sa mga kaalamang tinalakay, maaari kang makibahagi ng iyong mga natutunan at nais pang matutunan sa pamamagitan ng pag-text sa cellphone number 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph o kaya sa ating FB page, CARE 104.3 The Way FM.

0: ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga makaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa,
2: Kakirian?
0: Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Grabe ka talaga, TJ. Bakit mo na naman sinabi sa iba yung sikreto ko?
2: Eh kasi biro lang naman yun. Wala namang masama dun eh.
1: Hindi mo alam gaano ako napahiya.
3: Class, may gusto akong ikwento sa inyo mula sa Bible. Tungkol ito sa isang taong nagbago dahil sa pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos.
2: Ma'am, sino po siya?
3: Siya si Zacchaeus. Isa siyang tax collector na kinaiinisan ng marami. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang magnanaka o nandaraya ng tao. Nakilala niya si Jesus pero nagulat ang ibang tao dahil tinanggap niya ito. At nagbago si Zacchaeus. Sinabi niya na ibabalik niya ang kinuha niya ng labis at tutulong siya sa mahihirap.
1: Ma'am, ibig sabihin po ba kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao, pwede pa rin siyang magbago?
3: Oo, at kung binigyan siya ng pagkakataon ni Jesus, tayo rin ay dapat matutong magpatawad.
1: Hindi pa rin madali, pero sige, susubukan kong magpatawad.
2: Salamat, hindi ko nauulitin.
4: Wow! Best Actor Award goes to...
3: Ate Michelle!
1: Grabe naman si Teacher Rich. Na-inspire ako sa story ni Brozak.
2: Kaya nga gumana ang pakiramdam ko eh.
4: Pero in fairness, minsan ganyan tayo. Konting inis, nagagalit tayo at humahantong sa ayaw na nating magpatawad hanggang sa nakakalimutan na nating harapin.
3: Kaya nga po, Ate Michelle. Kaya natutunan ko na huwag mag-ipon ng galit sa puso kasi baka dumating ang panahon na sumabog na lang ito.
2: Dapat pera na lang ipunin natin kaysa sama ng loob.
4: Tama ka, TJ. Pero teka, i-greet na natin ang mga kiddo listeners.
3: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Gabriel!
5: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha! At masaya ang magiging kwentuhan natin today! As always, ako po si Sepa Salmasco.
6: Join din ako sa masayang kwentuhan. Kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Angel Faltado.
2: Good morning, kiddos. Ako naman si TJ Tagorda.
4: Ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
7: Okido, the 414 Kids Show!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at World Vision.
2: Mapapakinggan po kami through online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3.
4: Kiddos, excited ba kayo sa kwentuhan natin ngayon?
2: Opo, Ate Michelle. Nag-expect po ako today na maraming kiddos na mas magiging maayos ang puso at pananaw sa buhay.
4: Sige, umpisahan na natin yan sa ating memory verse.
2: Kiddos, sabayan niyo ako sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Ulitin ko, Efeso chapter 4 verse 32.
8: Amen!
4: Anong sabi mga kiddos? Maging
8: mabait
4: at
8: mahabagin sa isa't isa.
4: Ang pagiging mabait at mahabagin sa isa't isa ay hindi basta-basta, pero ito ay utos na tutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan.
8: Amen!

0: Tawanan, tiruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Bakit mahusay kumanta ang mga ibon?
2: Bakit?
1: Kasi sweet tone sila!
0: Just kidding!
3: Anong paboritong subject ng ilog o river?
2: Ano?
3: Edi, current events.
0: Just kidding!
1: Anong sabi ng dahon sa kapwa dahon?
4: Ano daw?
1: Leave me alone!
0: Just kidding!
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Naririto ang ating Isip Bata question. Paano mo mapapakita na napatawad mo na ang kagalit mo?
6: We'd love to know your answer. Kaya share nang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Alam niyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, Lord provides, the Lord helps at all times.
6: Alam nyo ba na maraming stories sa Bible na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Bukod kay Zacchaeus, isa rin si Apostle Peter na kahit 3 times na tinanggi ni Jesus, pinatawad pa rin siya at naging isa sa mga pangunahing pinuno ng unang simbahan.
5: Isa pa rito si Apostle Paul. Dati siyang taga-usig ng mga Kristiyano, ngunit binago siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang karanasan. Siya ay naging isa sa pinakamalaking tagapagturo ng Kristyanismo.
1: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos.
2: Awesome!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kit!
5: Ate Teresa, may pumunta dito na kaibigan mo daw. Kilala mo po ba si Jenna?
6: Ah, si Jenna. Hindi ko naman kaibigan yun eh.
5: Eh, ang sabi niya po, kaibigan mo daw siya.
6: Nako, ayaw kong maging kaibigan yun. Sobrang yabang ng taong yun eh. Alam ko na kung bakit pumunta dito ang Jenna yun.
5: Eh, bakit nga kaya siya pumunta dito?
6: May ipagyayabang na naman yun. Madalas na ganun ang ginagawa niya sa aming mga classmates niya. Kapag may bago siyang gamit, ipinagmamalikin niya ito sa amin. Kailan lang ay may ipinagmalaki niya ang kanyang bagong cellphone. Mamahalin daw ang kanyang bagong cellphone eh.
5: Eh, nakasakay siya sa bagong kotse eh. Baka yun yung gusto niya ipagmalaki sa'yo.
6: Baka nga. Akala niya ay maiinggit ako sa kanya.
5: Talaga ba na hindi ka naiinggit sa kanya?
6: Bakit naman ako maiinggit sa kanya? Kontento na ako sa kung anong meron tayo. Wala nga tayong kotse, pero kaya naman nating maglakad papunta sa school. Nakakapag-exercise pa tayo.
5: Ganun ba? Pero ako, gusto ko na rin na magkaroon ng bago at magandang kotse. Sana bigyan tayo ni Lord ng kotse.
6: Eddie, simulan mo naman nalangin ng kotse sa Panginoon.
1: Sa, nagpunta ko sa inyo ah. Sayang, wala ka sa bahay ninyo.
6: Bakit ka pumunta sa bahay namin?
1: Wala lang. Napadaan lang ako sa house ninyo. Maliit lang pala ang bahay niyo, no?
6: Oo, maliit lang ang bahay namin. Okay lang naman. Kasya naman kaming magpamilya sa maliit na bahay namin.
1: Alam mo, ang buong bahay ninyo ay kasing laki lang ng bedroom ko.
6: Ganon? Ang laki pala ng bahay nyo.
1: Oo, malaki talaga ang bahay namin. Marami kaming room sa bahay. Mayroon din kaming library, music room at gym.
6: Talaga? Napakapalad mong bata at mayaman ang iyong mga magulang.
2: Talaga? Mapalad talaga akong bata.
6: O sige, Jenna, may pupuntahan pa ako. Maiwan na kita dyan.
2: Sandali lang, Teresa. Samahan mo muna ako. Wala na naman akong kasama.
6: Sorry, pero kailangan ko nang umalis. May usapan kami nila Sally at Joanne na magkikita sa kantin.
2: Eddie, isama ninyo ako. Ililibre ko kayo.
6: Naku, sorry, Jenna. Hindi ka gustong kasama ni na Sally at Joanne.
2: Bakit ayaw nila sa akin?
6: Mabuti pa ay sila na lang ang tanungin mo.
2: Umalis ka nga dyan sa harap ko.
4: Bakit naman, ate? Anong masama kung dito ako nakatayo sa gilid ng kalsada? Hindi naman ako nakaharang sa dadaanan mo, ah!
2: Ayoko makakita ng batang gusgusin. Naiinis ako. Mukhang bago nga ang suot mo. Pero ang mukha mo ay hindi. Umalis ka na nga dyan.
5: Boyet, ba't umiiyak ka?
4: Eh kasi, ang sasama ng mga sinabi sa akin ng batang babae na iyan na nakasakay sa kotse.
5: Ano naman ang sinabi niya sa'yo?
4: Ayaw daw niya na nakaharang sa daan ang batang gusgusin na tulad. Na bago nga ang t-shirt ko, pero ang mukha ko naman daw ay luma na.
5: Aba, sumusobra na siya. Si Jenna yung nasa kotse. Hindi dapat siya nangahamak ng mga tao. Sandali nga lang, kakusapin ko siya.
4: Wala na siya! Kuya Jose, umalis na ang kotse niya!
5: Hayaan mo, sabihin ko kay Ate Teresa ang ginawa niya sa'yo. Classmate kasi niya yung si Jenna eh.

0: ka pupunta. Sama ako sa iyo.
1: Naku, sorry, Jenna. May pupuntahan ako ng mga kaibigan ko.
0: San ba yun? Sama ako sa iyo.
1: Sorry, Jenna. Ayaw ng mga kaibigan ko nakasama ka.
0: Bakit ayaw nila akong kasama? Gusto mo, ililibre ko pa sila eh.
1: Alam mo, Jenna, hindi naman importante sa mga kaibigan ko kung ilibre mo sila o hindi. Ang mahalaga para sa amin ay kaibigan na marunong gumalang sa amin. Hindi kami hinahamak at hindi mayabang.
0: Bakit? Mayabang ba ako?
1: Hindi mo ba nare-realize sa mga masasamang salita na sinasabi mo sa ibang mga classmates natin? Hinahamak mo ang pagiging mahirap namin. Kaya nga, hindi ka ba nagtataka na walang may gustong makipagkaibigan sa'yo? Kasi madalas na pinipintasan mo ang aming mga damit, mga gamit, katulad ng mga shoes at bags namin. Ang sabi mo ay mga cheap ang bags ang meron kami, samantalang ang sa'yo ay expensive.
0: Eh, totoo naman eh. Hindi ba masama ang magsinungaling?
1: Hindi pagsisinungaling ang issue dito. Ang problema ay ang pangahamak mo sa amin. Wala namang masama kung hindi expensive ang mga gamit namin ah.
0: Masyado pala kayong madamdamin. Makaalis na nga. Maghahanap na lang ako ng mga ka-level ko, mga kaklase, para maging friends.
2: Tignan mo yung si Jenna. Wala nang gusto makipag-usap sa kanya.
1: Ang sabi niya ay maghahanap siya ng ka-level niyang rich kids.
2: Kaso, kahit mga rich kids ay ayaw na siyang kasama eh.
1: Ang sabi kasi sa kanila ay hindi daw nila matake ang lakas ng hangin ni Jenna. Parang tornado daw ang lakas ng hangin niya.
2: Kung sa bagyo ay signal number 5 na yun, sa lakas ng hangin at ulan.
1: Tignan mo, parang umiiyak siya.
2: Umiiyak nga. Bakit kaya siya umiiyak?
1: Kapitan natin.
2: Huwag na. Baka sabihin pa ng iba na tayo nagpaiyak sa kanya. Hayaan na lang natin siya.
0: Boyet! Boyet!
3: Ako ba ang tinatawag mo?
0: Oo. Di ba ikaw si Boyet?
3: Oo. Ako nga si Boyet. Bakit? Nagagalit ka na naman ba? Hindi naman ako nakaharang sa dadaanan ng kotse mo ah.
0: Hindi. Hindi na kita hahamakin. Sorry na sa ginawa ko sa iyo dati. Masasama talaga ang mga sinabi ko sa iyo.

0: ibibigay ko sa'yo.
1: Ay, nako, huwag na lang. Baka mamaya ipagmalaki mo pa na nagbigay ka sa'kin ng pagkain.
0: Hindi ko gagawin iyon. Peace offering ko sa iyo. Sana patawarin mo ako.
1: Talaga ba? Eh di, thank you. Pinatatawad na kita, Jenna. Sana maging mabait ka na lagi.
0: Thank you, Boyet, na pinatawad.

0: Sa, pwede ba kitang makausap?
1: Pwede naman. Bakit?
0: Gusto ko lang mag-sorry sa iyo. Kasi naging mayabang ako ay hinamak ko ang pagiging simple mo at ng iba pa nating classmates. Alam ko na mali ang mga ginawa ko. Sorry na talaga.
1: Mabuti naman at na-realize mo na ang iyong pagkakamali.
0: Nakita kasi ako ni Teacher Chona na umiiyak kahapon. Kinausap niya ako.
1: Oo nga, nakita ka rin namin ni Jose na umiiyak. Kaya lang, ayaw naming lumapit sa'yo kasi baka pagbintangan kami na kami ang nagpaiyak sa'yo.
0: Naikwento kasi ni Teacher Chona ang tungkol kay Zaccheo. Siya yung lalaking kinaiinisa ng marami dahil sa kanyang pandaraya.
1: Ano naman ang connect doon sa buhay mo?
0: Kasi parang ako si Zaccheo. Nakagawa ng kasalanan sa maraming kababayan niya. Nagbago lang ang lahat nang makilala niya si Jesus. Na-realize niya ang kanyang mga kasalanan. Kaya nagbago siya.
1: Ah, oo. Naging humble si Zaccheo.
0: Tapos, pumunta siya sa mga taong nadaya niya. At tanda ng kanyang pagsisori ay ibinalik niya sa mga nadaya niya ang 4 na bahagi ng kanyang mga dinaya.
1: Tama nga. Ganoon nga ang nangyari.
0: Tapos, ibinigay niya ang kalahati ng kayamanan niya sa mga mahihirap. Kaya nga, kahapon ay pinuntahan ko si Boyet at nagsorry ako sa lahat ng mga masasamang salita na sinabi ko sa kanya.
1: Mabuti ang ginawa mo, Jenna. Naging humble ka at inamin mo ang iyong mga kasalanan.
0: Gusto kong sundin si Lord Jesus. Mapapatawad mo ba ako, Teresa?
1: Oo naman. At tiyak na mapapatawad ka rin ng iba nating mga classmates.
0: Yehey! Magkakaroon na ako ng mga kaibigan. Thanks for being a friend, Teresa. Huh?

0: Kung ikaw, kiddo, ay nagsiselebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
1: Happy birthday, Ate Nikki, Rafa, Jaira, Kuya Anthony, and Kuya AC Cruz. Ang birthday wish namin ay, sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shoutout din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Masaya ang ating naging kwentuhan. At before we close, allow us to pray for you. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo at sa habag mo para sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, because you have set an example for all of us to follow. Ang panalangin po namin, Lord, ay patuloy po kami na maging katulad ninyo, na mahabagin at mabait, and we pray, Panginoon, na lalo pa kaming lumago sa pagkilala sa inyo. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay at ang panalangin po namin sa kanila. Good health at ma-experience pa po nila ang inyong faithfulness at pagmamahal. Nang sa gayon, Panginoon, ang kanilang buhay din po ay maging example sa iba. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong biyaya sa amin, and we continue to pray for our country, and we remember those who are affected nitong mga nakaraang bagyo, itong mga nakaraang trahedya. Nawa, Panginoon, kayo po ang umabot sa kanila ng inyong mapagpalang kamay at ng inyong mapagpagaling na kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng biyaya nyo sa amin, at tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen!
3: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kid Show every week.
0: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Sulumbides, Ati Favorite Ganda, Dashing Kuya Piaters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Faithy, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
2: Thank you also to Ate Precious Graspe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwento kid.
1: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, at ng World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lola at lola, teachers, at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
3: And syempre, kiddos, thank you for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
1: Ako naman po si TG Tagorda.
0: Rich Gabriel here.
2: Ako naman po si Angel Faltado.
5: Ito po si Sepa Salmasco.
3: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos, dito lang sa
4: Okido The 414 Kid Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, The 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, The 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Popuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Radio TV. Papuy.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Jun G niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Jun G Marcelo. Ako inyong kapiling kasama kaagapay kapapuri. Napakagandang opportunity para tayo lahat ay mag-sing along at magpuri or makinig lang kung talagang kayo nagda-drive at nag-iisa naka-headphones kayo, baka naman mabulahon yung inyong mga katabi. Well, let's just sing along sa ating isip at sa ating puso. Mga papuring awitin, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Shout out sa ating mga tagapakinig sa The Way FM, Legazpi Albayas. Napakagandang pagkakataon para tayo ay mag-invite na kayo ay kung pwede lang naman, pwede niyong pakinggan ito lagpas sa ating programa. After this program, pwede kayong magtuloy-tuloy, magpatuloy na umawit at makiawit at makinig ng mga papuring awitin sa pamamagitan ng ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph, maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano ba yan? Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo. Last week, Papuri 20. This week naman ay ang Papuri 21. Ito po ay release noong 2016 ang title ng album ay Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Muli po, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Simulan na natin. Unang-unang awitin. Paborito kong awitin sa Papuri 21. At ito ay komposisyon ni J.R. Overa. Kamusta ka dyan? JR at inawit ni Jong. Yan, sabi Jong lang dito, hindi ko alam kung sinasadya yun, hindi. Actually, hindi Jong. Jonah. Yan, na-misread ko. Jonah pala. Ay, kilala ko si Jonah. Kilala ko talaga si Jonah. Si Jonah Biray. Napakagaling na singer. Yan. Ba't ba naman ito? Kala magpalit na ako ng salamin. Jong ang basa ko eh. Jonah. Kaya alala ko nga kumanta nito si Jonah. At napanood ko pa ito. Napakagandang awitin. At sana ipagtuon na natin ang panahon. Napakagandang awitin ang kanyang sinasabi. Ang Diyos ay patuloy na nagiging Diyos sa lahat ng pagkakataon. Paglalambing, likang awitin ni Mark Moses Valdelion at inawit ni Barbie Almalvis. Kamusta, Sister Barbie? Binggin, likang awitin ni Mark Florendo at arreglo din, inawit at talagang skillfully done, arranged by Jay Durias. Kasama ang kanyang banda, kung di ako nagkakamali, ang banda niya ay si Tabs, Manuel Tabunyar, si Jano, yan. At ang kanyang bahista ay hindi ko sigurado kung sino dahil hindi nakasulat dito. Pero ako ay sigurado kay Tabs at kay Jano K-Cap. Yan. Tanging Ikaw ang Kailangan, ikang awitin Trisha Denier Campanya at inawit ni Ailsel Santos. Natatandaan ko to dahil ako yung pinag-produce dito. Ito ay napakagandang recording. Na-record pa natin sa nung bukas pa yung Bell House. Ailsel Santos, kamusta ka na dyan? Napakagandang rendition ng awitin ni Trisha Denise Campanya, Tang Ikaw ang Kailangan. Matapos niyan, kapag may oras pa sa segment na yan, ay magsisingitan ng ilang mga papuring awitin maging Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show, Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Talks. Muna tayo matapos ng ilang mga awitin. At paalala ko lamang po talagang nakuha ko kaya siksik ang mga awiting papatugtugin natin ngayong gabi. Pero bago yan, shoutout muli sa ating mga tagapakinig sa Scare 104.3 The Way FM. Muli po ini-invite ko kayo na makinig ng mga Popuri songs via the Popuri Music Room. Popuri Music. FEBC.ph maging sa inyong paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Tidal, at naku, maraming pa pong iba. Abangan nyo lamang po yan. Hanapin nyo po, i-type nyo lamang po, i-google nyo, ay naku, makikita nyo kung saan naroon ang mga paboritong mga digital music streaming platforms. Yan po ay available para sa atin. Napakabuti na ating Panginoon. Available na siya online. Wonderful, wonderful. At dyan po mahanap nyo ang Popuri 21 na ating pinapatugtog ngayon. So tuloy-tuloy tayo sa album na ito, released noong 2016. Title ng album kay Dakila ng Panginoon. Yan ang napakagandang title talaga ng album pagka nagbibigay pugay sa pag-ibig na ating Panginoon. Kay Dakila ng pag-ibig mo. Alright, Tabi, likang awitin ni Jellybel Dolutina at inawit ni Yeng Constantino. Sapat, Mikhail Tolentino ang composer, inawit ni Tim Pavino. Akala ko'y wala ng pag-asa, ikang awitin ng Batanggenyo nating kapapuri si Danny Istioko, at inawit ng better half Yeng Constantino na si Yan Asuncion. Ang ganda ng pangalan na Yen Yang. Yan, parang Yin and Yang pero Yeng and Yang. Yan. Laya, ikang awitin ni Gerard Gudes at inawit ni Casey Dandingan. Matapos niyan, magsisingit tayo ng ilang mga awitin sa ating Popuri Collection maging sa Water Rock Records Catalog. Ito po ang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: ABC Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Well, you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Umabot na tayo sa isang segment na gusto ko dahil maraming Bible verses tayong mababasa. At tignan natin kung maraming nag-iwan ng Bible verses. Unang-una dyan, sino ba? Si Len Agdon Reyes. Yan. Psalm 10:14 na kanyang Bible verse. Kita mo ang nalulungkot, pati nang nagdurusa, ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila at wala nang maasahan sa iyo na pupunta. Pagkat di ako nagkait ng tulong at hindi ka nagkait ng tulong sa kanila. Ayun pala ang ibig sabihin. Napakagandang Bible verse, Psalm 10:14. Basahin ko po ulit kasi medyo nagbakil ako sa gitna. Ulitin natin. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa, ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Ang wala nang maasahan ay sa'yo nagpupunta pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Yan, ang ganda, no? Ako'y proud to say na itong translation na ito ay may kinalaman ng aking butihing ina, si Celia Herrera Marcelo. Kasama po siya dun sa nag-translate from the original Hebrew and Greek na version ng Bible to Tagalog. Ito po ang mabuting balita Biblia or magandang balita Biblia. Kasama po niya si Tito Faustino Ruby Vivar at ilang pang mga eksperto sa language at sa Bible na siyang isang malaking team sila na sama-sama. Nalala ko nung maliit ako talaga, nakakakita pa ako ng manuscripts in the original Hebrew and Greek. Yun na pala yun. Yan, yung 70s yan. At natutuwa naman ako na nakumpleto yung Bible from the unang-una nirelease yung New Testament, tapos nagkaroon ng Old Testament. At doon na po, nagtapos at nabuo ang Bibliyang unang-una ang New Testament ay tinawag na mabuting balita para sa ating panahon. Pero nabuo na pati yung Old Testament kasama, tinawag nilang magandang balita para sa ating panahon. Bakit? Tinanong ko nanay ko, Nay, bakit from mabuting balita naging magandang balita? Di ba ang translation ng good news ay mabuting balita? Sabi niya, actually, sa vernacular, sa colloquial vernacular ng Tagalog, pag meron kang ibabalita na balita at magandang-magandang balita talaga, yun na nga, magandang balita, di ba? Mabuting balita almost, parang okay, the like translation, pero mas bagay sa ating pananalita ang magandang balita. Kaya ginawa nilang magandang balita, Biblia. Yan, o according trivia para sa ating lahat. Next up ay si Jonathan Ferrer Odihe. Yan, Jonathan Ferrer Odihe. Yan, ang kanyang Bible verse ay Romans 10:9. Kung ipapahayag ang inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakagandang ang pangako yan, ano? Romans 10:9. Basahin natin dahil ang sarap-sarap. Eh. Ulitin natin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaganda. Sabi niya, God bless po Kuya Jay. Aba, may pag-anon pa siya. No? Alright, from Jessica Jeng, blessed afternoon po. Kanyang Bible verse ay Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Maraming salamat sa iyo. Next up, aba, hindi talaga ako binibigo ni Albert Cobang. Treblasi, kanyang mensahe ay pagpalang hapon muli, Maestro Junji, sa lahat ng Kapapuri, SDAP, sa Diyos ang Papuri. Kanyang Bible verse ay Thessalonians 2:4. Sapagkat minarapat ng Diyos na pagkatiwala sa atin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiya sa ating puso. Ayan, napakasarap sabihin ng Tagalog. Ano? Mahirap man, pero kapag nadali, eh maganda ang pagkakabigkas. Tsaka iba talaga, syempre, mas dear sa atin yan. Eh. Mas natural sa atin ang Tagalog. Gusto ko nga ibalik yung talagang purong-purong Tagalog na pananalita. In fact, kapag nakakapanood ako ng mga lumang mga movies, sila Rogelio de la Rosa, La Rosa Rosal, ang sarap-sarap pa, no? Pakinggan na kanyang pananalita sa isa't isa. Parang pasubali ginang. Yan. Pasubali, Ginoo, ako'y may nais sabihin at may nais sabihin ng aking damdamin para sa iyo. Diba? Napakasarap pakinggan yung ganyang mga usapin. Yan. Okay. At may iba pang nag-iwan ng message. May isa pa, si Helen Estremera. Sabi niya ay blessed afternoon po, Master Junjie, kanyang bago verse, Psalm 41:10. Sa Diyos ang papulit, pasasalamat. Amen. May iba pang mga bumate pero hindi nag-iwan ng Bible verse. Pero sige, i-shout out ko na rin sila. Ni Faustina Frankie Habla. Yan. Ay, naku, nag-iwan pala yan ng Bible verse. Naku, my bad, my bad. Sabi niya, gandang hapon, Master Junjie. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang Bible verse ay Psalm 89:13. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis, di matatawaran. Yun naman pala. May Bible verse naman pala. Ito, may isang bumate, actually dalawa, na walang Bible verse kaya sige, patawaran natin ngayon pero dapat mag-iwan na kayo ng message na merong Bible verse. Ha? Si Mila Pascua, sabi niya, listening from Urdaneta City, Pangasinan, sa PM Radio, noong anniversary niya raw nabili at nakita daw tayo. Wow! Noong anniversary. Sana nakapagpa-picture tayo. Sana meron tayong proof niya. From Honor de la Cruz. Pagpalain po kayo, Maestro Junji. Gusto ko kayong pinakikinggan. God bless you po. Ay, naman. Talaga namang matutuwa ka sa message niya. Kapag sinamahan mo pa honor ng Bible verse, ay talagang truly an honor na yan. Dahil ito ay paborito. Pero salamat sa iyong mga commendation. Ako'y nagpupuri sa ating pano. Napakagandang mensahe. Yan. God bless you. At salamat po sa lahat ng nag-message sa atin. Pwede kayong mag-message ngayon sa ating Facebook page, 702DJS FEBC Radio. Hanapin niyo po yung poster na nandun ako at mag-iwan kayo ng message sa baba. Babasahin ko po yan next week. Huwag niyo pong kalimutan ang Bible verse. Okay? Nako, talagang matutuwa po ako pag may Bible verse yan. Dahil gusto ko magbasa ng mga Bible verses. Alright. So, magpapatuloy na tayo sa ibang mga awitin, mga natitira pang awitin. Ito sa segment 3. Kapag wala ka, likhang awitin ni Jacob Clemente at siya rin ang umawit. Trivia po, si Jacob ay dating pambatang papuri, yung umawit ng Po at Opo. Kaya natatandaan ko siya. Yan. Kabutihan, katapatan, kailanman. Inawit ni Third Fermin at inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Bukang liwayway. Likhang awitin ni Emmanuel Malibiran. Yan. Well, kamusta ka dyan? Inawit ni Tricia Amperniemes. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, likhang awitin ni Khalil Refuerzo at ito ay inawit ni Gail Blanco Veduya. At kapag may oras pa dyan ay subukan natin mag-play na ilang pa mga papuring awitin at Water Rock Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junjie Marcelo.

0: Popuri FBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 CCAS.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show. Ang bilis ng oras, pero alam nyo naman, bago tayo magpaalam, tayo tumatalakay ng Bible verse. At isa sa mga nagpadala ng Bible verses sa atin ay ang ating tatalakayin yan. Magandang Bible verse, pinadala ni Jessica Jeng, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Basahin ko po ulit, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yung harvest talaga yung pinaka, ano dyan eh, pinaka conclusion, pinaka payoff dyan. No? Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Ito ay isang pagtawag ng perseverance sa paggawa ng mabuti. Ina-acknowledge nito ang tamang paggawa ng bagay, living righteously at serving others para hindi tayo ma-burn out. Kasi kapag lahat na lang ay ginagawa natin para sa ating sarili, ang tendency ma-burn out tayo. Pero subukan nating tumulong sa iba at bawasan ng konti ang focus sa ating sarili. Ay nako, iwas burnout. Promise po yan. Ang key aspects po kasi talaga ng verse na ito ay yung apat na bagay. Merong warning, may metaphor, may promise, at may condition. Sa Apostle Paul, na siya pong nagsulat niya. Na si Apostle Paul na talagang iniidolo nating lahat. Napaka-humble talaga niya. At minsan naman, kapag talagang kailangan niyang pagsabihan tayo, ay talagang napaka-diretso siya. No? Napaka, para siyang siguro good brother or pastor natin. Talagang pagsasabihan tayo. Ang warning niya ay, let us not become weary. Yan. Ito ay mapagod spiritually and emotionally, hindi lang physically. Ang original Greek nito, ang ibig sabihin ay nawawala ang ating enthusiasm, nagiging faint-hearted tayo, nag-slack off tayo. At ang metaphor na ginamit niya dito, yung parang agricultural concept. Kasi nung panahon na yon, palagay ko naging part ng kanyang pag-aaral at kanyang experience, yung agricultural side, no? Ng kanyang training, yung sowing and reaping. Tulad na isang farmer na kailangan mag-endure ng mahabang proseso para mag-plant at mag-tend ng crops bago magkaroon ng harvest, tayo ay encouraged to consistently mag-invest ng time, ng love, ng energy sa paggawa ng mabuti. At ang promise dyan, itong maganda, no? After the warning, the metaphor, ang promise naman yan ay reward, a harvest. At itong harvest na ito ay mangyayari sa timing ng Panginoon, in due time at a proper time. At ang condition nito ay ito ay guaranteed if we do not quit. Hindi po ba? Eh, hindi naman talaga makaka-harvest. Kunyari, subukan nyo magtanim. Tapos, hindi nyo naman mahintay, nag-wilt or nalanta. Hindi natin nalagaan. Eh, talagang ganun lang ang buhay. Pero kapag patient tayo at ang ating weariness ay hindi natin pinagbibigyan at tinataas natin sa ating Panginoon. Tendency kasi mawala yung motivation. Eh, no? Lalo na kapag idle tayo or laging ating sarili ang focus natin. Ang core message talaga ay patuloy tayo magpakita ng kindness and doing the right thing. Therefore, ang focus ay hindi sarili, palabas sa mga taong hindi nagpapalabas, pero outward yan, papuntang palabas, from inside palabas, para ipakita ang kabutihan nating Panginoon, and that will bring rewarding outcome, di lang sa ating tinutulungan, di lang sa kanila, pero sa atin din, makita natin yung kabutihan, yung harvest na binibigay matapos tayo ay hindi naging weary sa paggawa ng mabuti, tulad ng good agricultural crop, ay we will eventually reap the promised harvest if we do not quit. Yan po ang mensahe ng ating Bible verse na pinadala ni Jessica Jane. Napakagandang Bible verse, hindi po ba? Ayan, ako medyo nasa sidetrack na ako dahil kailangan na tayong magbalik at magpaalam. Yan. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo para mapakinggan ang mga awitin at mapakinggan din ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng mga Bible verses. Yan. Okay, bago yan, gusto ko pong batiin ang aking pinakamamahal human being in the world. Siyempre, my one and only most favorite human being. Number one being talaga, ating Panginoon. Pero ano siya eh? Spiritual being. Yan. Being that is not human. Yan. So, favorite human being, next to God. Number one ng Panginoon, pangalawa na siya. Ang aking pinakamamahal na si Anne. I love you so much. And thank you for being there for me all the time. Ayan. So, tapos na ating oras. At syempre, gusto kong invited kayo muli. Sana patuloy kayong magpuri sa ating Panginoon. Lalo na kapag ginagamit yung mga awiting ito para background music. Abang tayo nag-aaral na kanyang salita tayo. Abang tayo nananalangin. Dito lahat habang tayo nakikiawit. Yung mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyong sa lahat ng ito, sa Diyos ang papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras, alas 6:28 na gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isa ba pagpalang araw na Sabado po sa bawat isa? Kumusta po kayo mga Kakarians? Kumusta po ang bawat isa? Sana ay nasa maayos po ang bawat isa, lalong-lalo na ikaw kaibigan. Sana po ay maayos ang iyong kalagayan. Well, sa gabing ito, minsan pa tayo po ay magkakasama-sama sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ikaw ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company Philippines at ito ang FEBCB Call Station 104.3 The Way FM. Ako po muli ang iyong lingkod, makakasama sa gabing ito, Pastor George ng Praise Assembly. At sa gabing ito, maaaring makipag-ugnayan ka din sa ating istasyon. Dito lamang po sa FEBCB Call Station 104.3 The Way FM at maging sa

mga sumusunod na numero. Sa smart number, 0998-843-0573. Maging sa ating social media accounts, sa ating FB, FEBC Bicol's Care 104.3 The Way FM. And sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maging sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. Maging sa ating messenger, Carian's Official GC. Sa gabing ito, hangad ko po na minsan pa makasama kayo at minsan pa mapalakas po ang ating spiritual na buhay, lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Nababasahin natin dito lamang po sa Isaiah 43 verse 19. Isaiah chapter 43 verse 19. Basahin po natin ito sa basahin ko po ito sa King James Version. Sabi po ng salita ng Panginoon, "Behold, I am doing a new thing. Now it spring forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert." Basahin ko po sa Tagalog, "Narito ako'y gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ito'y litaw. Hindi ba ninyo nalalaman? Ako'y gagawa rin ng daan sa ilang at ng mga ilog sa ilang." Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga salita po na aming nabasa. Alam po namin, Lord, na noon pa man kami pinagpala mo na nito. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso, ang damdamin at isipan ng bawat isa upang sa gayon, Lord, ang mga salita mong ito patuloy na magdulot ng higit na paglago, katatagan at higit sa lahat, magbigay sa amin, Panginoon, ng hamon o kalakasan, lalong-lalo na sa aming spiritual na buhay, sa aming paglakad at pagsunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa inspirasyon at lalong-lalo na, Lord, sa revelation, Panginoon, na yung mga salita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito po, Panginoon, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Kanina, medyo akala ko po hindi po ako makakaabot sa programa ngayon dahil nasiraan po yung aking sasakyan kaninang umaga pa. And parang umabot ako sa punto na wala nang mukhang hindi na aandar yung makina. Pero well, kaninang umaga, at the same time, meron ding importanteng gawain na kailangan kong ay priority at iwanan. At kailangan lalong-lalo na ministeryo po natin yon sa mga nanay sa praise assembly. Kaya iniwanan ko po at knowing and believing na alam ko na at the back of my mind, may gagawin ang Panginoon. Kaya pagbalik ko later after or lunchtime, no, so try ko ulit na paandarin po yung sasakyan. And behold, no, gumana po, umandar po. Although may backup pa naman akong battery, pero nang iniwan ko pa talaga, totally dead na po yung battery. Pero nung time na dinala ko na po yung isa pang battery, hindi ko na nga tinanggal muna yung dati. So, umandar siya. Sabi ko, ha, salamat sa Panginoon. Alam mo, kapatid, kaibigan, no, naalala ko tuloy yung mensahe ko sa umasahap, magiging message ko this afternoon that God will make a way. And He really did. No? Mismong ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan, no, para yung sitwasyon na marahil may hirapan akong pandarin, no, yung lalong-lalo na po yung sakyan ay ito po ay nag-function at nagamit po namin, no, papunta rito. So praise God. You know what? Dito po sa binasa natin, gusto ko pong itoon mo, kaibigan, ang iyong pangunawa, no, lalong-lalo na po dito sa salitang wilderness, no. Alam mo,
yung wilderness or sa Tagalog ilang, yan yung mga pagkakataon na kung saan ito'y sumisimbolo sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ng nating mga tao. Ito yung mga pagkakataon na may hirap na sitwasyon, ito yung mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng problema, ito yung mga pagkakataon na kung saan para bang iniisip mo, iniisip natin na wala na, mayroon yung kawalan ng pag-asa. Na, pero alam mo, napakaganda. No? And this is what I love, no, sa salita ng Panginoon, dahil alam mo, hindi lamang ito pangako ng Panginoon. Hindi lang ito basta pangako ng Panginoon, dahil noon pa man, no, naniniwala ako na yung faithfulness ng Panginoon, no, ay hindi magbabago. At kahit hanggang sa ngayon, yung kanyang mga salita, no, ay hindi pwede nating pasubalian. No, hindi mo to pwedeng pasubalian, kaibigan. That God will make a path through, lalong-lalo na doon sa mga wilderness o sa mga napakahirap na sitwasyon o problema na marahil kakaharapin natin. No? So, indeed, no, dito sa salita na binasa ko, inassured tayo ng Panginoon na gagawa siya ng kaparaanan. God will make a path through it. Why? Dahil, you know, God, yung promise ng Panginoon, no, dun sa binasa natin, that He will bring water, no, doon sa disyerto, gagawa siya ng daluyan ng tubig, no, doon sa disyerto, no, mukhang imposible, di ba? But you know what? Sa buhay natin, sa para sa atin, para sa Panginoon, hindi po imposible 'yon, no? Yung tubig na maaring mag-spring forth, no, doon sa wilderness, doon sa sitwasyon na kung saan nararanasan natin sa buhay natin. It symbolizes life, no? Healing and growth na maaring nais iparana sa atin ng Panginoon. Kapatid, no? God is making a breakthrough sa buhay mo. He is making a road where there is no path, na kung saan parabang para sa iyo imposible na, pero meron pa pala. No? Ano sabi ng Panginoon in Isaiah 43 verse 16? Sabi ng salita ng Panginoon, thus says the Lord, who makes a way into the sea, a path into the mighty waters. Kung titingnan niyo po ang talatang ito, this is the time, no, sa Bible na kung historically, no, nag-cross sa Red Sea yung mga Israelita, no, during the time, no, nung Exodus, no. Kaya at pinakita dito sa salita ng Panginoon, makikita natin, no, na totoong nangyari, no, yung sinabi ng Panginoon, no, kay Moses, no. Anong nangyari? God split the Red Sea to save the Israelites. Nahati po yung daan, no, para mailigtas yung mga Egyptian, mailigtas yung mga Israelita sa mga Egyptian army. Alam mo, whether in season, no, kapatid, kahit sa mga oras ng wilderness mo, meron kang matinding problema sa ngayon, napakahirap na sitwasyon, tandaan mo to, God's faithfulness, no, God's faithfulness never changes. Lalong-lalo na doon sa mga season of wilderness natin, na nararanasan natin sa ating buhay. Kaya, alam mo yung wilderness o yung season na pinagdaanan ng mga Israelita, na supposedly dapat 11, no, sabi ng mga Bible scholars, no, it's supposedly it is only 11 days trip, pero umabot ng 40 years, no?
Alam mo, merong itinuturo at marahil sa buhay natin ngayon, sa iyo kapatid, merong itinuturo din ang Panginoon. Even in our sa ating season of wilderness, no, merong itinuturo sa bawat isa sa atin ang Panginoon. Na kung saan na, tinuturo niya na tayo ay patuloy na magtiwala at patuloy na ilagak ang pananampalataya sa Kanya. But you know what? Anong nangyari doon nung time na yung mga Israelita habang sila ay nasa wilderness, instead na mas lalong magtiwala sa Panginoon, ano yung mga maririnig sa kanila? Yung mga complaint, yung mga yung hindi makontento doon sa kalagayan nila. No, not knowing na merong nais na ituro sa kanila ang Panginoon. Kaya ano, yung 40 years na period of wilderness sa kanilang buhay, ito yung 40 years of preparation sa kanila ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ayusin sa kanila ng Panginoon ang kanilang puso, no? Maayos dapat ang kanilang mga karakter sa kanilang buhay, no? Maging sa atin kapatid, no? Sa bawat pinagdadaanan natin in our season of wilderness, no? May mga ito yung mga pagkakataon na God is testing and training our faith, no? Para doon sa favor and blessing na nais niya para sa bawat isa sa atin. Yung wilderness mo ngayon, yung season of circumstances mo ngayon, may nais na i-shape sa iyo ang Panginoon. Kaya instead na yung mindset mo magreklamo, instead yung mindset natin magreklamo, no, mag-complain, why not na hayaan natin ang Panginoon? Hayaan natin ang Panginoon kung ano yung na maranasan natin. Malaman natin kung ano ang kanyang purpose sa mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. And mind you, nung time na dumadaan sila doon o dun during the wilderness, hindi nila alam, hindi naman sila totally pinabayaan or hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nakafocus kasi sila doon sa kanilang mga complaint. Kaya hindi nila nakita yung provision, yung comfort ng Panginoon. Ano yung comfort na yun? Yung cloud na nagpo-protect sa kanila na kahit pa sa matinding init ng araw, no? Kasama nila yung cloud na yon, no? At yung gabi, no? kahit pa napakadilim, no? Merong liwanag, no? Merong ilaw na nagsilbing liwanag, no? Para sa kanila, no? Pero para sa mga Israelita, hindi pa rin sapat yun. Alam mo, kaibigan, in your season of wilderness, sana hindi maging same attitude. No? Hindi maging ganito yung attitude mo, yung attitude natin sa ating pagharap sa mga wilderness ng ating buhay. Tandaan mo to. This is my encouragement. God is doing completely a new thing sa buhay mo. God is doing a new thing completely sa buhay mo. Kahit ba parang iba ito doon sa dapat maranasan mo,
huwag kang mayamot, huwag kang mag-complain. But rather, tingnan mo kung ano yung nais ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. He will create a fresh, bago, no? Mga bagay. At gagawa siya ng kaparaanan na para bang, sabi ko nga kanina, yung imposible sa'yo, para sa Panginoon, walang imposible. Gagawa ang Panginoon ng isang daan, a path for you to move forward. No? At para maranasan mo yung breakthrough in your season of wilderness. Ipinangako ng Diyos, no? Na magbibigay siya ng solusyon kahit sa mga panahong parang imposible na ang sitwasyon. Kapatid, in your wilderness, sa sitwasyon na kumbang parang napakahirap na, hold on. Stay faithful. Panghawakan mo ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon. Stay faithful. Kahit mo parang ang hirap magtiwala ka pa rin sa Panginoon. And trust the process. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon sa proseso na nais niya para sa buhay mo. Why? Knowing and believing that God will make a way. God will make a way. Lalong-lalo na sa mga napaka-imposibleng sitwasyon ng buhay natin. Magtiwala ka, kapatid. Ilagak mo ang pananampalataya dahil yun lang naman pwede natin gawin. Lalong-lalo na sa buhay natin ngayon. Kaya, well, sa gabing ito, kapatid, sana hindi natin makalimutan. That God will make a way. Hindi ako nag-promise niyan. Ang salita ng Panginoon, gagawa siya ng kaparaanan para maranasan mo yung breakthrough na nais ng Panginoon para sa buhay mo. Sa gabing ito, narito ang isang awitin para sa mga nakikinig sa radyo at ilang paalala naman sa mga nanunood o sumusubaybay sa ating social media platform. Huwag po muna kayong alis, babalik pa po ako.

Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo na minsan pa, Lord, nagpaalala sa amin. Na patuloy kaming magtiwala at patuloy na mas lalo, Lord, na pagkatiwala namin, Panginoon, ng aming buhay sa iyo, anuman ang mga seasons or sitwasyon ng aming buhay, alam po namin, Panginoon, na higit ang kaparaanan mo, Panginoon. Mga bagay na parabang imposible sa amin, walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon, for the assurance that you will make a way. Ano man, Lord, ang sitwasyon ng mga anak, salamat, Panginoon, for your promises, O God. Nagagawa ka ng kaparaanan upang ang sinumang nananampalataya at nagtitiwala sa iyo, yung mga anak, Panginoon, nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, ay ayaw mong mapahamak. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa na patuloy na mas lalong magtiwala sa iyo at patuloy na panghawakan po, Panginoon, ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako. Salamat, Lord, that in our seasons of wilderness, alam po namin, Panginoon, that you will make a way over our difficulties in life, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, for your faithfulness and goodness sa buhay ng iyong mga anak. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Amen. Well, sa gabing ito, umabot na naman po tayo sa pagtatapos. Minsan pa, salamat po sa nakasama ko sa technical side si Kuya Jun. Maraming salamat po, Kuya Jun, patuloy na pagpalain ka ng Panginoon. At muli, maraming salamat po sa sumubaybay sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay ng FEBC Bicol Station 104.3 The Way FM. At minsan pa, sana po ay huwag po kayong magsawang sumubaybay o makinig sa radyo, at lalong-lalo na suportahan po ang programa ng ating istasyon hanggang sa ang salita ng Panginoon ay marinig ng lahat. Maraming salamat po sa inyo. By the way, tomorrow is Sunday. Let us celebrate life that God has given to us. Huwag nating unahin natin ang Panginoon over everything. At higit sa lahat, ano man ang gawin natin, higit na ang Panginoon ang mabigyan natin ng kapurihan. Kaya sa gabing ito, dalangin ko po at I hope na tayo po ang bawat isa ay napagpala ng salita ng Panginoon. Again, maraming salamat po and God bless you all. To God be all the glory.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: ating bayan ay dumaraan sa isa na namang mahalagang yugto.
1: Lupa ang binagsakan, di ka na nga magkaahon, patuloy pang nabang.
0: Nais mo bang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa?
2: Kakiryan?
1: Ba't kung magkapangka?
0: Sa darating na Lunes, 27 ng Hulyo 2026, ihahatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company Philippines ang espesyal na coverage ng State of the Nation Address o SONA 2026 ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Pilipinas Ngayon, SONA 2026 Special Coverage dito sa FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Simula alas 7 hanggang alas 9:30 ng umaga, mapapakinggan ang ating morning special kasama sina Michael Garcia at Pastor ni Jeremiah Belhica. Samantala, simula alas 1:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, tunghayan ang afternoon special coverage kasama ang ating mga on-site anchors na sina Bishop Ruben Abante at Pastor Eric Cortez. SONA 2026 Special Coverage. Makialam, makiisa, at manalangin. SONA 2026 Special Coverage.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Gising na! Halina't sama-samang magpuri, magsamba sa musika, pagsamba at iba pa. Kasama ang ating tampok na church partner for the day. Ito ang musika, pagsamba at iba pa.

Magandang umaga, Kakarian. Welcome sa musika, pagsamba at iba pa. Nandito naman po tayo upang magbigay ng papuri sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng mga papuring awitin at pakikinig sa salita ng Diyos. Ako po si Daniela O. Magallones ng Yeshua Covenant Church at inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makigalak sa musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Maraming salamat sa biyaya at kalakasan na ibinigay mo po sa amin. Salamat din po sa bawat isa na nakikinig ngayon sa programa na ito. Kami po ay tunay na nagagalak sa pagkakataong ito na muli kaming makapagpupuri at makasamba sa inyo. Panginoon, bago po kami magsimula, hinihingi namin ang iyong kapatawaran. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Linisin ninyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw po nawa ang manguna sa buong oras na ito at gabayan mo po kami, and we pray na kahit saan man ang iyong presensya. Kahit saan man kami sila naroroon, maranasan namin, Lord, ang iyong presensya at pagmamahal. Bless each and everyone, Lord, ng mga anak mo na nakikinig at sumusunod sa iyo. Lord, I pray na sa salita mo na aming mapakikinggan, bigyan mo po kami ng wisdom para maunawaan namin kung ano ang nais mo na i-reveal o nais mong iparating sa bawat isa. Gabayan mo rin nawa ang maghahatid ng iyong banal na mensahe sa araw na ito. Nawa po ikaw ang makita at maparangalan. Thank you, Lord. Naway ikaw lamang ang maitaas at maluluwalhati sa aming pagpupuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Marami man tayong pinagdaraanan sa buhay, anuman ang ating pagsubok na hinaharap, siya ang tunay na karapat-dapat sa lahat ng papuri. Kaya halina't sama-sama nating sambahin ang ating Diyos.

Magandang umaga po sa lahat ng ating mga listeners dyan sa inyong mga bahay, sa Facebook, sa YouTube. Ako po muli si Brother Christian Madrona from Yeshua Covenant Church. Ako po magbabahagi ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong umaga na kaloob niyo po sa amin. Panginoon, sa pagharap namin sa araw na ito, bigyan niyo kami ng malinaw na kaisipan at sa pakikinig namin ng iyong mga salita ay mapulot namin ang aral at maisabuhay sa pang-araw-araw, Panginoon. And bigyan niyo kami ng kalakasan. Bigyan niyo kami ng wisdom sa mga bagay na ginagawa namin. At nawa, Panginoon, ikaw mapakinggan, ikaw ang makita sa mensaheng ito sa umaga na ito, Panginoon. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ang text po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa James chapter 1 verses 5 to 8. Sabi po dito, "If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when you ask, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating topic sa umagang ito, bale, patanong siya, why people doubt the goodness of God? Bakit nagkaganon? Mabuti na, pinagdududahan pa. Well, let's find out po. Ang purpose nitong pag-aaral natin ay para maintindihan how doubt occurs and how to overcome it by simply believing in the character of God. Minsan po, natanong nyo na po ba ang inyong sarili? Bakit? Why am I doubting? Bakit ako nagdududa sa kakayahan ng Diyos o kahit mismo sa ating sarili? According po sa aking research, this is from godquestions.org, sabi, doubt is an experience common to all people. O, common naman pala. Talaga. Even those with faith in God struggle with doubt on occasion and say with the man in Mark chapter 9 verse 24, sabi, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Kung aalalahanin po natin, ito yung anak na lalaki, lalaking may espiritong pipi. Sinabi na ito sa mga alagad na ito'y palabasin at hindi nila nagawa. At sumagot si Lord, "O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako or hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo?" See, bilang karugtong pa nung aking research, sabi, some people daw are hindered greatly by doubt. Some see it as a springboard to life. Alam niyo po ba yung springboard? Ito po yung inaapakan ng mga Olympians sa diving competition. Kung first time mong gagawin ito, or kung first time mong, imbawa, maglalaro ka sa ganito, or sasali ka, maaring magtanong ka sa iyong sarili, kaya ko ba? Parang pag-apak lang sa springboard ang doubt sa buhay. At ang iba naman ay tinitingnan ito as an obstacle to overcome. Yung feeling na may
humaharang sa dinadaanan mo para mahadlangan ang progress sa buhay mo. Therefore, the Bible has something to say about the cause of doubt and provides examples people who struggled with it. So, titingnan po natin ngayon yung mga tao noong una sa Biblia. Una is si Abraham. In Genesis 15, verses 2 to 3, after waiting for a son, Abraham doubted how God would make him great or a great nation since he was still childless and aging. Tumatanda na si Abraham. Asking, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? Doubt. Pangalawa, si Apostle Philip, the feeding of the 5,000. Makikita natin ito sa John chapter 6 verses 5 to 7. Nang harapin ang napakaraming tao at walang pagkain, hiniling ni Jesus kay Pilipe na pakainin ang lahat. Tiningnan ni Philip ang kanilang limitadong mga pagkukunan. Excuse me. At nakalkula na ang 8 buwang sahod ay hindi makakabili ng sapat na tinapay para ang lahat ay magkaroon ng isang kagat. He failed to say that with God, human limitation do not apply. Another doubt na naman. Pangatlo, the most famous doubter in the Bible, Thomas, who declared that he would not believe that the Lord was resurrected unless he could see and touch Jesus himself. Hindi ako maniniwala, sabi ni Thomas, hanggat hindi ko nakikita ang Panginoon, hindi ko nahawakan ang Panginoon. Doubt na naman, di po ba? Mababasa po natin ito sa John chapter 20 verses 25 to 29. When he later saw Jesus and believed, he received the gentle rebuke. Nirebuke siya ni Lord. Have you believed because you have seen me? Aray ko. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Boom. Nariltok dyan si Thomas. Iyan po ang ilan sa mga halimbawa ng dahilan ng pagdududa na recorded in the Bible. Mapapansin po natin na ang tao is to say is to believe. Meron pang ibang mga tao na nag-doubt like Zachariah, sa Luke chapter 1 verse 8, and also Peter. Ito ang mga tao noon. Ngayon, ano kaya ang solusyon dito? The answer is faith. The remedy for doubt is faith. And faith comes by hearing the word of God according to Romans chapter 10 verse 17. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Sa simbahan, dito sa radio, Care 104.3 The Way FM, o diba, diretso promotion na sa Facebook, YouTube, marami na pong paraan para mapakinggan ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, God gave us the Bible as a testimony of His works in the past, so we will have a reason to trust Him in the present. Sabi nga po sa Psalms chapter 77 verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles long ago. Para po magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, excuse me, dapat nating pag-aralan kung ano ang kanyang mga sinabi. Once na magkaroon na po tayo ng pagkaunawa sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa nakalipas, what He has promised us for the present, and what we can expect from Him in the future, magagawa nating kumilos na may pananampalataya sa halip na magduda. Ngayon po, hindi ko alam kung nasa ang season ka sa iyong buhay.
siguro ikaw ay single, married, or having children, or naguguluhan ka sa mga nangyayari sa buhay, and you found yourself doubting, may I encourage you, God is reminding us today that whatever situation that we are in, God is good. Ulitin ko po, whatever situation that we are in, God is good. At dito ako magtatapos. Sabi sa Hebrew chapter 11 verse 1, faith is the assurance of the things we hope for, the conviction of the things not seen. Tandaan po natin, sa doubt, there is a feeling of uncertainty or lack of conviction. But in faith, sabi dito sa Hebrews 11 verse 1, may assurance and conviction sa mga bagay na di na

0: ask God, humingi tayo sa Panginoon, mag-pray tayo kay Lord, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Para ba ito sa mga estudyante lang na nag-aaral? No, para ito po ito sa lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon. Yan po ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Magpalain po tayong lahat. Pero bagong lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa mensahe mo sa araw na ito. Salamat sa reminder na kailangan naming magtiwala ng buo sa iyo, Panginoon. Na hindi nagdadalawang isip, walang pag-alinlangan sa iyo, Panginoon, na kaya mong gawin ang lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Thank you for reminding us na may malalapitan kami. May mahihingian kami, Panginoon. Nawa na nagbigay ito, Panginoon, ng encouragement, na palakas ang kalooban ng mga nakikinig sa iyong mga salita. At may apply nila ito, Panginoon, kasama ka. Lord, lahat ng papuri, pasalamat ay binabalik namin sa iyo. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.
1: Tunay nga ng ating Panginoon ay walang katulad

Maraming salamat Kuya Christian sa pagbabahagi ng message sa umagang ito. Kaibigan, kung ikaw ay nagnanais o naghahanap ng church family kung saan mas pwede mo pang makilala si Jesus sa iyong buhay, pwede kang bumisita sa aming iglesia sa Purok 6 Alcala Daraga Albay Yeshua Covenant Church every Sunday tuwing 3 p.m. And kung ikaw ay nagnanais din na maging isa sa mga church partner ng FEBC Bicol 104.3 The Way FM sa pamamagitan ng programang musika, pagsamba at iba pa, makipag-ugnayan lamang sa kanilang cellphone number 0998-843-0573 o kaya ay mag-message sa kanilang FB page FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat sa iyong pakikiisa sa ating musika, pagsamba at iba pa worship service edition. Hanggang sa susunod na linggo sa ating muling pagsasama-sama.

Bitin ka ba sa ating pagsamba? Maaaring makipag-ugnayan para sa iyong katanungan. Mag-text lang sa 0998-843-0573 o sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Happy Sunday, everyone. This is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Maria Cielo Ibasco, or simply Ma'am C, ang inyong host, broadcasting from FEBC Bicol Station, KR 104.3 The Way FM, and this is Movie Mates, a missions mobilization program. In the context of missions mobilization, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview so the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization ay pwede ring gamitan ng advocacy. Ibig sabihin, merong nagpapagalaw nito. And God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. Alam niyo po ba ang salitang history ay may dalawang bahagi? His and then yung story. His story. Bakit naman hindi? Eh, di ba nung wala pa itong mga bagay na ito, ay naandyan na talaga siya. At siya yung nagpasimula. Kaya nga siya tinatawag na Creator God, dahil siya ang lumikha ng mga bagay-bagay. So, sa kanya nagmula, siya ang nagpasimula. So, hanggang ngayon, ito po ang kanyang kwento. At bahagi ng kwento niyang ito, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan nang ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang gawin ang isang bagay na tayong mga tao hindi natin gawin, kayang gawin para sa ating sarili. At ang tawag nga po natin doon ay redemption. So, si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya ang parusa ng ating mga kasalanan. Pero hindi na natiling namatay siya. Siya ay nabuhay mula sa mga patay at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. At naghahanda siya ng lugar para sa mga nananampalataya sa kanya doon sa kanyang kaharian. Kaya naman ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay patuloy na kumikilos at gumagawa. Iniimbitahan po tayo para makisali sa ginagawa nila. Kaya naman yung mga nasa Missions Advocacy Ministry, minsan tinatawag po na Missions Advocates, Mobilizers, and Mobilites. We inform you, we inspire you, and of course we challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya mga kaibigan, kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa amin, naririto po ang ating phone number. Ito po smart number 0998-843-0573 sa ating mga social media platforms kung saan mapapanood nyo po ang iba't ibang programa ng himpilang ito na inyong pinakikinggan. Simply type po sa inyong Facebook or YouTube accounts, ano, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan po ay sa Facebook, and then sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Ang mga nakikinig po sa radyo ay blessed na blessed talaga kasi buong-buong programa ay napapakinggan, including the songs na hindi napapakinggan sa ating mga social media platforms sa Facebook at sa YouTube, dahil meron po silang regulations pagdating po sa pagpapatugtog ng music. Pero wala kayong radio at meron po kayong data or wifi, pwede nyo pong mapakinggan ang buong programa sa ating online streaming. Ito po yung link, bit.ly/thewayfm. Maliliit na letra lamang po, bit.ly/thewayfm, ang daan FM. At kung nais po ninyong makisali sa mga huntahan, usapan, kumustahan, biruan at balitaan ng mga Carians, sumali lamang po kayo sa Carians Official GC sa Messenger. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, July 26. Nako! Talagang pasok na sa kalahatian ng taon. Ano? At ito na nga yung last Sunday ng buwan na ito. At bukas nga po ay aabangan natin ang sona ng ating Pangulo. At nagpapatuloy
Siyempre, ang buhay, ano, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap natin, at papatuloy po ang buhay. So, siyempre, taon-taon nadadagdagan ang edad ng mga nagdiriwang ng kaarawan. Taon-taon nadadagdagan din po ang taon ng pagsasama ng mga mag-asawa. Kaya, happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversary, at yung mga churches din naman po na nagdiriwang ng kanilang mga anniversary. Pagbati po sa inyo. At anumang milestone meron kayo, yan, pagbati po sa inyo. Samantala, eto po muna

0: po kayong balitaan sa nangyayari sa Afghanistan in connection sa, siyempre, sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon. Ang balita ko po ay nanggagaling po sa Nations Network News at sinulat ito ni Brennan Berry Hill. Yan. Ang title po ay Taliban Doubles Down on Sharia Law, But Oppression is Opening Hearts to Jesus. So, sa Afghanistan, sinabi po ng Taliban that it will not back down from enforcing Sharia law sa kabila po ng international na outcry. Si Vice and Virtue Minister Khalid Hanafi, actually, he defended the arrest of women na inakusahan ng hindi pagsusuot ng tama. At sinabi niya that human rights in Afghanistan are protected under a quote, Islamic principles, end of quote. Pero isa pong staff ng Kiss for Kids naman ang nagsabi na marami sa mga tao na Muslim na naninirahan sa bansang ito, moderate man sila or hindi, actually, ayaw nila sa Taliban. Ayaw nila ng ganoong uri ng Islam. Ibig sabihin, kung paano pinagagana ng Taliban yung Islam, the way it is being enforced, yun ang ayaw ng mga tao, yung pamamaraan. Since retaking control of Afghanistan noong 2021, so ni-require po ng Taliban ang mga babae na magsuot ng full body veils at kailangan paglalabas sila ng bahay, may mga chaperon sila na lalaki. Yung supreme leader ng Taliban, paulit-ulit po niyang sinasabi ang complete obedience. Nananawagan siya ng complete obedience sa kanyang mga direktiba as a matter of national and religious obligation. Pero itong staff na ito ng Kiss for Kids ay marami pong naririnig ng mga kwento na merong mga bahagi sa mga barabarangay ang nawawipe out for not agreeing with the Taliban's form of Islam. So sa isang bansa na gaya ng Afghanistan na merong public flogging, oppression and fear, syempre ang mga mamamayan ay naghahanap po sila ng alternative. They are looking for a message of hope. Kaya kapag naririnig po nila ang kwento, ang pagpapahayag tungkol sa isang Diyos na mapagmahal. At nais ng Diyos na mapagmahal na ito na makipag-ugnayan, magkaroon ng personal relationship sa sino mang gustong lumapit sa Kanya. Mga kaibigan, that's beyond what they ever imagined in their form of Islam. That's when it starts changing. Sabi ng staff na ito ng Kiss for Kids. So, ang ministering ito ay namimigay po sila, nadidistribute po sila ng solar-powered MP3s na tinatawag po na storyteller. So maliliit lamang po ito na radio, audio Bible actually. At nagbukas ng pintuan ang Diyos para sa ministering ito sa Afghanistan. Paano nangyari? Isa pong former member ng Taliban ang nakakilala kay Kristo. At siya ang nagbukas, gumawa ng paraan para madala ang mga audio Bible na ito sa mga border. Isang kwento, isang patotoo ng nakatanggap ng audio Bible na ito ang isang 11-year-old na orphan na batang lalaki. So sa pakikinig niya ng audio Bible na ito, nakilala niya si Jesus. Ipinalmalita niya sa kanyang barangay ang kwento tungkol kay Jesus at umabot po sa punto na ang isang imam ay naglagak ng kanyang paniniwala kay Kristo. It marked the beginning of a church planted in that village. More than 23 churches ang naitanim na po sa isang region lamang mula po noong 2025. Kaya maraming maraming salamat sa mga donor sa mga audio Bible na ito. Maraming salamat sa storytellers, yung mga nag-donate para makapag-produce ng maraming ganito, yung mga nagsasakripisyo, mahirap, nagtatago magdala ng mga audio Bibles na ito. So sa kabila po ng mataas na risk, mataas din po ang mga nakakakilala kay Kristo. Yet, super taas po ng risk para sa mga nakakilala kay Kristo, even for the missionaries. Kapag ka nakilala nila si Kristo as a Muslim, ay tsak po nakamatayan ang kaparusan sa kanila, sapagkat ang pagtalikot sa kanilang rehelehiyon ay isang apostasy. So, isa na nga po sa evangelist ang nasaksak dahil nagdala siya ng audio Bible sa loob ng isang mosque. Nakasurvive po siya, pero ngayon gusto uli niyang bumalik sa Afghanistan. Yan. Kaya mga kaibigan, ipag-pray po natin yung Afghanistan. Ano po, sa inyong mga screen, nandyan po naka-flash ang ating prayer points. Pero hayaan yung banggitin ko ito para sa ating online streaming and radio. Pray for Kids for Kids, indigenous partners in the country as they risk their lives every time they share the good news. Pangalawa, pray for protection, courage, and wisdom for believers. Pangatlo po, pray that those affected by the Taliban's persecution would come to know Jesus. Isa pong announcement ang nais kong balita sa inyo. Magkakaroon po tayo ng Kairos Course ngayong darating na August 21. Bali, 10 Fridays po ito, starting August 21 hanggang October 23. Tuwing Biyernes lamang po ito, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. This is online. Yan. Kung nais po ninyong lumalim pa ang inyong pagkakilala sa mga purposes ng ating Panginoon, Kairos is a discipleship course. So, sige po, enroll po kayo dito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin. Sa aking phone number 0920-921-5843 or kay Christine Asilo 0927-214-2461 or sa aming mga messenger. Ano po? Pero mga kaibigan, because this is an online course, nangangailangan po ito ng Wi-Fi connection. Kasi pag data lang po ay hindi masiserve talaga yung purpose. So if you are interested at meron kayong Wi-Fi connection at malakas ito, come and join this course. Or kung wala naman po, may kilala kayo na merong malakas na Wi-Fi connection, baka on that Friday nights, ano po, maki-Wi-Fi muna kayo sa kanila.
1: Wanna be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Ang ating meaningful mission quote po ay galing kay David Platt. Sino ba si David Platt? Si David Platt po ay isang American evangelical pastor, author din po siya at speaker. Mas kilala po siya bilang pangunahing pastor o lead pastor ng McLean Bible Church sa Washington, D.C. at siya po ang founder of the Global Discipleship Organization na tinatawag na Radical. Ano ang sinabi ni David Platt? And I will quote, "Brothers and sisters, the need is great. The gospel is good. The command is clear. The world is waiting. And ultimately, our God is waiting." Ulitin ko po. "Brothers and sisters, the need is great. The gospel is good. The command is clear. The world is waiting. And ultimately, our God is waiting." End of quote from David Platt.
1: Do you go from point one to point two?
2: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with MobiMove.

0: mga kaibigan, welcome po sa ating segment ng Movie Move. At makakasama po uli natin si Kuya Sam ngayong umagang ito sapagkat meron po kaming pag-uusapan. Mas magandang pag-usapan ito kapag meron akong kausap kaysa naman ako lang yung magbibigay sa inyo, di ba? Kaya samahan niyo po kami kasi pag-uusapan po natin ang iba't ibang pamamaraan to do missions. Sa halip na ang alam natin magiging missionary lang, kala natin yun lang ang paraan para mag-mission, ano yung pagiging missionary. So meron pa pong iba't ibang paraan at ang material po natin ay galing po sa panulat ni Caleb Gregson ng radical.net. Ayan Kuya Sam, welcome back.
1: Okay, hello po.
0: Oo, at iba't iba naman talaga ang pamamaraan para gawin yung Great Commission ng ating Panginoon, di ba? At alam natin na yung Great Commission ng ating Panginoon ay mayroong dalawang bahagi. Ano nga yung dalawang bahagi, Kuya Sam?
1: Yung going.
0: Oh.
1: And this, yung discipleship.
0: At anong klase mga tao ang aabuti ng Great Commission na yon?
1: Yung mga nations. Biblical definition ng nations, hindi political definition.
0: Ano yung biblical definition ng mga bansa?
1: Kung narinig niyo na dati, refresher po, mula yan sa salitang ethni, plural, ethnos, pag singular, ibig sabihin po ay mga people group o mga lahi na may sarili-sariling wika at kultura.
0: Mm-mm. So, ibig sabihin, kung political country, itong bansa natin, Philippines.
1: Japan.
0: Pero, ito na lang Philippines. Mm. Pero, itong Pilipinas ay maraming nations.
1: Yes, marami pong nations dito sa Pilipinas.
0: For example?
1: Ang mga Bicolano, ang mga Ilocano, Waray, Maranao, Subanen, Tiroray. Mga nations yan.
0: Mm-mm-mm. Ibig sabihin lahi.
1: Lahing
0: Bicolano, lahing Ilocano, ayan, lahing Waray. Yun po ang ibig sabihin. Pero ang Great Commission po ay utos ng ating Diyos na gawin natin sa mga taong kalahi natin, people of the same culture, at dun sa mga hindi natin kalahi.
1: Yan, para buo.
0: Oo. Dun sa mga hindi natin kalahi, madalas po kinakategorize siya na yun na daw yung missions. Tapos yung pag-share natin ng gospel sa kalahi natin, tinatawag po yan na evangelism. But still, generally, it's part of the whole mission ng ating Panginoon. Yan. So, sige. Tingnan po natin ang ilang pamamaraan para makapag-involve pa rin po tayo sa mission. Sige, Kuya Sam, tingnan natin yung una.
1: Usually kapag mission sa pinag-uusapan at doon sa iba na medyo lumalawak na, bukod sa mga humahayo, syempre yung mga nananalangin, yung mga nagwe-welcome, yung mga nagmo-mobilize. Pero dito pag hihimay-himayin natin, meron halimbawa yung translation and publishing. Syempre tayo mga sabi nung sumulat ay tayo talaga ay people of the book talaga tayo. Kaya kailangan talaga yung book, which means yung Bible, sa context na to, sa wikang naiintindihan nung magbabasa. So, kinakailangan ng disciplined and rigorous work to ensure both faithfulness to the text and yung maunawaan sa lingwahe ng babasa or receptor language.
0: Hindi ko nakuha yung data, no? Pero baka alam mo, Kuya Sam, ilan ba ang wika kaya sa buong mundo?
1: Wala
0: ka rin alam. Pero ang alam ko kasi, sabi ng Lausanne, it will take daang-daang taon pa para makumpletong maisalin daw yung Bible sa lahat ng wika sa buong mundo. Ano? At ngayon ay wala pa siguro 1,000 ang nasalin talaga. At ang isang wika, gaya ng English, actually, yung English ay marami.
1: Napakaraming translation ng English, sa totoo lang.
0: Napakaraming translation ng English. Samantalang, merong mga wika na wala kahit New Testament pa lang. Ano? So, ito din po ay bahagi ng gawain sa pagme-mission. So,
1: yes.
0: If you... May naalala ko sa ating Kairos courses, may na-encounter ako, Sam, na isa sa participant na gusto niyang mag-involve sa translation.
1: Maganda yun.
0: Naalala mo ba kung sino siya? Kung naalala ko kung sino siya.
1: Kailan magandang so, translation eh.
0: Gusto niyang mag-involve sa translation. At marami pong mga organizations, mga kaibigan na nagtatranslate. Dito na yes. lang sa atin, sa Albay, ano?
1: Oo. Ginagawa yung Daragenyo o yung Kwan. East Miraya na Bible.
0: I think tapos na siya. Kasi nung naging guest ko si...
1: Edsel.
0: Oo, si Coach Edsel ay... nasa last phases na lang at actually
1: ipapublish na.
0: Oo, hindi ko alam kung na ipublish na, hindi pa siguro kasi magkakaroon yata ng malaking program. At meron silang ginagawa ngayon diyan sa area ng Ginubatan, Hubelyar, nakalimutan ko yung wika, ano. So patuloy po na kailangan ng mga katuwang sa translation. At kung naaalala nyo mga kaibigan, in the past news, ano, medyo bumibilis na ang translation yes. dahil nga sa technology,
1: mga app na ginagamit sa pag-translate.
0: Ayan. So, if you are gifted po ano sa computer, sa pag-unawa ng mga wika, yung mga grammatical structure, kuya, sa ano bang kailangan sa pag-translate?
1: Marami siyempre yung syntax, ibig pa mo i-construct yung sentence ng natural yung tunog, hindi maging awkward yung pagbasa. Tapos halimbawa yung kultura, kasi minsan sa kulturang pinuntahan mo walang equivalent na
0: salita
1: dun sa ginagawan mo ng translation. Mayroong kwento nga niya na ano yung tawag doon, yung wala silang equivalent ng donkey kasi nasa North Pole sila. I think mga Inuit o mga asno, wala silang ganun. So, yung nag-translate, ang pagka-translate niya is yung the thing with big ears. Pero yun din kasi yung ano. Tapos yung lamp, it-translate nila na God's special thing that looks like a caribou calf. Kasi yung caribou, common na isang uri ng parang kapamilya ng reindeer. Wala naman sa kanilang lamb doon. Kaya ang tawag sa lamb, hindi yung word and translate, kundi yung concept. God's special thing that looks like a caribou calf. So hindi po madali ang pag-translate.
0: Naalala ko sa mabuti ngayon kasi may mga gadget na ano.
1: Nakikita nila picture.
0: At dahil sa internet, nakikita na ng picture. Gaya nung ano ngayon pinuntahan natin sa bukid nun, sa bundok.
1: Yung mga higaon nun.
0: Eh, di ba sa Bible, yung as white as snow. Paano mo yun i-translate sa wika nila? Hindi pa naman sila nakakita ng snow. Actually, dun sa lugar na yun, wala ngang kuryente. Di ba? Pero ngayon, mas madali siguro maintindihan dahil nga sa ano, snow, mag-Google lang, di ba?
1: May picture na.
0: Tsaka may video pa.
1: Na ipapakita sa kanila.
0: So, ibig sabihin, hindi na masyadong mahirap ang pag-translate ngayon. At actually, mabilis na. Yan. Ang pangalawa pong paraan actually ay mag-involve talaga tayo sa evangelism. Yan, mga kaibigan, iba't iba po ang tawag nila dyan, formula, di ba Kuya Sam? Iba't iba ang pamamaraan ng pag-share ng gospel. So, merong tinatawag na for spiritual laws.
1: May ii.
0: Oo, yung the bridge na sinasabi. Yung
1: one verse evangelism.
0: Yan. Mayroon pong iba't ibang paraan para ma-share mo yung buong, yung complete gospel. Sino si Jesus at ano yung kanyang ginawa. Para saan. So, iba't iba po yung pamamaraan. At bilang mga mananampalataya, mainam po na marunong tayo. Actually, kung titingnan mo sa mga church members, ano, hindi lahat talaga marunong mag-share ng gospel.
1: Kasi usually nakaasa dun sa mga worker.
0: Yes.
1: Sa mga pastor.
0: Oo.
1: Maski dinimuhan mo na parang nahihirapan pa talaga sila mag-share.
0: Pero kailangan po bilang disciple ng ating Panginoon, ay kailangan marunong po tayo mag-share ng gospel. At kailangan itong maging lifestyle po natin. So, yan. Sige. Meron na po tayong Bible translation, ano? At meron po tayong evangelism. Patuloy lang kasi kahit saan ka pumunta, magbakasyon ka somewhere, di ba? Mag-travel ka, may trabaho ka, tapos may seminar kayo somewhere, bilibit-bit mo yung gospel.
1: Yes.
0: And you can share with anyone. Pwedeng kapwa Pilipino mo yan or pwedeng may nakita kang banyaga sa lugar na yun na bukas o nagtatanong sa'yo, then you are ready to really share the gospel.
1: Katabi mo sa bus, so, diba? Kung malalayo yung sa mga nagta-travel.
0: O kaya, nasa airport kayo tapos na announce magpapalit kayo ng eroplano kasi yung eroplano nyo ay may problema. So, marami nang nagagalit, may mga foreigner, may mga Pilipino. So, yung mga ganun ba na kwentuhan, pwede mo lang maisingit ngayon ang pag-share ng gospel. Okay. So, ano pa? Ano pa, Kuya Sam?
1: Siyempre, meron dyan yung one-to-one discipleship. Siyempre. This might be carried out through being part of a church and one-to-one Bible reading or simply talking with them through decisions of their lives and bilang isang pinagkakatiwalaang kaibigan.
0: Mm-mm.
1: Bilang trusted friend. Kasi minsan naman talaga, hindi naman puro curriculum-based yung ano mo. Minsan uupo ka lang talaga, makikinig sa kanya.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Magiging available ka.
0: Alam mo, napaka-effective nitong one-on-one discipleship. Napaka-effective talaga nito. Ang dami na mga example sa Bible na yung ano, yung one-to-one talaga ay napaka-effective niya. Pag in-evangelize mo siya, gets kagad niya yung message. Tapos ang nangyayari, na-share din ng taong ito kung ano yung nag-transpire during that one-on-one na interaction. Ano? So, pero marami kasi ang nagsasabi na hindi daw sila marunong. Na hindi daw sila marunong mag-disciple.
1: Pero actually, ginagawa nila discipleship na. Kaya lang, di nalang nila na yun na pala yun. Ito, kailang i-guide lang sila sa process siguro.
0: At tingnan mo ha, sa loob ng isang bahay, yung isang batang maliit na lumalaki, paano ba niya natututunan ang mga bagay-bagay? Paano niya natutunan na on his own, kumain na siyang mag-isa? Then, paglaki-laki ng konti, yung pagliligo sa sarili, pagbibihi sa sarili, ay natututunan na niyang mag-isa hanggang dumating yung time na nakakagawa na siya ng mga bagay-bagay on his own. Well, paano ba niya yan natututunan? Siyempre, tinuturuan siya. At bukod doon, napagmamasdan.
1: Mm-hmm.
0: Napagmamasdan, Kuya Sam, at napag-uusapan.
1: Yes, nako-compare din. Oh. Bakit si Mama ibang maghugas kaysa kay Papa? Pero pareho.
0: Yan. Yung aspeto sa bahay, ano, pero yun mismo ay matatawag na nating discipleship.
1: Yes.
0: So, ganoon, in other words, ano ba yung ibang mga salita sa discipleship? Training, pwede? Ano?
1: Training, mentoring siguro, in a way.
0: Oo, coaching.
1: Coaching din in a way, pero para sa akin yung mas, pagdating sa coaching, mas ano ko yung playing coach. Kasi, yung sinasabi niya, ginagawa niya talaga mismo.
0: Mm-hmm. Pero pag sinabi po natin isa lang talaga ang direction niyan. Gawing alagad ni Kristo.
1: Mm-hmm.

0: wala yung discipleship. Pero nakafocus po dito dun sa one-on-one, tutok talaga.
1: Tutok
0: na
1: talo.
0: Pag ganito kasing one-on-one, Kuya Sam, very intentional ito. Very intentional ito. Actually, ito yung goal ng Great Commission.
1: Bibigyan mo talaga ng time.
0: Yes, oo. To make them disciples of Jesus. Okay, ang sunod po, eto, raising up and training local leaders. Yan. Sabi, tingnan mo yung church or grupo na kinabibilangan mo ngayon, kaibigan. Tingnan mo. So, ano yung mga ministries ninyo sa ngayon? Meron ba? Marami ba kayong mga ministries? Okay, kung marami, yay! Buhay na buhay ang church, pero ang tanong ni Ma'am C, sa maraming ministries na yon, sino ang gumagawa doon sa maraming ministries? Baka naman yun, meron kayong 10 ministry, Kuya Sam, tapos dalawa.
1: Dating tao lang yung gumagawa.
0: Yes. So, ibig sabihin, walang nagra-rise up na mga bagong leaders. Walang natitrain na mga bagong leaders. Naalala ko yung style baga, Kuya Sam, ng mga alagad sa Book of Acts. Para daw makadevote yung mga original na apostle sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anong ginawa?
1: Nag-appoint sila ng ng 7 na mamahala doon sa sa gawain ng yung kanilang tinatawag na outreach o yung nagpapakain doon sa mga
0: yung kalipunan.
1: Oh, yung mamamahala doon, mga deacon kumbaga.
0: At ngayon nadagdagan pa yung mga deacon sa panahon natin. Marami na tayong mga ministry leaders sa ating mga churches.
1: Mm-mm.
0: Pero ang tanong talaga, marami kayong ministry, pero yun nga ba, iba-iba ba ang humahawak o isang tao lang o baka naman kay pastor lahat?
1: Ay naku, maagang magre-retire niya si pastor pag ganyan.
0: Oo. So, mahalaga din po nakasali sa mga ministries natin yung Great Commission. So, si Paul nga, nagturo siya kay Timothy. Actually, napaka-popular nung 2 Timothy 2:2. 2T2:2. Ganon. Napaka-crucial po nito para yung continuance ng faithful ministry. So, eto yung parent one o yung leader one, ituturo niya. At pag dumating yung panahon na kaya niyang magturo na rin, so he becomes the leader too.
1: Yes.
0: And then, si leader one, mapapatuloy pa siya mag-produce ng maraming leaders. And then, si leader two, pag kaya na niya, mag-train din siya and mapapatuloy din siya sa kanyang gawain. At yung na-train niya ay patuloy na magre-reproduce. Mahalaga po ito, mga kaibigan, kasi siyempre, tumatanda ang tao. Nagkakaedad ang tao at maraming season sa buhay. Di ba, Kuya Sam? At saka, nag-iiba-iba yung need ng bawat generation. Pwedeng si leader one, lumaki siya sa panahon na hindi techie. So, hindi na siya makarelate dito sa mga bagong generation.
1: Oo, mga gumagamit ng AI, halimbawa.
0: Oo, yung mga ganyan. Nasubukan mo na bang gumamit ng AI?
1: Yun.
0: Kuya Sam, nag-AI ka na ba?
1: Opo, yung mga yung nakaraang ginawa namin na yung fight camp, ako yung gumawa ng team song sa AI. Tapos ginawa ko yung isa, yung ginawa ko rin yung poster.
0: Mahirap ba?
1: Nakailang ulit kasi, gagawa ka ng yung pag-pronounce kasi sila wala naman silang audio input. So nagbabase lang sila dun sa kwan, nakailang correct ako. Gemini lang yung gamit ko.
0: Narinig mo na 'di ba yung Suno?
1: Suno sa yun, sa music yata yung Suno,
0: Suno. 'Di ba?
1: Marami diba, pa, mayroon pang Clyde.
0: Tingnan mo ha kung tama yung pagkaintindi ko ha. Ikaw yung composer, 'di ba?
1: Ginawa ko lahat ng lyrics.
0: Oo, ikaw talaga ang gagawa ng lyrics.
1: Nag-request na ako ng anong gusto ko, lively ba?
0: Yan.
1: Ilang anong
0: yung
1: beat,
0: instruments at saka yung tono. Yung computer.
1: Siya nang gagawa.
0: Yes.
1: Tapos pinapaulit ko. Yung pite nga, dahil ang spelling namin ng P-A-Y-T, pite, yung pag-pronounce niya, pity na. Pity. Tapos yung
0: ay hindi, Tagalog, umikol.
1: Pite, yung pite ang spelling. Pity na. Tapos kinorek ko, it should sound like fight. So, pite.

0: Fate, camp, tapos ang ginawa ko lang talaga, in-spell ko lang yung salita talagang fight at wala na talaga, nakailang try ako, hindi niya na, isang beses lang niya nakuha. Pagbalik doon sa pangalawang stanza, inulit na naman yung dati. Kasi nga, wala siyang audio input, yung AI.
1: Pero actually, safe naman siya kasi ikaw kasi yung gumawa ng yung gumawa ng kanta. Ikaw ang mga salita mo, ang in-input mo doon.
0: Babaguhin mo lang yung prompt.
1: Yung beat, yung rhythm, yung mga instruments, yun nga sabi mo, kung gusto mong lively, kung gusto mong mabagal, yan.
0: May gusto kong emphasize na stanza, ganun.
1: Yung computer ang gagawa nun, pero yung mismong mga linya, ikaw ang gumawa. Yan.
0: Pinag-aaralan pa ako yun, yung notebook LM para makagawa ng presentation, kaya lang hindi ko matapos.
1: At hindi na ito maiiwasan. So siguro sa pag-train natin ng mga local leaders, ano, kasali na yung mga technical aspects, kasi ay wala na talaga, hindi na tayo
0: babalik. Tayo dun.
1: Hindi na talaga tayo babalik sa 30, 40 years ago na paraan ng mga presentation, ano. Papunta na talaga tayo doon. So we might as well update ourselves sa mga bagong pamamaraan na ito. Okay, sige. Sige, ano pa ang pamamaraan, Kuya Sam, na mag-involve tayo sa missions?
0: Siyempre, kasama dyan yung modeling maturity, or ibig sabihin na individually and corporately. Mm-hmm. Dahil masyado saturated ng internet ang mundo, maraming tao nagsasabi na naisip nila na naunawaan ko na yung gospel. They have read about Christians online. Kaya lang, ang kulang ay yung testimony ng mga Christian na talagang inoffer yung kanilang buong buhay bilang mga buhay na handog sa Panginoon. At napakaraming beses na nakarinig tayo ng mga young believers na nagsasabing, you can't be a healthy Christian in the workforce. Yung mga ekspresyon na sa bansang ito, sa dorm namin, sa dorm na to, sa kulturang ito. So akala nila na because they've never seen Christian faithfully work a secular job, respond to insults, or raise children in any environment. Ano talaga nila? Nilalahat nila.
1: Yun ang kaibahan ng online doon sa real, sa reality.
0: Mm-mm.
1: Sa online, ang ganda ng words, ang ganda ng preaching, ano, pero kumusta kayo ang buhay nitong nangangaral na ito?
0: Mm-mm. Missionaries need to know that their lives are being watched.
1: Ay, oo. Tama.
0: Even when they think that they are just doing the mundane work of cleaning their home or finishing their work, the tedious 9-to-5 of a full-time secular job may feel like necessary evil, a platform that gives you an excuse to live there. But kasama pala yun, yung part of platforming the power of God in the gospel to transform lives, ayon sa author. Suffering and plodding endurance are far more persuasive arguments for the truth of Christianity kesa sa maraming mga nakikita natin na common na ginagamit na ng lahat.
1: Naalala ko, Kuya Sam, ano, itong bansa natin, ano, kilala bilang isang Christian nation daw. So, sa mga hindi Pilipino, sa labas ng Pilipinas, iisa lang ang alam nilang uri ng Christianity. Oo. Mm-hmm. Kaya pag sinabi mo, pinag-uusapan yung may kausap kang taga-ibang kultura, ano, ayaw daw nila ng Christianity. Kasi daw yung mga Kristiyanong kilala nila ay talagang iba naman yung pag-uugali na nakikita nila. Tama ka sa sinabi mo kanina, Kuya Sam, na pinagmamasdan talaga tayo ng mga tao. The way we talk, the way we... Yung sinabi mo kanina, pag nasa oras ng trabaho ka, paano mo ba pine-perform ang trabaho? Pag may challenge ba sa trabaho mo, ikaw ba yung nagwawala dun sa trabaho mo? May nagmamasid sa'yo eh.
0: Tinitingnan talaga.
1: Oh, tinitingnan. At yung testimony natin, mga kaibigan, ay napakahalaga. At sakop yan ang sinasabi mo kanina, Kuya Sam, na pagmumodel ng maturity.
0: Mm-hmm.
1: Ipinapakita mo talaga na nagmamature ka. Sa madaling salita, nag-grow ka talaga. Hindi ka na natin... Kasi may stage sa Christian life, di ba? Baby ka. Tapos nag-grow ka. Hindi forever. Baby tayo sa pananampalataya. Mm-hmm.
0: Hindi rin forever na mag-expect ang bibihin ka, ganyan.
1: Oo. Ine-expect ka na, ano ka na, nag-grow ka talaga sa pananampalataya mo. So, mahalaga po, pinagmamasdan tayo. Kaya siguro, may mga kamag-anak tayo, or kapitbahay or mga kaibigan, kahit na gaano pa verbally kasi share natin ang mensahe tungkol sa Panginoong Jesus, hindi talaga sila makapaniwala kasi yung buhay po natin, yung lifestyle natin, hindi ayon sa mga sinasabi natin. So, mahalaga na bantayan po natin. Kaya nga kung nakikinig po ngayon sa episode na ito, ano, tingnan nyo po, tanong kayo sa sarili mo, nag-mature na ba talaga ako? Have I grown? Ako ba'y natuto na? Malayo na ba ako dun sa dating ako? Yan. Tanungin nyo po yung inyong sarili. Okay, let's move on. Isa pa po sa mahalagang aspeto ng mission is yung tinatawag natin sa administration aspect. Ay, alam mo sa pagme-mission mga kaibigan, bakit may missionary sa field? Kasi back home,
0: may mga nag-asikaso.
1: Sige, Kuya,
0: may logistics.
1: Ano bang ginagawa ng logistic team na yan?
0: Parang ano din yan, yung pinaka-example na alam ng lahat. Yung mga astronaut, ilan lang naman yung pumupunta, pero bakit sila nakapunta?
1: Tatlo, apat.
0: Oo, ilan ang naiwan sa control, sa communication, sa lahat-lahat? Ang dami.
1: Naalala ko, nung pabalik yun, ano nga yung huling umuwi sa Earth?
0: Nalimutin, Artemis yata yun?
1: Basta yung pinakahuli lang nitong nakaraang buwan.
0: Oo, yung Artemis yata yun.
1: Oo, ako talaga, nanood talaga ako noon, tinutukan ko talaga yun, ano? At tama ka. Sa control, ang dami nila. Yung nandoon sa dagat, ang dami talaga nila.
0: Oo, yung mag-aabang doon sa babalik.
1: Kung nakasakay lang doon sa space shuttle, ay iilan lang
0: talaga. Iilan lang nandun. Mm-hmm. So malaking papel ng ginagawa nung naiiwan.
1: Mm-mm. Malaki talaga po ang kaya siya nakakapunta doon kasi merong nag-aasikaso dito. Okay, back home.
0: Mga tax.
1: Tapos yung kanyang support, yung kanyang prayer support, mayroong nagmo-mobilize dito back home, di ba?
0: Update.
1: Ayan. May nag-aasikaso ng anong tawag nito, yung kailangan niya ng training upgrade.
0: Mm-mm.
1: Yan, so may nag-aasikaso sa mga ganyan. May nag-a-assist sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang dami po. Hindi kaya ng missionary sa field ang ginagawa nila kung walang umaalalay back home. Kaya nga, hindi lahat talaga ay goer. May mga maiiwan po talaga. At kapain nyo po ang inyong sarili kung saan kayo tinatawag ng Panginoon. Meron ba kayong pasanin na dalhin ang gospel sa ibang lahi? Or kayo ay katuwang ng mga mensaherong ito? Ayan. So, iba't iba po yung expertise na kailangan. Kung maaalala natin, Kuya Sam, ano, kasali din yan yung mga newsletter.
0: Newsletter. Mga...
1: Gagawa ng newsletter yung missionary, pero there is somebody na siyang pwede niyang pagkatiwalaan na mag-improve nung kanyang newsletter at mag-distribute nun.
0: Mag-edit.
1: Tumulong sa kanya. Lalo na kung mahirap yung internet dun sa lugar na kanyang kinalalagyan. So, yan po, admin. Di po ba? So, kung may gift kayo sa administration, well, pwede po kayong mag-volunteer sa mga ministries ng mga missionaries or missions organizations. Ay, naalala ko na, Kuya Sam. Merong prayer online. Merong prayer meeting online at nakafocus sila sa mga unreached people group. Madalas silang nananawagan sa magaling gumawa ng research ang mga people group.
0: Yan.
1: Tapos i-research niya yung Kuya Sam, tapos gagawa niya ng slides. Para during the online prayer meeting, ando na yung mga information na kinakailangan. Yan.
0: May mga available na, naalala ko yung sa Joshua Project, may mga available silang mga prayer slide, mga kada people group na pwede ring i-print. Pwede ring i-present.
1: Sige. At ang pinaka-last po na pamamaraan for us na mag-involve sa missions, ano, ay eto na. Sige, Kuya Sam, ikaw na nito.
0: Strategic leadership. Ang work of ministry rarely moves in a straight line. Wala pong formula na gumagarantiya na mako-convert ka agad yung mga taong inaabot mo o may mapaplant ka agad na church dun sa itinakda mong period o timetable.
1: Sabihin, in 2 years ha, dapat may church na, ganyan. Mm-hmm. Pero wala, hindi mo talaga masabi.
0: Hindi talaga. The Spirit blows where He wills. Mm-hmm. Sabi sa John 3:8. Kaya, one practical result of that is, it's difficult to keep track of the value of your daily work as a missionary. Mm. Kasi iba-iba yung mga sitwasyon, iba-iba tama, din yung mga trends.
1: Tama.
0: Saka sitwasyon ng lugar.
1: Mm-mm. Kaya daw yung mga missionaries, ano, kailangan daw maging aware sila na yung uri ng trabaho na pinaglalaanan nila ng panahon ay pwedeng magbago ito sa pagdaan ng panahon. Yan. So, on the other hand naman, Kuya Sam, yung mga tao na merong kakayanan na magbigay ng strategic leadership and encouragement sa ibang mga missionary, ano, ay napakahalaga po ng kanilang kakayanan para makatulong dun sa missionary. Yan. So, iba't ibang gift at ang ano ba yung mga spiritual gift natin? Pangalanan nga natin. Prophecy.
0: Evangelism.
1: Shepherding.
0: Service. Hospitality.
1: Teaching.
0: Admin.
1: At marami pa pong iba. Mm. So, iba't iba ang kakayanang binibigay ng Holy Spirit at meron po itong mga pinagkakagamitan. So, kailangan ma-identify natin yung mga kakayanan natin para hindi mag-competition sa isa't isa, kundi para
0: mag-complement
1: sa isa't isa para matupad po yung mga dapat na gagawin. So mga kaibigan, sana po nakatulong sa inyo ang informations na binigay natin galing sa radical.net na meron pa din naman ibang paraan para mag-involve po tayo sa mission. Ano, hindi lang yung magpunta doon as missionary.
0: Mm-mm.
1: Yung mga maiiwan o yung mga hindi talaga tinawag sa frontline pero may heart sila sa mission, there are different ways po to get involved.
0: Mm-hmm.
1: So ipapanalangin natin ngayon, Kuya Sam, ang ating church. So you start at ako naman ang magsasara.
0: Panginoon, aming Ama, nagpapasalamat po kami dahil kayo ang Lord of the Harvest at kayo po ang may kalooban na ang mga tao ay di mapahamak bagko sila ay magkaroon ng pagkakataon na maka-respond sa iyong message, that that you are patient with them, not wanting them to perish but for them to come to repentance, at makakilala po talaga sila sa iyo. Kaya salamat po sa mga pamamaraan, sa mga tao, sa mga creative ways na hinahayaan niyo, Panginoon, na ma-discover ng mga missiologists, ng inyong mga lingkod, para ang gawain po ng Great Commission ay maisakatuparan, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Kaya dalangin po namin na kung ano man po ang mga role, ang mga functions na pinagkatiwala mo sa amin, maging yung mga malalaman pa lang namin, ay tulungan mo po kami sa area ng transition at sa area ng pagsasagawa ng mga ito faithfully and with perseverance, Panginoon. Marami pong salamat dahil ito po ay kalooban mo, at alam po namin na you will be with us always until the end of the age as we fulfill, Panginoon, sa gawain na ito na iniwan mo po sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin.
1: Lord, naaalala ko po ang iba't ibang missions organization na tumutulong sa pag-deploy ng mga manggagawa nila, mga missionaries dun sa field. Pero yung mga naiiwan sa mga opisina, oh God, ang dami po nilang mga responsibility. Kaya tinataas ko po sa inyo ang mga nasa admin department, nasa finance department, nasa logistic department. Kayo po ang patuloy na mag-provide financially sa mga kinakailangan para magawa po nila ang kanilang mga responsibilities. Kayo po ang mag-provide ng kaalaman, ng kakayanan, ng katalinuhan, O Lord God, at ng discernment na kinakailangan para magawa po nila, Panginoon, ang makinig sila sa direction mo at makita nila ang pagkilos mo, and they can join you para hindi sariling agenda ang ginagawa, kundi Panginoon, sila ay nakikisali sa ginagawa mo. Ganoon din po yung mga missionaries, Lord, yung mga candidate na nag-commit na but yet hindi pa sila makapunta sa field. There are so many ways, Lord, na yung passion na yon ay manatiling on fire sa kanilang puso by involving in so many ways habang naghihintay sila ng perfect timing at habang sila ay nag-prepare sa kanilang pagpunta sa field. Dalangin din po namin, Lord God, na ikaw ang mag-raise up ng patuloy na mga tutulong para sa mga Bible translation work. Naalala ko po na actually ang mga pinipili na mag-translate ay yung mga meron ng church sa kanilang people group, kasi sila yung may-ari ng wika. Alam nila yung wika, and they are the ones na tinuturuan na kung paano mag-translate. And yet, kailangan pa rin po talaga ng mga expert. Siyempre, kailangan, Lord God, ng mga gamit ng computer, ng strong internet connection, kasi itratransmit. Kunwari, nakatira, Lord, sa mga isla, yung mga translator ay itratransmit nila ito sa kanilang main office, at kailangan, Lord God, ng internet. At nagpapasalamat po kami na sa mga panahon namin sa ngayon ay talagang masyado na pong advance. At sabi nga po ng GMMI, yung church ngayon already have the training, the people, the instruments, the tools na kinakailangan para talaga makompleto ang Great Commission. Kaya lang, Lord God, ang church mo ay hindi pa ito fully na i-embrace. So we pray na mamobilize talaga ang church, lahat ng members ng church, kasi lahat ay merong bahagi. Hindi pwedeng wala. Lahat po ay merong bahagi. So I just pray na tulungan mo ang mga church leaders, na tulungan ang kanilang mga church members, Lord God, na ma-discover ang kanilang mga role at bigyan ng mga opportunities, mga bukas na pintuan na magamit nila ang kanilang mga kakayanan. Kaya maraming salamat, Lord, sa gagawin ninyo. This is the time ng pagkilos ng Banal na Espiritu, and we rely on your leading, O Holy Spirit. Salamat po. Ang lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Ano? Alam niyo po, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. So, we are blessed to be a blessing. We are saved so we can join him. We can join our God to save others. Yeah. Kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Shelly Ibasco.
0: At Sam Zinarosa po.
1: Technical side, kasama po natin si Donald Fonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.